0: FM Bukidnon, Servisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Zatar Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si GR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Sami pa akong matiyag, tistingin la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abad. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, ay night premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalong mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Flu, osteoporosis, cancer. cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
9: Premium D3 Coffee.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot. Saan mo?
11: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iya bo ni.
12: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
11: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
12: Dili ma, unsa man akong buhaton?
11: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
13: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang na pwedeng mapunduhan ng tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
14: Paraguay ang masulong inyong mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, gamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
15: Zata Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
16: Ako si Janelle Parang, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santong Plus Coffee Mix. Susaway ko pala, inuugay, hindi makahilaw sa tiyan. Susad na kainom ko Santong Plus Coffee Mix, kami na kayo akong tulog. Kasa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili nasab ko, maglabad akong ulo, hindi kabuntas. Salamat Santong Plus Coffee Mix.
15: Santong Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, kapat pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, paons magkaayo?
18: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
17: Tiyadaha, uy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
18: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
19: JD Electronic Parts and Equipment Trading, dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julian Umabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Nationwide. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, sorry sa kong at labor. 25, bangi ko na sakit. Dayang mo to ni Emanso o Santon Plus na wala siya. Naman na.

0: Mag San Don Blas Herbal Capsule na.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
2: Balik ta mga kasuking TV na di 7 minutos bilagapak ang alas 8 sa kabuntagon sa pagpadayon sa mga balita. Butuan Water District temporaryong gisuspindi ang minimum charges kung walay supply sa tubig. Dari sa malay-balay kay nagpadayon man ang bayad way agas. Ag report pinagi ni katropang John G. Libria sa XFM Agusan.
3: XFM Report.
4: Temporaryong gisuspenso sa Butuan City Water District o BCWD ang pagpahamtang o pagkulikta sa minimum monthly charges sa mga billing cycle diin na walay aktwal nga supply sa tubig nga na-deliver sa mga concessionaries. Gidawat sa sangguniang panlungsod atol sa 40th regular session ning nakalabay nga adlaw Oktubre 2026 ang BCWD Board Resolution number 0062 2026 nga gipasa sa BCWD General Manager Engineer John Michael Binito ilawom sa resolution nga i-waive usab ang fees alang sa voluntary temporary disconnection sa water services. Ang maong mga lakang gihimo isip tubag sa ISP resolution number 402-2026 o subject pa sa Local Water Utilities Administration sa maong buhatan tumong sa maong palisiya nga mahatagan og temporaryong financial relief ang mga concessionaries ilabi na sa mga billing cycle nga walay aktwal nga water delivery apan mamahimong pahamtangan gihapon og minimum monthly charge. Gipasabot ni City Councilor Ronaldo Montero aga chairman sa Infrastructure and Utilities sa sangguniang panlungsod ang suspension sa minimum charge ma-apply lamang sa mga billing cycle nga walay aktwal nga supply sa tubig nga na-deliver sa concessionary. Mga katropa, hayag o bata ga panagway ang inyong gikinahanglan. Mag San Don Blas Gold Coffee Mix na kamo. Gumikan kay ang maong produkto, anay glutathione and collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
2: Bullseye! Bullseye! Daga salamat katropa, Junje Lebrias sa Ibugar Report! May gabuntag ni Livan sa Nasser, mayong buntag katropa XFM from Talakag, Bukidnon. May buntag lungsod sa Talakag. May buntag ni Kagawad Brian Tali Marangan. Morning mga katropa, bilar pa ni sa pickleball. Oh, tanawa ba? Oh, tanawa, pickleball? O, saman kegelball? Ayay, impas na ay BB Girls, favorite ni EGD. Oh, ano si Marangan? Twist largo. Si Paon pa, nganlan pag butibot. Oh, pandamay lagi. Oh. Si Paan pa, butibot pa, butikmot. Oh, pastilan mga suking tigpaminaw, gidagdaog sa kapularan. Oh. Mama Rosmalin Lubido, salamat pagliili karo sa tuwag Facebook Live, ha? Sa pagpadayon, sa katapusang detalye sa mga balita, ay hara to isigutan at isigutan ang karo kabutagon. Direta mga tropa sa dugang detalye, bakuna, eskwila, campaign, nagpadayon. Ang report pinagi ni katropang Janice Lumamba sa PIA Bukidnon.
3: XFM Report.
5: Nagpadayon ang bakuna eskwela campaign sa City Health Office sa Valencia City sa mga pampublikong eskwelahan sa nagkalain-laing barangay sa syudad. Pinaagi sa programa, gipanalipdan ng mga estudyante batok sa mga sakit nga malikayan, pinaagi sa bakuna. Target sa pagbakuna ang mga grade 1 o grade 7 alang sa measles, rubella o tetanus diphtheria vaccines, samtang ang grade 4 nga mga babae nga edad 9 hangtod 14 target alang sa HPV vaccine. Gidasig sa CHO ang mga ginikanan nga suportahan ang pagbakuna sa ilang mga anak o gipahinumduman usab sila nga likayan ng fake news ug mga ayaw gustong impormasyon gikan sa mga health professionals o kasaligan health authorities. Ang bakuna eskwela ay patuman gikan Oktubre 1 hangtod 31 2026 ug libre kini alang sa mga kwalipikadong estudyante. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Lumamba sa Philippine Information Agency Bukidnon.
2: Daga salamat katropag Janice Lumamba sa imo ga report. Sa atong pagpadayon mga katropa sa atong mga balita kisgutana, direta sa atong kisgutana karong kabutagon. Bagong balaod sa transportasyon sa malay-balay, bao-bao og trika posibleng aduna nay permit, no? Pero unsa man ang epekto niini sa mga rila? Ay mangwin ang utana ni mga suking tigpaminaw. Ay mga pangutana ni so ato nang paningkamutan nga matubag mga katropa sa tuang committee ba ni ana sa konsiyo nga si Consa Attorney Rindon Sangalang. Pero ato nang isgutan karo kabuntagon mga tropa atong tukion kining init nga isgutan kalabot sa bagong ordinansa o balaod din sa atong syudad sa Malaybalay mga suki gatig paminaw. Ang paghimo ng legal o paghimo ng legal sa pagmamasahiro sa mga babao, tricab o motorized sa tricycle pinaagis pagkuha og permit o franchise to operate for hire. Ini atong pag-asayro mga katropa sa dugay nga panahon ang atong mga igsuong nga mga drivers nining mga sakyanana nagpuyo sa kakuyaw o kawalay kasiguruhan tungod kay wala sila'y saktong prangkisa. Apan pinaagi nining maong lakang hataga na sila o klarong proseso o legal nga basihan aron mabuhi ang ilang pamilya o nga malinawon samtang masiguro usab aga kaluwasan sa mga pasahero o kahapsay sa ato ga kadalanan. Ni mga tropa kay nakalabay lagi nagproblema ang ato mga real drivers nini o mga multicab. Oh. Adunay mga pangutana mga tropa nga kinahanglan natong tubagon. Oh, ato ning tubagon tamas no makaya. Kaya itong pong paningkamutan mga tropa, unya, ito na yung paminahon ang pamahayag ni City Councilor Attorney Rindon Sangalang mga tropa atol sa session atong adlaw Martes. Pangutan na mga tropa, mapiktuhan ba ang mga multicab o gorilla? Atong pangutan na, muna yung pangutan na karun. Ito na tubagon, pinaagis ng kakayanan rin mga suking tigpaminaw. Karun, daghan ang nangutan na mga katropa. Dili ka ha mapiktuhan ang mga nagbiyahe nga tradisyonal nga rila o multicab. Kung atong tanawon sa practical nga paagi, posible gayod nga doon ay ipikto sa kompetisyon sa pasahero. Ilabi na kay ang mga babao o tricab dali ra makasulod sa mga gagmay nga dalan o subdivision. Apan ang yawi dinhi aron dili makigsungag o magkasinugagay ang mga driver pa o ang estrikto nga regulasyon o pagbutang o designated routes o ruta. O, muni mga suking tigpaminaw, kung matarong pag-implementar sa lokal kagamhanan o sa Traffic Management Division ang pagbahin sa mga ruta, pananglitan ang mga babao, gitugutan sa mga feeder lines o silong-silong ng mga dalan, padulong sa mga barangay, samtang ang mga rila o multicab, nagpabilin sila mga nagunang ruta. Malikayan ang grabing kompetisyon. Dili kinahanglan nga mapatay ang panginabuhian sa uban aron makatabang sa uban. Ang kinahanglan mao ang maayong pagplano ug patas nga sistema para sa tanang transport sector dinhi sa atoga syudad. Na mga suking nga tigba minaw ha. Napay dugang. Dugang pangutana mga tropa ayha nato ipamahayag ibutyag karon ang pamahayag ni Consa Sangalang. Pareha ra ba kaha sir ang pliti sa babao o garila? Kana mga suking tigpaminaw. Usa-usab sa labing gikalibugan og gipangutana karon sa katauhan mga suking tigpaminaw labi na sa mga pasahero kung pareha ra ba ang plitihan sa babao trika bug sa atong naandan nga rila o tricycle mga suki gatig paminaw. Kung atong palandungon, kini nga pangutana ang angay hatagan o dinalian nga pagtagad sa lokal nga gamhanan o sa Land Transportation Office uban sa Tricycle Franchising and Regulatory Board, dili mahimo nga magpatuyang o pamasahiro ang mga bagong legal nga sakinan nga walay giaprubahan nga plitihan sa City Council. Multicab manggani mga tropa, 15 ra ag kuan ako mo sakay ko multicab, 20 ang plate padulong sa Jose. Kasagaran ang mga babao og tricab adunay lahi nga kapasidad sa pagkarga og pasahero kung itandi sa tradisyonal nga rila. Tungod kay duna sila legal nga permit og franchise. Ang angay gyud mga katropa mahitabo mao ang pagpagawas og gibutang sa balaod nga matrix o permitrix mga tropa. Kung mas gamay o mas dako man gani ang ilang sakayan, kinahanglan patas ang paglantaw. Dili mabunog ang bulsa sa pasahero apan makuha usab sa driver ang saktong kita labi na karon nga nagkamahal ang mga palitunon o gasolina. Kinanglan klarohon kini sa lokal nga pagamhanan aron walay mag-inlugay o walay mag-abuso sa plitihan sa kadalanan. Muna mga suki nga tigpaminaw. So mayng buntag ni Kurt Rick Libor, daghan na pod masuko anak kong naabaw-baw daghan mapiktuhan. So atong paminawon mga tropa ang pamahayag ni City Councilor Attorney Rindon Sanggalang mga katropa kay siya ang nagdusuan ni nga balaod nga makakuha og special permit ang atong mga baw-baw driver. Ang lipay man ta ani. Aron dili mga katropa mahimong illegal nga muanhi sa highway ang atong mga baw-baw nga muhatod gi ka example. Muadto diri sa syudad sa Malabalay, muanhas na kong mall kay maghatod og pasahero gi ka sa San Jose. Mahadlok man sila mutunob diri sa syudad kay bawal man sila. Ato sa paminawon mga suking tigpaminaw o kinatom ang pamahayag ni attorney o konsehal attorney Rindon Sanggalang. Op, ato sang kay adunay nagbagting mga katropa. Ato sang paminawon tantaw da.
6: Business for the day for second reading, proposed ordinance entitled an ordinance regulating the operation of baobao or tricab and motorized tricycle for hire in the city of Malaybalay and for other purposes.
7: Honorable Rindon Sanggalang is recognized the author of this proposed ordinance for second reading.
8: Thank you, Mr. Chair. I believe everyone has a copy of this ordinance already. The title of this ordinance is an ordinance regulating the operation of baobao or tricab and motorized tricycle for hire in the city of Malaybalay and for other purposes. What's the reason why we are proposing this ordinance? Basically, kabalo na magitan nga daghan na kay baobao, tricabs or motorized tricycles na panginabuhi sa siyudad sa Malaybalay. And we all know nga medyo, dili medyo, but unregulated pa sila. And because unregulated, na ay gamay nga samok, na ay gamay nga traffic congestions, na apoy dili pagkasinabot sa ruta. That's why kinahala na nato nga ipasa ni nga ordinance, and I'm hoping that everybody will join me in this proposal.

Cubao or Tri-Cab Motorized Tricycle Units operating for hire within the territorial jurisdiction of the City of Malaybalay. Then we have definition of terms sa Section 4, unsa ang bao-bao, unsa ang motorized tricycle, unsa ang ruta, ug unsa pod ang authorized unit. Authorized unit, of course, shall refers to bao-bao or tri-cab or motorized tricycle with a valid franchise and permit to operate on a specific route within the City of Malaybalay. Section 5, mauni ang mga ruta karon nga nakita nato sa siyudad sa Malaybalay. Gikan gyud ni sa atong mga bao-bao operators as well as sa atong mga motorized tricycle operators. Naana sila yung mga associations and kinipod, pinaagi pod ni sa programa sa siyudad sa Malaybalay nga katubitaw di grupo gyud bitaw sila. So na-determine nato nga mauni ang mga ruta na ilang i-transport karon para sa publiko. Number one, Natidasan to Public Market. Number two, Kasisang Highway to Bukso, Annex, Padung, Gabunan. Then San Jose Highway to Mabuhay, naapoy garota from San Jose Highway to Magsaysay, mula Pasog, Mapayag. Naapoy gikan sa KM4 Highway, padulong sulod sa mga subdivisions. Nay Aglayan to Basakan Area, Bangkod to Tigbi, pwede po sila muagto sa Basakan Area. Naay Barangay 1 Transmitter padulong sa Kanayan, Sumpong Highway to Barangay 1 Transmitter, naay Kalasungay padulong sa Kapitan Anghel, naay Kalasungay padulong sa Kanayan, ug naapoy Kubayan padulong sa BSU Annex, naadayon Balwangan to Daranguyan, Sitio Daranguyan, ug apoy Pulangi dayon either padulong sa Aglayan or Kanayan, depende lang kung asa sila moagi. So, daghan na kayo ga-operate. Actually, ang total dani is 930 ka-units. Compared sa atong motorela, murag 600 lamang. Considering ang motorela nato, dali lamang din sa populasyon. Ang mga bao-bao, ang mga motorized tricycle sa tibuok mangyay sa siyudad sa Malaybalay, dili lang sa populasyon. Nung daghan sila. So, para ma-regulate nato ang mga ruta, no, na ay restriction and penalty. Kumputang ba sa Section 6. Na only authorized units shall operate for hire within the designated route. Operating for hire outside its approved route is prohibited and is penalized as follows. So, kung wala sila sa ilang ruta mudagan, ay penalty. First offense, 500 pesos. Second offense, suspension sa ilang permit to operate for 30 days. Kung ikatulo pagyapon, revocation of permit to operate. So, kung ma-revoke ang ilang permit, obviously, they have to reapply again. Magsugod sila sa formero. Section 7 dayon. Issuance and validity of franchise and permit. No, so before maka-operate ang ato mga bao-bao motorized tricycle, obviously, pareha sa motorela, kinahanglan nila og franchise, kinahanglan po nila og special permit gikan sa siyudad sa Malaybalay. Ang franchise is valid for 3 years, pareha na gyapon sa motorela. Ang permit is valid for 1 year. So, renewable na siya, depende lang kung mapasa nila ang mga requirements, which nakalista naman diya sa atong balaod, no, kung sa ang mga requirements. Okay. Naalang tayo gidugang dayon, no, nga operation of bao-bao o tri-cab and motorized tricycle unit for hire without a franchise or permit to operate shall be penalized by a fine of 2,000 pesos. So kung wala kay permit, bisag na kay franchise, o na kay franchise, pero wala kay permit, or both, wala ginimuha, ma-penalize ka kung mamasahiro ka o doon sa siyudad sa Malaybalay o 2,000 pesos. Pila ang limit sa magamit nga bao-bao? Sa isa ka tao o isa ka owner, duharagid paman para dili po nga iyang mamonopolize ang pagkining pagpanginabuhi sa siyudad sa Malaybalay. O pila po ang limit sa pasahero sa tricab or motorized tricycle? 5 ra ka pasahero ang maximum. Pwede po magbutang o load sa taas for safety reasons. Naa din mandatory display of documents. Pareha na gyapon sa mga motorela, kinahanglan ibutang nila na makita yun sa mga pasahero ang valid ilang permit, ang ilang driver's identification o ang ORCR sa ilang unit. Kung dili na nila i-display, pareho na gyapon sa motorela na i-fine nga 500 pesos.

0: territory markings, no? Kinahanglan lang kit para ma-identify kung in kaso na ireklamo ang isa kapasero na ay aksidente, ma-identify ba yun kung unsa ni siya nga unit. So, mandatory markings, kinahanglan ang background sa ilang, unsa ni, kanang sa name of operator, ang body control, nakabutang gray, color white, tapos na yung mga height and unsa kadakuon. So, mandatory markings, kung dili siya buhaton sa atong mga units, dili ni sila mapasar dito sa Traffic and Management Center kay i-inspect man ni sila annually kung suitable pa ba ang ilang unit o na-comply ba sila sa mga mandatory markings. So, bigyan po nila ni Malutsan.
1: By the way,
0: yes,
1: the author, na-intervene, before can you proceed, can you make a motion to repurpose the oral reading of the content of this ordinance before we can proceed?
0: Ah, okay. Thank you so much for it, Mr. Chair. I completely forgot about it. So I move, Mr. Chair, that we dispense the oral reading of this proposed ordinance.
1: So there is a motion to dispense with the oral reading of the content of the ordinance. Any second? Seconded. So there is already an initial discussion. You may proceed.
0: May proceed, Mr. Chair. Actually, one more discussion. Section 11, reflectorized stickers. So, pag-issue sa permit, ang atong licensing office, muhatag yapon ng sticker sa ilaha. Parehari yapon sa motorela. And ilag yapon ng bayaran, I think it's 100 pesos, depending na sa presyo sa sticker karon. Aside from paying the franchise fee and the permit fee. So, muna ang substance sa atong ordinansa, Mr. Chair, and I'm open for questions, comments, and suggestions.
1: So, any comments or Honorable Legaspi is recognized.
2: Thank you, Mr. Chair. I commend the voto of this ordinance, Mr. Chair. Dakunin siya ikatabang sa ato ang ekonomiya at ilapot sa panginabuhian sa katawan sa Malaybalay and masayon sa napagbiyahe sa ato ang mga pasahiro. Nalang ko yung mga gamay nga suggestions, Mr. Chair, para mas mo kuan pa, mas ma-refine ang ordinance. I think kuan rin eh, kaning typographical error ang Section 5, dalawangan to daranguyan, that is daraguyan. Daraguyan. Then, Mr. Chair, on Section 6, first offense in a fine of 500 pesos. And since we all know nga kaning biyahe sa Baobao, nalisod po ni sila, sila makabayad sa 500. So I would like to suggest, Mr. Chair, if ever, pwede na to ma-appeal ang community service. Instead nga magbayad sa 500, they will, or 500 fine or community service of one day. Or it's equivalent sa 500 pesos. Suggestion na, Mr. Chair.
0: So it is the suggestion of Honorable Legaspi na ang first offense is 500 pesos fine or dili
2: yes.
0: Saan?
2: Community service.
0: Or community service.
2: Okay, para ang dili makabayad, Mr. Chair, at least makabiyahe lang yapon siya, magtarbaho lang siya one day for the city of Malaybalay.
0: That's a good suggestion, Mr. Chair. I understand the predicament of some of our operators.
2: Anak, apil man sa sakuan. Ang last day na po nga chair, Mr. Chair is, second to the last, ang clarification sa not more than 5 passengers, apil ba ang bata ani Mr. Chair? Sa IHAP?
0: Yes, apil.
2: So sa 5, apil na ang bata sa IHAP?
0: Minors and adults.
2: At least klaro sa kapananaw karon Mr. Chair. And then as the committee chair on the committee on ways and means, Mr. Chair, I would like to suggest that we will include one section that shall state that this ordinance shall form part of the city revenue code. Okay, ang ato ang collection ani sa Mr. Chair, mapahingon man sa ato ang revenue code.
1: So,
2: para pag-abot sa revenue code nga final nga draft, Mr. Chair, mapil na siya sa schedule sa fees nga i-collect sa ato ang DPLD.
0: Okay, do I ask some question, Mr. Chair, about this? Because I'm not really familiar, I would acknowledge that. Ang sa motorela ba nakabutang sa revenue?
2: Yes, naka-appeal siya, Mr. Chair.
0: Ah, okay.
2: So muna ako siyang ipa-appeal, Mr. Chair, kay para ma-appeal siya dito sa chart sa mga collectibles o kang pwede sa amount nga ito'y pang-collect.
0: What's the suggestion again of Honorable Legaspi, Mr. Chair?
2: This ordinance shall form part of the local revenue code.
0: Form part.
1: What is the picture of the author?
0: Ah...
2: I-appeal lang siya, Mr. Chair. Isa lang ka, section.
0: Because for me, Mr. Chair, no, if we have to provide a section saying that this shall form part of the revenue code, we are in effect amending the revenue code. So, there must be a separate ordinance for that amendment. So, ayha na siguro pag mahuman na ito ng ordinance and then the Committee on Ways and Means can pass an ordinance amending that particular section.
2: Okay.
0: Including
2: I am amenable. And lastly, Mr. Chair, ang pinaka-importante, ang City Mananga gahatag sa regulation sa fair sa ato ang tritian sa motorela. So, wala man din nakastay kung saan pag regulate na ito sa tritian po at aning baw-baw, Mr. Chair.
0: Ang in comparison ng sa motorela kay mahibawan ginato kung asa lagi sila taman. Like, unlike sa mga baw-baw, pareda ni, apropulangi. Padulong kanayan. Apropulangi, padulong adlayan. Murag ang ilang kabuhaton dani is kana bitong common practice na lang nila kung pila
2: hagol, hagol, sigil. Hagol.
0: Ngayon kung naay reklamo siguro ayha rin nato actionan kung nganong ilana kataas na imong singil. But as of now murag na sila ay pareha man ang ilang singil kay naa sila association. So kung naay reklamo dana Mr. Chair, pwede ra gid sila mo reklamo dayon. Lisod kayo nga ibutang nato karon ang murag permitrix lugar pareha sa motorela kay unlike sa motorela, kabalo na kita, asa sila padulong. Hining nga bao-bao, lagyo usahay ang ilang padulungan.
2: So, in the near future, another ordinance for the matrix.
0: Yes.
2: Thank you, Mr. Chair. That is all my suggestions and point of view with regards to this ordinance. Congratulations in advance sa Consial Rendon Sanggalan.
0: Thank you, Honorable Gaspi.
1: By the way, before we can proceed, nabay mga representative sa mga association sa Baobao para ma-recognize sila? Can we raise your...
0: We have, Mr. Chair, we have the Rada. President sa Baobao na rito.
1: So, president sa recognize your president. This is for you. You may proceed.
0: Any other just for clarification, no, ang atong mga operator sa Baobao o ang atong operator sa Motorela, nagkasinabot na gini sila, nga dili na sila mag-away-away tungod kay... Pinagi na ng ordinance na iruta, muna nilang sundon, Mr. Chair. Kaya before magkat gaway-away, gini sila kayo mag-iniluga man.
1: From the presiding, no?
0: Yes, please.
1: Katong...
3: Bullseye! So, moto, mga katropa, dila na ito humanon, kay kuha naman sila kanang discussion. O, gipaiskutan, mga katropa, so yung tumadungog, gaganiha, diya, sunindot, ne? Ako, lipay, tani, mga suking tigpaminaw, nga mahimo na gyud nga aduna nay permit o legal nga masahero ato mga babao drivers diri sa to ka syudad sa Malaybalay. Di ta malipay ana nga daghang pamilya na sad nga matabangan mga katropa. Kay laaga gyud nang tuda diha mga tropa kanapit nang nas barangay 1 sa transmitter area padulkan ayan. Luoy kay ato mga babao drivers diha bay. Dugay kina sila makalarga uban na mag-ali tagala unas kadlawon maglista dito sa board. Sa white as blackboard mga tropa kung si Ali karon pasunod nga di man sila mularga didto padulong kan ayan og usare karga kay lugi man kana mahal kay gasolina karon. So karon pwede na sila nga mulahos diha mga suking tigpaminaw. So sige lang kay third second reading mo ni mga tropa di eskonsiyo. Ato agi yung personalog interview mga katropa si City Councilor Rendon Sanggalan kay ako namon koy bao. May baong nga dagan des bisidyo. O bisidyo among dagan nga baos nalipay tani pero kot-kot sa ulo kay bayad tag permit, mo bayad ta mga tropa o ga franchise mga shocking ating paminaw. Paing buntag nalit ko pag tan-aw sa live. Ah, okay ra gyapon, importante nga nakapas. Mo na importante nakapas. So salamat ni City Councilor Rendon Sanggalan mga tropa, Attorney Rendon Sanggalan. Ini pag-propose mga tropa nga mahimo nang maligal ang pagmamasahero. So sa mga nangutana, kung maligsan ba mga suking tigpaminaw ang rila o multicab, so na may mga ruta nga gihatag. Plus ako akong kagulingon ani nga pagsabot, murag dili man siguro pwede ang si Bao nga musim sa multicab nga pag dai mamara diha iyang i-pick upon para sa nang gikan nga sa Nusi kay ihatod sa sentrong bahin. O niya, napakay bakante nga bangko mga katropa kay duha ra mong gihatod. Dili na siro pwede. Pinaamaligsan man pud ang ato ang mga multicab ana kung gikan kag samo sine kay i-drop sa Dagaysano, pwede ra na mga katropa. Ihato di mo, kagika naman na dahag sa nose. Ganda na mga, ato din karuhon, no? Ya, atong, isa sa itong karuhon, ani, pila ka ang permit, mga tropa, mga franchise, ani? Pila ka ang franchise, ani, mga suking tigpaminaw. Sige lang! Oh, kung legal, di ata sa legal, mga tropa. Kung di ata sa legal, musubay, nindot atong panginabuhian. So, wala man tayo igong oras, ani, mga tropa, magkatropalitas, ata? O magkatropalitas, ani, mga suking tigpaminaw, kung kinsa kaha ang maswerte karong mananaog niya itong panag-uban, mga tropa. O, kinsa ka swerte, be? Ala, tuyok-tuyok ko na nato, mga tropa, atong katropalita karo na kabuntagon. Kung kinsa ka swerte ang mananaog, ato sa usbon ni kay gamay akong kwandri, no? Atong monitor, ato sa usbon. Sige lang, mo flash rin ni karon diri sa tuang monitor, mga tropa. Gitudyok-tudyok pa, mga suking tigpaminaw. Gitudyok-tudyok pa, mga katropa, ang atuang rulita. Kung kinsa gayon ang mahimong mananog, nasa pula, mga katropa, nasa pula. Ming sibog sa yilo. Ala ka niya, kinsa ka ni mga tropa ning yilo karong usa. Ala ka. Ay sa tom, hindi na ko maklaro, kinsa man eh. Asa to ma, kaya usbo nung ako monitor. Kaya lahi mo nung ako monitor, live dashboard nung ko. Kaya makita na to, kinsa ang mga nag-share, mga katropa. Jut lang, ato siyang usbo na to ang monitor, mga suking tigpaminawa. Jut lang tom, kaya usbo man, lahi naman nitri. Jut lang, kaya mga katropa. Kaya di na to ma... Ha? Romeo Kapuras. Kaparas, takar ka. Romeo Capra Caparas, mga katropa, ang ato ang winner karon na kabuntagon. Ay sa wala to maka ato ga klaro ondre kay Kapuras mining giingon ni Deb binuang Deb. Si Romeo Caparas, mga katropa, atong swerteng mananaog karon na kabuntagon. I-message ang imuhang number sa tong page si Romeo Caparas para matagaan ka og load o di ba ka GCash nga 50 pesos. Lamat mga suking tigpaminaw sa inyo pagsubay, mga tropa. Ato raning tiwason mga suking tigpaminaw kung itong ato yung hinabion ang ato ag City Councilor Rindon Siangalang ani mga tropa. Mga higala, panahon na o mga kengsuna na to, panahon karon ang daghan kitang gikaon o giatuba nga stress sa kinabuhi. Dali na kaayong maapektuhan ang atong panglawas. Kanang dunay taas nga blood pressure, asukal sa lawas, nga mga gibates kalawasan, o guban pang kabalakas lawas. Panahon na para i-restore ang balanse sa imong lawas, pinagi sa natural nga pamaagi. Sulay na ang Santon Plus Herbal Capsule, usa kini ka powerhouse food supplement nga gihimo gikan sa kombinasyon sa dekalidad nga mangustin o ga malunggay. Ang Santon gikan sa mangustin ilhan nga pag-ayo tungod sa iyang taas nga anti-inflammatory o antioxidant properties nga makatabang sa pagbatok sa libreng radical sa lawas, samtang ang malunggay naghatag og dugang vitamina og minerals para sa mas ligon nga immune system og sirkulasyon sa dugo. Unsa pay gihulat, mag tumar na og Santon Plus Herbal Capsule. Salamat pod kayo si Romeo Caparas sa imuhang pag share o paglilis tong Facebook live mo. I-PM lang sa page ang imong number, no? Unya, butangay pod kung TM or Globe or TNT or Smart, no? So, sa tumakigsuunan, iha, may buntag sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. May buntag ni Sir Dudoy Humawas ni Kuya Roger, mga tropa, o sa kapikas kinabuhi ni Sir Roger, ni Kuya Dudoy, mga katropa. Mga kaigsuunan, paminaw mo og tarong. Kung nag-installer ka o nag-himo ka og balay karon, duha imong option, bay. Either magpataod kag kuryente o gusto kang magsular. Pero kung magpataod kag kuryente, pamalit og mga pisa diha mga tropa ka ng kagamitan para sa pagpasigas imong suga sa imong balay kag ipatukod karon, diha pagpalit sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Gikan sa mga wires, iputo sa wires, plank, kining flag, ug tanan ba? Tanang electrical supply, mga katropa, naa niya sa GD. O niya, mahilig ka katakanta, yabag kag tingog, basag pa kag sound system, ayaw pag-antos, anak, mga suking tigpaminaw. ilisi na ang imong sound system kay pwede kang mamili dito na outdoor na po indoor mga suking tigpanaw. Kay ang GD Electronic Parts Equipment Reading, naapod sila solar panel. Moto ang ingon ko ganihan, kung mapataod yung kurinti, pwede. Pwede po ka magpa-solar, kaya naa sila solar mga katropa. So, ang GD Electronic Parts Equipment Reading, dealer maguna sila. O, dealer na sila sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter, and accessories. So, ingon man, naapod sila sound system, indoor o outdoor. Assembled sound system, mo repair po sila mga tropa sa mga guba ng mga sound system, speaker, tungod ka doon sa repair shop. Kung yung battery sa sakyanan niya, lubat na, aduna po yung battery charging. Imong sakyanan, ilis na nagligid, o di ba ka na plat imong sakyanan. Ato sa ilahang vulcanizing shop, mga suking tigpaminaw. Yan ka na ilang vulcanizing shop, da, dili po na angay kabalakan, bisag huwag kurinte, makailis o ligid, makabulkit, kay tungod, solar ang nagpadagan anang tindahan ni Sir Dudoy Humawas. Solar na mga katropa, ha? Morning, adto na ta sa GD Electronic Parts Equipment Reading, mga suking tigpaminaw na himutang sa Purok 8, Barangay 9, ning atong syudad sa Malaybalay. Ano daw, babe? Madto na ko. Oh, madto na ko, mga tropa. 4F's Car Wash o 4F's Car Rental. Himutang sa Puroka 1, Barangay San Jose, Malaybalay City. Barato nga pagpahinlo sa mga sakyanan. Gikan 100 ngadto sa 300 pesos lamang. O niya, rental sa mga orinta sa sakyanan, mga tropa. Libre pang 2 ka oras. Ang dunay 3,000 ngadto na sa 1,000 pesos, mga tropa. Depende na sa oras kay mong kakuhaon. Mga suking tigpaminaw. Unsa pay gihulat adto sa 4F's Car Rental and Car Wash mga tropa. Purok 1, Barangay San Jose. Patubil. Magpatubil ta mga tropa para sa dekalidad ng mga gasolina o krudo para nindot ang atong makina. Kanunay kaabag mga tropa atong sakinan sa tagadlaw-adlaw ng mga lakaw. Dapat nindot po ng andar. Dapat dito ta nagpatubal. Ang patubal naman nun. Patubil sa El Elyon Mobility Gas Station. Sa imong biyahe, gutom, layo pa kay kamuad to. Pagdala og pan, pinaagi dito sa Dian Big Shop. Pagpalit ha, pagpalit. Dito sa Dian Big Shop, mga tropa. O di ba ka, doon ay birthday, bunyag, kasal, o siya pa mga tuan, mga tropa. Pagdala og cake, pang entrance na. Dito gihapon, palit sa Dian Big Shop, mga suking tigpaminaw na imutang sa Purok. Unsa na nga Purok, murag Purok, dos, masunod na. Basta kay Aglayan. Diyan sa Barangay Aglayan, mga tropa. Kanang unahan siya, kandalan patulog kabanglasan diya ba? At bang sa Osaka Agri-Supply na naadya ang Dian Big Shop, mga suking tigpaminaw. Madto na ko kay, aduna may importante nga lakawon, mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa muang station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Picas Lawa, katropang Rusto Milapranca, katropang De Mineralo, katropang Hanilo Tabios Armisen. Mato na ito kaplido kay kanang Tabios pagadalaga na niya. Ay palag, single pa. Arsenio Artiaga, watching live from Quezon, Bukidnon. Shout out, sir. May muntag, Arsenio Artiaga. Salamos, paglili karon. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriano Mingon. Ang pagkabot sa hostisya, kinanglan ang pagtinamagay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan, maing buntag Bukidnon. Dalaygo ng Dios kanatong tanan mga katropa. 78 days to go. Christmas na! Bullseye!

0: dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa pud ni basakan ninyo primaryo? Ingon upting ula. Nanikay man lagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagbaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabares City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Para sa Instant Energy Premium D3. Premium D3. Ang soft gel capsule na buhatag o Instant Energy. Tungod sa VCO na adunay taas ng MCT o medium chain triglyceride na nakita sa pagtuon sa mga expert na buhatag kini o Instant Energy. Maong akong pirmi nagluya ang lawas, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkakasana magpupilis.

0: Boutique Nationwide.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santan daw Cebu. Masiyok akong bumog, siging kasiyok. Nangyari akong mabungog. Kasi kaayo po, binog akong Santon Plus lang. Marto akong dinintin. Naayo, kaayo siya. Gamit po yung Santon Plus po, bako kayo kayuhan po akong lawa. Bako po kayo isatabang sa pampang lawa, pang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Madagway Aldaw, kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act Number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Kumus ni ini nga balaod, silutan ang sibisang kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong nga mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon, padayon nga mag-edukar o magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba o mata sa komunidad. Makihiusa, magpahibalo, manalipod.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Ay, walay gana maglihok-lihok. Tukod kay Luya ang lawas, mag-premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy tungkol kay adula kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adula tulo ka klase ng fatty acids nga kung makasunod sa lawas mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog.
3: Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Santo Blas Coffee Mix.
1: Kasi Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Pakinig
1: sa The Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dakko, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit. Tungod kay adunay kamunggay. Mangustin ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abad. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o baga.
4: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi niyo. Hindi na sabi niyo si Bo. Mayo ang Santon Plus. Mayo po akong tulog ako kay di magpapunog ba yun. Huwag mo kamatulog. Kung buka na sa pagbalik katulog. Kung malabiri ka tuwid na din kung makapunog ba yun. Mayo niya. Mayo akong tulog. Magbanggo na good ko. Kami ato bilo man. Magpapunog ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

Bigo. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan, nagbukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: Botica Nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamot at hindi

0: makabaw gikalidad nga health and wellness products adunay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malabar City, Okinawa. Kung sa paayong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo at malakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa atong rich bitaw, nga ay mga bubungwa kabuang nga rin na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa atong Santon Plus Herbal Capsule. Marat po, wala na yung kwa na, nilayo na siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya. Mawag ulitin na kabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, sa nagbubo mo, testing mo ninyo, alanga, minut yun.
3: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

Mag-Santon Plus Herbal Capsule. Two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakinan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang

0: Scar Wash. Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mupaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Mahal ka paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi
2: gamot
1: at hindi dapat
2: gamitin
1: pagamot.
2: Santo Blas Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gina ako ng healthy gidgini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santo Blas Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako na pag pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavy weights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo yung Santo Blas Coffee Mix. Gawa sa
2: lamig
3: na,
2: healthy pa. Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Tuwa, pake, lamawan. 53. Kaming abang konsil, 1976, pamisya, nagsugod. Dili naman sa naayo of antibiotic na awa. Dito na po taungan sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong po. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat po ko sa ngayon. Dito nga, iyan, hindi ayok ko mga akong sakit. Umabanan sa Santon Plus.
4: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Santon Plus

0: Nag-aalis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingyen sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buhay na ulit. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, aromorupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Usa ka ba na nasakpan siya sa wawa? Ganay uyab nga dihis anyos. Ako na sa magsuta sa asawa. 23 anyos na di ay.
1: Ang gumbumo, triple ng higala.
2: Mga kapiupa.

0: Estamos, mga amigos. Ong, mga amigas. Welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome sa kita sa ito ang mga bugnos kabayo o bugnos damang o mga singbin o uban pa mga lang mga mananap. At ang programa karoon kung ako ikaw, ang kaoban nga rin ninyo, wala lain, master nilita rin ninyo, ang akong kaoban. Ah, brihan na ako po talibay. Apre! Ani ala ko kaban si tarereng tarereng aba ani gawas lagi siya sa syoktong si gawas sa putilya sa syoktong mga katropa. Hello Maring, hello Maring, ay gawas sa Maring kakarelang lang ay marawak pa siya katingog pa siya katingog Maring. Ah.
1: Yes, naning. Kakano ko ning like ka tawon is vampire. Ah,
0: vampire. Thanks vampire.
1: Kakano ko na kuha ko sige. Ba, ekip humble na ko ni ako ang tapay-tapay karon.
0: Yes, na may mga kwaro, na may mga tapay-tapay.
1: Ano gi ako diri ay mo kuha lang kita awar ko dito oh, mo ito pitom lagi ni.
0: Alang-alang ah, simple ande. Di mo gina ni mo manilong ng color ni mo.
1: Kutin biya ako sa dinag, dos. No sabi na ako ning blue whale.
0: Blue whale adire clear skin so.
1: Ah, lang sa naong man to siya. Sa naong man to siya.
0: Lowell gidi na imo ha.
1: Kana man di mao puti lagi siya.
0: Sa mga karo ana di akin. Baba na mo. Baba na mo mga katropa, mga kauban diri no nga kwani pud ning kini nga. Kini nga okay ra pud siya. Hiling ni siya black rice, ha?
1: Kano siya kanalan ni sa mga pag-hap jatot.
0: Jatot, okay.
1: Kano mga jatot, dito na kuno na mga oga na white rice.
0: White rice, so dito na, mga, kala na kalagan ni mga black rice.
1: Bato na kayo, dito na kayo na,
0: red rice.
1: Dito na kayo na sugatan, dito sa purok o na wandas, eh, nga jatot, ma. Kini jatot, gini, kay ang hipon itong.
0: Itong kay hipon?
1: Kay, kaon black rice.
0: Abi na kung gika na lang kaon, oga ng lukos. Mata.
1: Okay, well, pamasak ato sa bye-bye.
0: Yes, pamasak ato sa Madang. Sa Madang Public Market.
1: Eh, preschool juga, nakapalit juga. Mark juga nakaana da mga. Preschool juga nag-isda da sa Madang di ay.
0: Ay, alang-alang, gikwan pa na di akin. Report pa na ng pikong yun.
1: Oba di
0: sa
1: ay.
0: Sa una pa.
1: Nasa mas pikong ron?
0: Outgoing patient na.
1: Ay, lagi ka ay.
0: Ay, lagi ka pikong ay.
1: Ikaw po ni panghambo po na yung tapay-tapay di ha.
0: Ay, ako tapay-tapay mga katropa. Pink pa yung kanya akong katapay-tapay. Di para naging isa. Saan na yung tapay-tapay? Mura naman nag-guanoy. Mura naman nag-ilugunoy.
1: Dalang lain kasi. Kaya mo. Pero okay, okay.
0: Parang patikulon ka gibali.
1: Kaya mo ginisa ka. Hap tapay-tapay. Happy lahila. Kapag ito ka muna yung kalingawa ni Edgar sa matagabi eh.
0: Kamawa ba? Ay matapay-tapay. Nilingin
1: eh. Makaniwang.
0: Ay, naku. Ay, shout out sa tala mga. Ato mga katropa. Ato rin kay Kwan B. Ato nga kay Live. Matakaroon sa mga lagaday ang XFM station.
1: Mama di ay, puyawa no?
0: Yun sa Hall Mindanao.
1: Aba.
0: Yes. Naman tayo ni Live. Takaroon rin sa XFM Bukidnon.
1: Oh, good morning, Sam! Sa ito mga suki, kinamati ka rin din ang sa XFM Jensen!
0: Yes, aga siyempre ang ato mga katropa din sa XFM San Franz!
1: Ako lalain mga igala ang ito ang mga suki, kinamati ka rin din sa lugar ni Stanley Duenas! Ayan
0: sa akwal, pagadian, XFM pagadian! Ay, si Kwan na yan. Kwan, si shout out na ito din sa XFM Ipil. Si Abigail.
1: Abigail.
0: Hi, Ma'am Abigail.
1: Kwan na punta niya ka nang, makita na ko si Abigail, no? Kwan ang, mura kong bikugan ko.
0: Nag-chances ako kanina.
1: Mama.
0: Siya nga, master, ganang sorry ha, kay, busy mo good ka ayaw mi ruin.
1: Sige, wala na mong chat si Kwan Sima, si Ri Pirarin.
0: Ah, wala na. Pero Sitol na. Wapan nyo rin nga totally sitol, pero at least na na agreement.
1: Ang mga tulo, wapan na yung
0: makuhan. Na, magyapa, no. Siya pa to, kang sa Pigrulak, no, kang Jules Buntang.
1: Hi, Jules!
0: Shout out, de, ha?
1: Kamusta mo tayo si Jules? Sige na natin nagkakit ang sa karinder niya, pwede ita libre yun ay.
0: Aba, o si, lang si, busy mo na si Jules, kaya si Primusor, bina si Tua Adreno, magpapakuan, bina na, naka, kuna bina naka,
1: kula ako nire, Maring.
0: Sanbay na bayan na sila.
1: Gina, diskitaan ko sila mo, kanina, gipa ako ako nire, Maring.
0: Sup-sup, kanina rin si Giselan na guno na sup-sup anak, na, nag-tanaw yan siya.
1: Kanan, kama na siya, kanan siya, Marintanini.
0: Maniyo nga, kaya kailangan mo din siya na ni Maring Erika.
1: Mabadi ay? Ama, igaw pa din siya. Gini siya sa ako ang square.
0: Sekwan si Mami Josie. Shout out, good morning.
1: Ay, kisa pa, kisa pa, be?
0: Grabe mo na yan. 4,000 live viewers na mga katropa sa to.
1: Ano mo na? Karang ka, tagsara kayo na mahita po. Ngilingig ka yung mga viewers.
0: Oh, siyempre, maring si Mitsuro nga, pag-intao na yun, nga, bibigtianan pa ni pero wa man si ay mga bayot guapa lagi mo ribbon ribbon asa naman imo nga inigat nga outfit master unya na inikita na to iniga kita na to mitsurong kay pakiton ta ka
1: Ayan, so atong oras, mga higala, bisag babo din ang utana, doon na tayo, 44 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre kami gapon ninyo mga sparring partner, ang mga anchor woman today.
0: Yes!
1: Ako si Maring Inday Erika, dali guapa, dali mistesa, apan ayaw ko piyansa, basi na umapon, ako na ka.
0: Oo, ayaw ko, siyempre, kapat mo ninyo alalay na, master, ito rin eh, ang inyong likod nga. Sige lang, Gabaro.
1: Thank you for watching.
0: Ay, makanta tao eh. Kaya, mamay na ito, trabaho.
1: Siyempre, unang pagkamakanta, master, kanya ito, asa na ito, kuligo dirikin? Sinasit piyata?
0: Sige, tubasa di, ha?
1: Asa ito?
0: Ay, kasa, dakala, ha? Okay, sige.
1: Endorsement ba?
0: Asa man? Asa ba? Asa ba?
1: Asa ito, na papel diri, ha? Hala, uy, wala.
0: Alay, nasugatan ito na ito, ay, ala. Sige.
1: Siyempre, mga maring, kanya ito ang mga produkto. Mm-hmm. Ito ang programa, hatod ni kanya ito sa mga produkto ang gihimaw sa Yes to Health. Nag-una maring ang ito ang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yes, ang Santon Herbal Capsule mo na ginainom sa kong amigo, akong best friend nga si Bro Bisoy.
1: Okay,
0: si Bisoy Lurities Sanway.
1: O, kanasam kapsula ang ginainom sa kong tiyo nga si Tiyo Sidoy.
0: Abay, kala sila ng apula niya si Bro Bisoy. Si Luelito Sanoy.
1: Kaya man ang parinti si Kuan, si Mang Landring, o si Kuan.
0: Sila?
1: Sila ni si Tio Faning o si Tio Suning.
0: Si Tio Marshall.
1: Si Inzi.
0: Si Inzi. Si Inzi Puring. Ako ano mga ano eh.
1: Ay, kuya mo din mga parinti
0: ay. Ay, ginawa ko.
1: Diyara mo eh, diyara mo. Kaya ayaw mo din, kaya mag-uutay din ah.
0: Correct. Ay, napagin din yun?
1: Napagin tayo gingon.
0: Si Chris, nagtanong dyan. Nagpa-shoutout si Mary Joy Chris Mundo, Permina.
1: Hello.
0: Permina. Aba, mga cute. Salamat ka, mga cute daw tayo.
1: Kung cute ni, i-share ko niyo ito ang kung i-share sa inyong Facebook page.
0: Kana.
1: I-share na ba, sa inyong official account ba. Kung kana, kung tinuod ng guwapa mi, pero kung alangani mi nga dili kayo guwapa, so i-share
0: ko lang. Oo, bitaw.
1: Kasi mga kabuyon pa na inyong mga friends sa Facebook. Pero nga yung Outlook Master, kaya makita ang sinaw.
0: Bibigyan ka ni Alvin. Pero yung bayit isa. Kulang na yun. Kulang pa rin siya. Partner, may sila itong isa. Itong nga sinalikwisan sa pamilya. Si Kwan ba?
1: Si Lutzke.
0: Si Lutzke. Oh, maman
1: ni
0: sila.
1: Oo, sila ni Kwan. Sa katong galaban ni SM. Si ito.
0: Si pangalan nga. Si, kaya po si pangalan ato niya.
1: Pangalan itong kabawat to.
0: Kabawat to. Manin sila, mga kwan sila, mga...
1: Kapalintin sila ni Claire.
0: Mga Claire. Manin sila ni Claire.
1: Masa masulti ni... Ato po talong si President.
0: Bong, asa may mga kwan ni mo, Bong? Asa may masulti ni mo, Bong? Anong duha ni Lutzke o kanin ni Kwan, Bong? Ni Alvin Gook?
2: I talk to my...
1: Tama na, Bong. Mga higala. Ito di ka nato sa Santon Herbal Oil. Nusnusi ang imuha likod, haplasi. O niya, masahi. Maring ang imong bana, aron nga din ang mga itaglain.
0: Yes.
1: Haplasi o Santon Herbal Oil. Mapalit na sa mga parmasya butika. Nga dolis mo sa inyong mga lugar.
0: Nationwide.
1: Yes, sakto na. Ito na, gaya.
0: Briana, Ben.
1: Atong tokens, oy, mura, gaya. Gitaya naman ang kandado di, ani.
0: Bukal, Ben. Takay kong sidewalk vendor di, Ben. Takay ko, kaya bukanta. Ako ano yung pinakaon ng first song.
1: Ano na ito ang kanta, mga igala?
0: Be, apalaw ko diyan maring sa itong, ano, itong imbudo.
1: Yawa po diyan itong mayin, makapanganok, butaan na, uy.
0: Gani.
1: Dali kayang yakan ba?
0: Dali kayo, kalabi, kanihimog turutut, uy.
1: Ang unsa?
0: Ang galit, check. Check, awak pa.
1: Time 6, ha?
0: Hello, check.
1: Si Neil Jeff, Sini maayong buntag mga bayon.
0: Salamat kayo, Nel.
1: Salamat niya.
0: Si Nita Valderosan, shout out, good morning. Si Mary Joy, bayon sa yes, nakashare na ko. Aba, aba.
1: Ano na ka na si Neil Jeff o si Nita Valderosa, nakashare na baka
0: po sila? Share na ninyo diya. Uy, naon sa day mo?
1: Sa mga taga Canada, ang Neta Valderosa, hello, sa mga Canadian diha.
0: Nagbukas na kayo dyan?
1: Kamusta ito ang mga tapay-tapay? Uy, nakuha ko sa imong tapay-tapay kay Pink. Ay,
0: alang-alang, siyempre, siyempre.
1: Ako kay, at least doon ay buwak-buwak akong tapay-tapay, imo ha. Lagi ko an lagi ti oy gisangit niya si Johan ko an
0: oh di ba oh ana maring Erika nagpula lagi na imuhang bukton na dapat gisopsop na ni Edgar maring aba
1: si Edgar ako ilang ayaw di Edgar
0: gisopsop na
1: na ebidensya
0: abot si Mitsuro mo magpasopsop ba ni
1: abot na niya
0: oo
1: abot na daw na Mitsuro be ah
0: mapan mamatot din na Mits
1: ang tapay
0: thank you for watching. Guys, sige na. Ay, asan natong kaliyang technical property na to?
1: Alam ko, basi na, nara.
0: Ah, nara, ah, nara, ah.
1: Nara, Nars.
0: Nara, Nars lagi. Live, pag-uni ba? Nara, Nars, nakita.
1: Hinay, ato ang internet, no?
0: Hinay? Hinay-ken?
1: Ato, ano? Ay, gusto-usan di ay.
0: Gusto-usan di ay, ah. Kadali lang, ah. Kadali lang. Okay, live man, eh.

0: si Alvin Go nga maringo lamian ni Eric Kaoy lamian Dr. Jack. Ano sa naman kita na sila? Ano sa naman kayo taro na?
1: Check. Check.
2: Ay, dyan, mangunay Alvin. Ay, nai ka Alvin. Mangunay lagi ka.
0: Ala, sige, be. Pagkata sa ko, be. Ah, sige. Hello, hello.
2: Kapuhin ko sa Mrs. Alvin, oi.

0: Madigang. Ay, salamat. Ako man yun. Naman din maling.
1: Bullseye yun.
0: Bullseye yun, Tani. Mary Joy, Arismondo, ha? Eh, marigiri ka, bantay yun ka kay. Matuljakan yun ka, siksira ba yun kay kamaling? Ay, Mary,
1: grabe. Manurjak lagi mo.
0: Ay, mawain, ano? Eh, yun man ang turjak, wala kong kauman. Ano,
1: kasuhan mo ka na nga... About vowel bastos
0: mo. Bow, oh, kana. Kana nga... Ba, oy, kuya, biya kayo
1: na. Kaya
0: na kayo prison, na. Nagay na kayo na. Sira na nga ako magagawas ron.
1: Na ba? Naman di ay?
0: Ano?
1: Ay, kaya na kayo mga nabalhugan
0: na. Daga na kayo nabalhugan ng kwan ka ng antay bastos, no?
1: Kaya naonin mo na makasuot ng babae, no? Naonin mga miss, ay, imala ni mo. Uy,
0: apat ito kasuhan na. Wala nga, ano, imal, magkaayok ka. Ay, ano ba?
1: Pero ang kakuan niya kay Minga mo na nga, sige ba, kanang kisabay
0: mo. Mamatunin ako.
1: Matot ko nung nanay ko, be.
0: Be, ano.
1: Ang sama na, be.
0: Ang sama na, kanan siya, antay lamiklo.
1: Ayan, di tamang po
0: isa. Di tamang isa rin, ay, dama, papil pata na.
1: Kilamihan namin ako.
2: Thank you for watching.
0: Ay, nako. Ay, lang ko'y comment mo dyan, share mo, ha?
1: Share ato ang live, mga ikan, andili mo share.
0: Share kay, na, digid mo makatilaw na mo, bahala mo.
1: Ay, nga, dili mo share, dili makatilaw na mo niya. Ang pinaka, ang mga nag-share,
0: makatilaw. Ano?
1: Masarap ko'y magtinalaway, kita rin ko'y mga...
0: Yes.
1: Mga kailaw, eh. Ay, dapat si ay. Tuberculiano, mutilaw po siguro na, kagawatsing man.
0: Mabali siya, muam-amsan.
1: Muam-amsan din siya?
0: Sige, 11,000 live viewers sa taga, nakana niyo, eh.
1: Mama di ay, dahala na,
0: oi. Grabe naman, moy. Kwan-kwan ko na siguro na ninyo, oi.
1: Kamot lagi ni Oga, 20 lagi. Mo split yung tunga dito sa kwan studio.
0: Mga na, buka ni kay kamabo.
1: Malingkuran akong It Me Games. Dahala na yun.
0: Ako lagi, pag kwan, kaneng mabot ni mga 20 mo. Bak tumbling ko ba, tukod ang tabadidoy.
1: Alo,
0: oi. Oo. Ano, ano, ako. Si, kani si, ikat sa duha kabayo to, ya. Kani si Mitsuro, baktamlingan ko ni ba?
1: Lami kay Rika kay Slim ga aba. Si Daria, eh, kakadaria di ay.
0: Kay Daria di ay.
1: Kadaria lang ko, Alvin. Uy, lahi niya ni
0: Alvin. Kadaria kay, kato, di gito mo malipad ba?
1: Ay, di juga. Bisa palagi magbuntagay mo ato.
0: Ipitan ka to sa kwan pa lang ta, puson pa lang ato, ipitan ni mo ulo, nilagagawas.
1: Mara man to say, kato kayong kalaban ni Moana sa Loves Dagat. Binangkal lagi. Palit mo ko kahapon. Lamias, binangkal, uy. Nakaano ka muna?
0: Mas lami pas JJ?
1: Ay, kanang, di mo ginamatop nga.
0: Di mo kaya na pa si Provisoy, ano pa si Provisoy? Kaya kanang inanak ko na daw, bermiro naman tayo loon, ana.
1: Nobody,
0: ay. Ay, nakatilaw sa ka, bro? Bro,
1: ay,
0: paano?
1: Ay,
0: katalin
1: ka to. Di ba yan si Bebot, kaya namin sa kalam.
0: Bebat. Ay, dahil sa La Pilipina, no?
1: Kasi may naadi, abe.
0: Si...
1: Sabi ka rin si Mitsurong commentator.
0: Malingaw man ko.
1: Bitay, mabalik niya. Kayo mabalik niya man ano yung kanta, ha?
0: Sige, be. Tabangan na si Mitsurong maring. Kasi man.
1: Hindi ko, uy. Bahala ka lang. Kuhan ko, pakukuha ni.
0: Tabangan ko ni. Tabangan ko rin. Para matagbaw ni siya.
1: Ayaw, maling. Ayaw, ano ba? Kanos, aman. Kini ang SFM.
0: Exciting.
3: Sa usa ka ba na nasakpan si asawa ma nga nayuyap nga dihis anyos akoan na sa magsuta sa asawa 23 anyos na di ay ang bumo trito ng higala
4: mga katupa it's

0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Canty Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walang bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health. Yes to Life.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
0: Premier D3. Ang ipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na tini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan at makasakit ng virus o bacteria ang hinugdan. Premier D3. Ang vitamin D3 ng ipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Mapalit na sa mga butika.

0: stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Northern, Malabar City o Kinona. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Senator Garcia, taga-Puro, Bayamon, Matina at Playa. Sa 25, Vero Baskog pa. Ay kayo, wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga 2 kablaw, 3 kablaw. Muramag ni Baskog po gamay. Mura po ni Bata akong lihok. Bakaw na? Oh. Siyempre, nadyo yung panahon na magluya ta. Kasi, ginagong ayon panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga tarihan ako na senior citizen, yun ay nagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog, sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko, basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun na gani.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung doble, okay! Mabibili na ta sa Supplemento in One!
1: Santon Plus
4: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Doble ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaanlaw-anlaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
1: Santon Plus
4: Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mga kabaalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat gamitin pangamal sa namang uri ng sakit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung asahan ko pag niwang dayon na dunggan.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bros Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bros Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bros Coffee Mix.

0: Nationwide.
1: Premium DV user.
2: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naliyang kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Higyo dahil lalim, habang ga-eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. A premium D3 sa radyo, akong gitistingan, nadawuman sa akong pagkaon. Minam na yung ko premium D3. Dinugod ko, batiyo nung kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, naglunging ko. Depress sa una, naspag kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko permit. Basta, naka-premium D3.
1: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.

0: na gabay.
1: Murag dyan lang ang iyang datingan.
0: Ang hinapay niya daw sa Maralag si Kuan, kanaan si Jau Mapa.
1: Murag Jau Mapa, parang siya si Rony Liang Ognaong.
0: Oo, oh, ang iyang kamarog, taas. Kamarog,
1: kunyang, ay, may pagkapikotan may gamay, okay? Mm-hmm. Ang herbs, mag-kims ni si Dok si Jay.
0: Diba sa itiyan na
1: rin? Sa itiyan, o.
0: Ang tiyan niya, doon na lang mga, siguro na, siguro mga...
1: 12 packs. Mga 12 packs. Unong-uno man na sa Vegas.
0: Oo, nag-add to sa kanan mga magdag hinabang, kaya dahan kayo.
1: Mga food packs.
0: Food packs na ito.
1: Ayaw, anak, may ring ba? O, nag-request ko si Mang Gregory Nerio Pebrero Era. Ano na, mga lodi, request ko kanta Katipunero. Katipunero, labi, tagay na ni Katipunero, be.
0: Ang mukanta si Lulu Amado.
1: Si Lulu Amado. Aba, kana, sige. Si Mary Joy Crismondo, sa mani, Mary Eric Kaunsay, name sa sabon. Kwan?
0: Gibalik-balik naman ako.
1: Balik naman ako. Balik-balik.
0: Ang sabon na mga dito kaklase ni siya. Pilit ang ka o gusto nyo kang musamot, kagagwapa diri akas sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Nya ka musamot, kag gusto ka musamot, kagagwapa, musamot pa dyan kagkahamis, diri akas sa Clear Skin Herbal Soap. Herbal niya ito ang mga sabon
1: na
0: Mary Joy, ha? Dili na siya makadaot sa ito ang mga pamanit. Gani mo ni ako ang ginanustos, ako ang mga gingi.
1: Gana.
0: Na binagad sa mga lagumon nga bahay sa itong kalawasan, sa kilikili, sa liog, sa ilo, o sa...
1: Ahem. Sa payoy, eh.
2: Thank you for watching.
1: Thank you for watching. Ay, si, sabi, dili ka lang ko, Maring Erika, ha, si Edgar Ragyod Imuha, sana o loyal, aba.
0: Ikaw di ay mitsyorong, dili ka loyal di ay.
1: Dili ka loyal di ay mitsyorong. Ha?
0: Kaya na ba na mga dili loyal, no? Kay kuan ko na, kanang, muna sila ang kuan, dugay.
1: Dugay kayo maansa.
0: Dugay pa sabto na. Sa asawa.
1: Dugay muli.
0: Dugay. Dugay mo reply.
1: Dugay mo reply. Dugay mo gawas sa balay.
0: Yes. Or dugay sa...
1: Dugay sa mamata.
0: Dugay mamata. But ay!
1: Ay, be. Asa ba na dyan? Ay, ka na.
0: Saan eh? Asa kantahan eh? Aka na.
1: Aka na lang kasi lalo sila yung mga tanah. Kasi... Eh, sab.
0: Di mo ko kabawaan yung katahanin?

0: Bebe, ako yung tiwas, be. Sa ibalik, be. Bukawang, be, atang, be.
1: Kaya pala, maputi ka, maring Erika, maring nagkantere sa sinami Josie, gamit sa toang sabon. Dolar.

0: Kasapin na adiri.
1: Si Mario, si Pinoco Mario, wala lang po sa chikas.
0: Sa chikas.
1: Sa chikas, si mo diha, Mario.
0: Matakalan sa kwento na.
1: Buen mo, Japon.
0: Morning, mga Marings. Shout out na ako diri sa LTO Mati. Uh-huh. We're waiting sa transaction at tanaw po sa ladin nyo offline pag yun.
1: Aba.
0: Jojo Isidro sa mga taga-Mati. Hi, hello.
1: Hoy, Isidro. May morning mo na, Isidro.
0: Salamat kayo sa paglili.
1: Aba, gabi boy. Nagkatawa ko sa kanta. Aba.
0: Kanta pa ito. Katawa na lang si Mary Joy. Kasi
1: na kami rin, Joy. Magka-obali mo na si Maring Erika.
0: May ingon siya kami rin, Joy. Ah, apo po.
1: Ano?
0: Change of heart daw si Mami Josie.
1: Sa change of heart, exchange of heart. Sa mga sayo, ito nakatahan kayo para din sila madismaya.
0: Sa takaay, medya o na...
1: Exchange of... Exchange gift. Of heart.
0: Takaay, medya o Sir Ken.
1: Ken.
0: Kanang kuan, exchange of hearts.
1: Yes, sige na, Ken.
0: Mahit po niya sa mga kino, kay... Kuan na po itong Ken nga, tapos Dabaw na.
1: Alay po ito, kay kuan man ito, kanang... Alang, kung magiging kade, kung magiging pure, magiging...
0: Pure na siya.
1: Pure na magiging siya mga kaagi, kaya matod pa ninyo nila doon ni JM.
0: Kami ito ni JM. Mitsyurong, loyal man ko, o dili kami magkita ni Aba. Ang giday ka, gipunting giday ka.
1: Pantay, pamatod yun na, Mitsyurong.
0: Kaya yung masunod na kanta, mga igala, hatod ka na ito sa Santon Go, Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga maring doon ay glutathione o gakulachet. Mapalit na sa mga pharmacy o butik.

0: sa kanta og siyempre katukad taha mga igalagyatod kinato sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: O sigal mga maring ang angkog cognitive function sa imong utok inumi ka na adlaw-adlaw Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga parmasya butika nationwide.
1: Salamat kayo, Lady B. You are the reason by Gitama Erika sana you are the reason ah kantahe alge mo nga gika ni Alvin Giguok
0: Giguok
1: yeah guok na siya ang siya babat kantahe danang you are the reason ah
0: di mo kamao ana kay ko aman ko kay kana
1: pag YouTube lang yang Alvin Giguok para at least makakuan ka enjoy ka
0: not feeling well today me kuya ng English
1: yes ang galing naman salamat mare abama mami juicy salamat kay mami juicy
0: Alvin Giguok abang murag nadin nilaing kuan nilaing account ni si Alvin Giguok gani lahi mo to nag comment ganina
1: ha
0: lahi to nag comment ba kining comment niya nga ana si Lucy niya pag comment kay delete niya damo lahi na pod ang si Alvin Giguok na pod niya mo na po yung mensahe
1: daghan man isa mga tulungan ng gusto mga
0: kuan abanito tilap ng Erika mo prenda ba mo og ATM na wag isod among ATM diri
1: ah ayo gid mo ga kuan oi kay
0: dawat kay wag isod ni
1: anyway
0: mga maring alas 11:19 atong oras welcome to our live drama ni ato adlaw man
1: kung ako ikaw
2: adyo ka pa isusigan na dili imo mapasa na ikaw raswa ta ka na huwag ipada ning tolmanon kung ako ikaw katropa kung ako ikaw katropa kauba ng mga banggitang dramatista maring Inday Erica
3: my people boy is useless because it's not useful
2: tia Daria
4: nakakalipapang ako yung kay Kila
2: o master Inday Tanini. Hindi lang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.

0: morning, good morning, good morning to you.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, good morning. And how do you do? Mayong buntag ka rin ha, Maring Erika o Maring Tanini. Itago na ako sa pangalang Umar. Mga Maring, nan ako sa mga 15 katuwing gawagin taong ko'y uyab. Sukad-sukad, wapad yung katilaw o uyab, mga Maring. Mga Maring, kabalo mo, kani akong suwat karon nga gipadangat ako sa iyong subyaanan. Gusto lang ako tagaan ko ninyo kalinaw, galang katinawan na ako problema karon. Lisod kayo, mga Maring! Lisod kayo, mga Maring, nga umabot ka sa punto nga maipit ka. Warag-warag, wala na kaya, wala na kaya kagawasan, mga Maring. Nasasama ka sa kaya ka! Nga na-trap sa usaka kahon nga puno kayo og iring. Mga Maring, tungod na niya akong amahan, mga Maring, o ganiya akong pare, hindi naging sugod ang ako mga problema. Pero yung masayran kung unsan yun ni mga Maring, yung say, unod niya akong suwat, kay pasinsya na kayo kayo nabasaring na sluha. Sugda na to sa sinugdanan, mga Maring, o inani mga pangitan.

0: Nung nalagoy karuhon ni mo, Umar ba?
1: Ben, sa asa mo natay? Murugol ba ang punta niyang berkisya niyo eh? Muramang seryoso mag-imong dagway tayo, muramang...
0: Ayaw kong katawi kay... support ko rin kay... akong pagpangumaway ayo.
1: Ngano rin tay?
0: Mind on your own business. Sabalay mong mga trada karon mar. Sabay mong mga stepping ni mo ba?
1: Ah, naglagal ko tayo. Barkada, billiard, basketball. Unsay, magduwag pickleball. Huwag ganang, isa kong sarap yung mga ganyan ba? Sa kanilang binuwang.
0: Wajog kay plano do nga magminyo.
1: Minyo tay?
0: Minyo baka nang parang doon nga tag inagagabi din sa kagrahan ng sa bakikas yun din tay.
1: Wala pa yung plano tay.
0: Matay do mo nag gusto na kong maminyo na dyan ka kay gusto kong makikita kung usa niyo itsura sa kong apo.
1: Sige, mabot naman tayo, pero isa siguro ron.
0: Basta. Di ko gusto malangan, gusto na ko, nga magminyo na dyan ka.
1: Tayo.

Mga maring! Sila na minaga sa istorya. At sumo ka pala ka sa pag-ingon sa kong amahan. Ngayon ako paminyuon ko, no? Muto nga nagaligasan ko, nagaliwaros di ko mga maring, wadyo ko katulog nga naguna-una siyang istorya. Muto nga, nibangon di ko alas 12:01 sa gabi, o ga? Ako siya ipautanaw, ano yung mga panghitabo?

0: Bisawan ko balik-balik na huna. O pag inusuko sa kong mindset na magminyo. Magawas ko. Magpahangin ko sa gawas mo. Ayaw kay di gawas ka. Tay, ganun na raganya?
1: Pagod ko sa buwan diri. Doon na tay, istoryahan niya, importante kayo, Bar.
0: Bahin sa unsa na tay. Ay ko gina, ganito ang minyo-minyo na po yung ginyo mo.
1: Pagod ka mo sa iyo. Gusto na ko na maminyo na ta kay nahi namang gulag kong ibati, Mar. Murag bakso na sa kwan maglikado na gyan ba?
0: Sige, ba't pasabuti mo minyo, tay? Sa pagminyo rin mo, bumukoy kwan. Bumukusugtan kwan. Bumukusugtan ni Mitch.
1: Ayaw ng Mitch kay Tagsara maligo.
2: Ayaw ba?
1: Doon ako ay gitagana niya kanimo. Si Sara.
0: Si Sara?
1: Anak ni Pari Tulindoy. Taga Purok 1-1-8.
2: Ayaw ba?
0: Tatay, hindi mo... Naawang mo itong bilasa kayo? Bakit niyo kunin mo ato? Tayo mo ko'y... Gusto na ko ato nga. Taksara mo tumaligo! Dahil kayo mga ko ng dalik-dik.
1: Wala kay mahimo kay nagpirma na may... Kining mowa. Nagpirma na may MUU.
0: Saan naman taon tayo eh? Bigay mo ako tarugba siya. Bigay pagkasuan.
1: Basta, muna akong plano. O di na ka makabalibad pa ni Mar.
0: Tay,

0: Ikaw si ano? Ikaw si Omar?
1: Ako na'y. Kailaligan ako na'y.
0: Ako na'y si Tulindoy.
1: Tulindoy? Yamat mo ning
0: ingong ako ang maha ni Sara.
1: Oo na'y. Pamilyar ako si mga kay... Sinang Gilong.
0: Ha? Wala na kayong istorya?
1: Ay, ingon ko nga. At hango si Gilong ba?
0: Ang alang nga. Meksikano may kaliwan.
1: May muray. Abol lang. Batong rin kayo.
0: Nagkasinabot na si mong amahan na do Omar nga ikaw may muna mong banal. Banas akong anak kasi Sara.
1: Buot-buot mo no?
0: Ay, hindi naman na nimo mga kwa na kaya nagka... Pare! Kumpare! Pare, aper!
2: Busya mo!
0: Musa ka ito nga magpanguha pare?
2: Ay, pilyor lagi.
0: Pilyor na?
2: Aking mga kanang mga ulod.
0: Wala na iguan eh. Gigwa na siya.
2: Saan na siya na bungatim ka siyang dahon?
0: Mga kapon.
2: Karoon, wala na. Alay pa yato pre, sa malimong anak.
0: Ako gyan ni ang imong anak, kay si Sara, maanhe man doon karoon. Ihatod mo doon si Soon nga si Jungjung. Kaya kung anak mo good, Omar, kini siya, gusto na gini siya maminyo. Nanay siya sa sakto, ilan po?
1: Yung saan ko muna, no, wala mo ka gusto ni mong anak.
0: Pare! Kung sabi niya itong kisabutan pare? Nakahirambi ka sa kuwa o ka... Kuwan pare, may lututututut, untititititi.
2: Ayaw pag balibad kay nakukugutang.
1: Tay, sa mga tay, may minyo ko na yung babae nga gusto ng isang gamay.
0: Pare, pero gusto mo rin din mo nang kumalibad ang imong anak pare.
2: Ay, wala.
0: Masingil yung ganako rin pare.
2: Tiyaw rin mo niya siya pare. Dahil ako dirin.
1: Kunta yung mga sumutin, sabot ka na di, jugo na masugot. Lain ka yung tagboy sa haro, murag kan.
3: Hello, Tay!
1: Oh, murag.
3: Murag burpre. Maayo.
2: Ngataan kayo na, do. Masulit ba ito mga problema ang maminyo mo?
0: Pare, naman lang.
2: Ipantig masyakan, kalabitan, nagagbaka, kandik ka mo, man pa siya masyakarnero.
0: Tama!
2: Pre, naminaw din ka.
0: Sara! Anak! Salad.
1: Ginok. Nanas yun.
3: Hello, Tatay Cindy. Kami na ako akong akong kuya, Kuya Jungjung, Kuya Jungjung.
2: Good morning, boys and girls.
3: Kaya, Kuya Jung, mani akong kuya, pagkuhan sila, pagpangay katawan ng Kuya Jungjung.
2: May gabi eh. May gabi eh, satanan.
0: Jung. Di alang ka, Jung.
2: Direl ako.
0: Papa ko ni mo, Jung, ha? Dinigalipon ka, Jung, ha?
2: Sorry pa.
4: Ayaw naman.
0: Mare, Sara, mana yung mga manonood po? Si Kwan, si Omar.
1: Arang tagboy.
3: Hello, Omar. Alam ko, guwapo rin Omar. Ay!

0: kaespre.
1: Biasa lang doon sila pare. Pare, biasa lang doon yan itong mga anak pare. Para pagka sinabot ko silang doon pare. Pero mag-shata rin pare.
0: Pagkakasta yung negative na balita. So bago walang po ang ganda ka.
1: Jong, isa na Jong. Anak, Jong.
2: Para pa.
3: Hi Omar.
4: Ay,
3: Omar, kung magadayon kita sa itong kasal, Omar, no, kayo, alam ka, invitahan kita sila si Mami Josie, sila si Alvin Goong, kung si Juanito Tilap, si Metiorong po, para mabigtian na siya.
4: Simpag ko yung taon ni Mudele Sara, dito ka makingin niyo ni Mudele.
3: Ano ka pang inana, ko
4: yun? Ang tinawar ko na yung liyong, mula yung mga dekandalik, dik.
3: Uy, kwan man lang siya, uy, ka nga, kwan man lang siya, ka nga, Bilasma, man na ka. Ato raman yung tanggalon, uy, matanggal raman ni.
4: Si Bilasma, si mong kigon.
3: Lalaki ka kayo ay. Kamilong ka. Wait, kajit mo yung nag-iya lang ang mga kung ipamala na sa kong kwad, papa. Mahalag. Lapan kayo nga kung ang kalubin, anak.
4: Anak, mahalag mamatay kung pobre yun. Di po kunin mo.
3: Ah, grabe po ka pa kayo doon. Pa! Pa!
1: Oh, gusto mo na eh. Nakasinapot na ba mo?
0: Okay naman siguro, pre.
1: Pare, basta kayo ka itong schedule sa itong nga pamalay, pare. Karong nga sunod na adlaw, pare, ha?
0: Wala yung problema.
1: Karnis coming, asunod si Mana.
0: Wala yung problema kay Kinya kung ulitaw ka si Omar, may imog na yung siya imog ang anak ni. Apo po, sumutong.
1: Pare, kusulisi. Usaman, okay naman na yung mga anak, pare.
0: Gabay na maghilot na di. Taon-taon pre, okay na di.
1: Pare.
0: Murang nag, di pa siya kadawat kay iba kay nagkalitan, pero, madam lang, okay rin ni pre.
1: Basi, pare, isin tila na, pare. Kana pare, mangandam na biyang ko, pare.
0: Manggawa sa tapir, mas maghawak sila ba?
1: Ah, sige pare, sige pare.
4: Ipaitan, kikiyo.
3: Saman, man.
0: Ayaw!
3: Ano yung drigwood mo?
0: Ayaw nga, sabak mong guna ko!
3: Tukutan na yung mga kanmi, magkabalino yung biyo. Saan mo yun? Maraming nagilahila nga ni Pilits Bato.
4: Ina ni Mugnaong, dahil sa raw.
3: Ni, ayaw mo.
4: Maraming magkaka ng buruplag nga.
3: Kapit na biya, tapong masunan ba yan? Ayaw, di ba? Magkasalabi ang taga, mahal na, bantay ka ha?
4: Tabang!

0: Siap. Mga maring! Muraga, na-corner niyo kong mga maring. Naglagot ko sa kong amahan, kaya nag-settle na rin silang duhan, nagsabot na rin sila silang iyang kumpare nga si Paring Tribune, si Paring Tulindoy niya, kay kanyang magkuhan, kanyang namalay na niya, sila rin nga nag-istoryalay sa itong anak niya, si Sara Sus, Pre-Tribune, taklaag, dagway, mga maring. Uy! Hindi matatawag yun itong barangay maring, isa kong saon. Napaitil nga, murang ka ng tilis baka? Ayaw mo niya, lagpan mo niyo kayo, murang pinaypay ka na mo, kaging lima, mahubas ko ng lima, kayo mo nagagrabihan, ginunod sa mga tao niyo eh.
1: No.
0: Ang batis, mga maring, kapalo mo, imagina, murang ka ng elementiosis mo. Murang hindi nagkabakaya, mga maring, apan, ang akong amahan, gusto mo yun sila kayo, murang girito, murang giniyay, murang ka ng gibuya, biba? Nagkaduhan ang mga kaneng kasal mga maring, ang mga kaneng tawag aneng pamalayi. Huwag na mga panghitabo.

0: Mar, hapit na lang ito pa malayan, Mar. Painitin na akong kuto-kuto, Mar. Bikin pa doon na mag-ini kasal, Mar.
1: Eh, kuhan rin, kuhan, ini tubig. Gusto na po, Andre.
0: Masamang ba, Mar? Ano naman yung gani mo pagbigyan, Mar?
1: Kasi pagbigyan siyong bata.
0: Nagsabot na bila imong papa, bakong papa, ha? Ay,
1: nagsabot lang, isa niya ako.
0: Pero man ako nilin, nag-iokin na ba yung ko kay ako, sultiyan na ka, nakarabing kong nanguyab sa kuwa sa una. Pero si Alvin, si Alvin Gook, nanguyab, huwag na ako nag-isukot.
1: Ikaw okay, kaya namin yung animo, si Alvin Gook na eh.
0: Di ko ano eh, kaya parang nagbayot. Isang punta kasi ako pa, naram akong kuya, kuwan na, jong-jong niya. Kuya Jong.
2: Isa man.
0: Kuya Jong, si kuwan, mamarang lahi ba siya, kuya Jong?
2: Ikaw, bay, ayaw pagkuwan, ha? Tertaton ka ron.
3: Ayaw ka ba?
2: Atam, di ko gustong negative.
0: Ang mga sige, mamarang sana minamasulti ako, kuya Jong-Jong.
1: Kumutingo ko eh, kay... Sekarang to na ko.
0: Abi, gusto mo sumukot pa kag mabiminyo sa ko may gugma nimo. O kira si mo nga nang mag kwento ko may gugma nimo. Wala di pa ko kag may gugma na ko, ano di man kag may gugma na ko bi nga di pa kana nga suerte kay ka.

0: di sebab musuh kan takut dia menyutak dia cukup ni mu. Dah kakak aku dah sedesan. Nah, siapa dia kak tertisut dia kawan aku langsung dia suka dengan rambutan. Dapat juga durianan. Oh, dapat juga kalabinan. Siapa dia kak bakang anak yang ikan mu kuat anak. Tolong aku dah aku mah kalabinan kot.
1: Balak kasi mungkin dia buhit. Basah aku dia cukup bagi minyuk ni mu sana. Ayo pakai minyuk tu. Ayo pakai anak
0: jumpa.
1: Ayo pakai minyuk tu.
0: Oh my. Kalakihan mga maring. Mura ba ka na nga maglisod ako baliban na ninyo nakadoon ng mga pamalayi niya? Magumana na yung kabalon ko, mag-schedule na yung kasal. Kaya kanina ako nga mahan mga maring, ako na kanina utang din sa katong iyang kumpare nga si Paring Tulindoy niya. Mura, ako mag-ibayad sa utang ni mga maring. Kay mam ko mga marin dili ni bago sa inyo ang mga inyo ang palumduman ning ako ang istorya pero wa man jud lain ma kanang maduulan mga marin nga kanang ma kanang matambagan jud kung maayo ba mga marin tabagi ko ninyo bi maluoy mo magpaabot ko sa inyo mga tambag mga marin kay karong mga tulo na lang jud kadlaw mga marin wa na gyud judgment day na magpaabot ko sa inyong tambag. Hindi nilalang kutob. Omar. Oh.

0: help me, mga katropa. So, mo na yung mga problema ron niya Maring, no?
1: Ha? Yes.
0: Ay, mura makaingon yun daba, grabe naman ang kuwan. Ay, mura man isil si Wilson Vergara.
2: Ay, mga anak, mga kanang-kanang mga ganikanan, mga kanang, wasali pakialam sa gibati sila ang anak kong gusto ba niya, kanang sa uyon ba, sa mga desisyon. Ang ilahalang gusto nga matuman, ang ilahang kakalingon nila nga mga interest.
0: Kani, dinunin na itabo ha, kay ako, napugoy na kuwan. May mga inani nga itabo, kailan ako, no, actually, ang kaoban na sa dako ni sa trabaho sa unya. Yeah. Kani, yung anak niya nga babae Maring, naiuyab nga kuwan.
2: Aba?
0: Pinoy.
1: Ha?
0: Onya, kay naman to'y masunod dito sa ilahang bar nga kuwan, kanang foreigner ba? Gusto ato nga, amiga sa iyang mama.
2: Apam-apam.
0: O, oh, apam ba? Mm. Gusto siya, ay, di ba ito kanando yung anak atong apam?
2: Eh, basig, ano na sa
0: apam, siguro ano. Gawas nga dako, kanang kuwan yun. Sa pakikers, chika ayo. So karon nagminyo magin sila tong yang wag gid sila tuman siyang yang inahano.
2: Mm-hmm.
0: Yung Ginoo ko gikuan man oi mura magkana nga gi gikalaban man siya ang inahan.
2: Wala oi.
0: Oh, yang inahan nga kuan pero yang inahan mo kita mo sa gawas maayo kayo pero sa sulod sa balay pwede mangtasa.
2: Mantas tay no? Kayo.
0: So nimang inahan no kana nga mura ginani ning tabuan ning kang kuan ba Umar ba nga. Oo, kaniya kuan ba ning kaning utang sa ni mura gibadya sa utang. Wala ni Ron.
2: Ang nakakuan ani ang naka-advantage ani Maring kan nato kang Umar kasi may laki.
0: Say laki unya oh, karon.
2: Bae man ta si kuan, babae na gusto pero kung ako ikaw Umar, okay ra oi.
0: Oh, eh, bisa ka di gid madadaw niya, napitiil nga batiis nga murag ilimpintayosis.
2: Ya may humulan din nang kuan di ay.
0: Ansa?
2: Oksalik. Oksalik nga o di ba kaya na lang ipamintin nun niya o ginom og Santon Gold Coffee Mix.
0: Pwede, kanya, pwede.
2: Yahanus, no, sagbay sabon niya kanang
0: clear skin herbal soap. O, kana.
2: O, basi niya ma... Ay, wala imposible.
0: Kalang ilipitayosis, pwede na yun na niyo mga kwan, ha? Santon Herbal, Santon Plus. Santon. Santon. Ha, ato Santon. Ato, tapay mo na niyo mga Santon.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
0: Capsule. Kaya nga naman. Naman na siya yung mga kwan. Bumugamay lang, kaya ka lang ilimintayosis biya mga...
2: Masa rin na Maring.
0: Kaya ka murang kaglipanti, kita ka lang kuha na murang kaglipanti ba tiis? Kaya naman inana ba? Kaya naman kaglamok ba?
2: Nagkukayo?
0: O, ana, o, inana, murang inana.
2: Kaya mga ubis?
0: Murang inana ba? Kaya lang, ito ubis, ako dyan kayo siya, kuha nyo, sakit mo ng ilimintayosis, pero dili ito ilimintayosis siya, mura lang.
2: Ingin pa si Nelson Vergara nga shout out mga Maring sa Motor Pool sa Santo Tomas. Hoy sa mga taga Motor Pool sa Santo Tomas.
0: Yes.
2: Karon diha si Mas Inday Karing.
0: Ah.
2: Pud na to ato ana na pud ngigat si Mas Inday Karing.
0: Ala sige.
2: Dili lang ka sa kuha Maring dili jud tika balibaran. Bisagat, sorry, basigtuwad, naliskad, bahalag, maabag, si Alvin gumuok. Marisaka gining yung libidog maayo rin buntaga.
0: Maog yan eh.
2: Kung ikaw o pao, ingin pa si Lotsky.
0: Apa, nandasan yung mga sinalikos pamilya.
2: Ni Kagyo
0: na san.
2: Cute sa rabbit color pink abay. Kasi Lotsky, at least yung hang gikuan.
0: Yeah, appreciate.
2: Giday, ganyan mo tapay-tapay.
0: Yes.
2: Ako ang tapay-tapay mo rin, wala ganyan kaday.
0: Wala kaday, kanay mo tapay-tapay. So, salamat ka din mo na, Lotsky.
2: Sige, dabi, pamatot ko nun yung mga igala. Ito ang hotline, 0966-3069-569. Mas magkot ang igala, 0966-3069-569. Ang ito ang hotline, alam sa gusto manawag, live, on the air. Bahala di mo matambag mo, di ba mas kahangin na bahala na mo diha sa mga nakaroon na mati sa pagadian?
0: Oh, basta pagadian na! Ah, salamat kanyang tanandang. O, shout out sa mga amigo na si Bro Bisoy.
2: Mm-hmm.
0: Si Bisoy Librado Sanoy. Aba. Salamat kayo na, bro. Sa imang paminaw.
2: Sa panapit ka ron, mga namati, Drea sa Jensan.
0: Yes.
2: Diyan sa may Kuan, diyan sa...
0: Sa may Makar, diyan sa Labangal, diyan sa...
2: Dito ano itong sa itong lugar, ah?
0: Dito sa Kamantun, dito pa naman sa Labil to. Ah.
2: Dito na, Alinuga, no?
0: Dito napit. Sa may Glan. Salamat kanyong tanan ha, mga taga-Silway.
2: Mga taga San Frans, mga taga Butuan, Bayugan 1, Bayugan 2, nga doon na sa 5. Napay 5?
0: Na, abag ka nag-jizz?
2: Ano
0: di ay? Doon sa may Atcho Boulevard, sa Double City.
2: Sa mga taga-Srine Hills.
0: Taga-Srine Hills, taga-Tugbok, taga-Mintal, taga-Kalinan, taga-Atcho Boulevard, sa may Piapi. Kanan di ang alaminaw na ito, kabalong mga lalong-lanong nasa Italiano, nasa bangkiruhan. Mabuhay kayong lahat.
2: Alam mo eh. Oh, sige, ito rin tambagan eh. Kaya nanigingon din eh. Tambagin na ninyo na.
1: Tambagin
2: na. Matakotlo sa mga pagtulunan, mga Mari.
0: Yes. Well, no. Ito ano yung tambagan si Omar. Omar!
2: Yes, Omar.
0: Kung ako ikaw, Omar, no, imuna lang yun lang kung naranan mo, it's a matter of choice mo na siya, Omar. Kung gusto ka ga, imong asawa ni mong, sugali na ka na, total. Ay, ahay man imong ginabuyan, huwag mo na imong asawa kay.
2: Nagan, ako'y kaila, mas lala pa ang problema, ha?
0: Ay, tiyakan, oy.
2: May tikapin ang edad, ang iyang kuhan kay kuhan, ang iyang babae nga ni kuhan siya kay mga 70 kapin na.
0: Para. Nakikikailan na, oy.
2: Nakikortahan man.
0: Oh, masakay mo may nagka-interest. Oh, okay na, oy. Okay na, oy. Maraga gwapa ni Ma'am Lia, manalay sa iba. May naalam ba?
2: Mas kasama si Ma'am Lia.
0: Ah, oo. Gwapa gano'n si Ma'am Lia, yun. Mas siya. Mga taga-turil, no? So,
2: mga taga-turil. Kasi pa mga Mr. Sahon, diyan nga mga naminaw, nagtanaw karon. Good morning, yung hulot, mga Mari. Sige, palayo na
0: sa patang. Palayo na itong moto, Omar, no? Palayo na lang, Mar. Kay, total, Mar. Kani nga itong kinabuhi, Mar. Kwala man ni Mar. Gusto kita ka ng aruhay ng kinabuhi. So, pag kwala nga, mula na nga, kwala, mula na nga, makwartahan man yung ka naman, kay, ikaw, imuha man ang mga pila kahektaryang kalibin na niya, mga kamanggahan, kalansunis, lansunis, o ganyan nga, mga rambutan, mga durianan. So, mula na nga, ipakwala mo na, ipabusan, uso naman na rin ka na, injik-injik ka, maring ka na, pampapayat.
2: Pampapayat.
0: Kanya, ipabilon niyo mo na, di ba?
2: Kwartahan ko niya.
0: Oo, kwartahan, di ba, kung gusto nyo ka makatipid ka, buwak ka ga, puno ni mo ng tubig yung washing machine, butangani mo na kusali, kung chlorine ba na niya, bungoman, butangani mo,
2: powder
0: eh. Oh, ihumulim lang 30 minutes, puti lagi na lang eh.
2: Oh, God, ipagyan mga, kuhan, ipagyan mga puti, takyatakan mo
0: na. Takyatakan mo na ba? Ano lang
2: mo? Tagod kang lubi mo rin, sabuli mo dito, ibang patiyo ka na po mo another 30 minutes.
0: Ano? Simple.
2: Nasagulan mo gamay yung balas.
0: Ha.
2: Aron nga inang anak niya ka rin.
0: I-mix na gila ni mo.
2: I-mix ka rin
0: mo. Ibuhos. Amor, ibuhos na ni mo ka rin. So, ano? Ano? Mawala kilala lang sa Umar, no? Mawala lang Umar ang among matambag ni mo. Kaya, siyempre, gusto mong magigtabagan ka na mong ugataman niya. Hindi ka po ka mong kamutuman. So, ano lang lang Umar, no? Sa dagang salamat kay Umar, no? Sa iyong pagpadangat din sa ito ang suwat din sa itong tulubanong. Kung ako, ikaw.
2: Ano na ba po, mga higala? So once again, thank you.
0: Thank you for watching.
2: Thank you for

0: Gilberto, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyo pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueva, Malabar City o Kinona. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Kami na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Senator Garcia, taga-puro, Bayamon, Makina-Aplaya. Sa 25, biro baskog pa. Ay kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka ablaw, tulok ablaw. Murumag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba? Kau na? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga karyan ako na senior citizen, yun ay nagagtuhod siguro, sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala kani ingon nga ginawaan ko, basta tinood yun kini kayo nasulayan na yun ako.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung doble, okay! Mabibili na ta sa Supplemento in One!
5: Santo Plus
4: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Doble ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
5: Santo Plus
4: Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan.
5: Suggested retail price.
4: 13 pesos lang.
5: Mga kabala na. Ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat hindi pangabas sa mga uri ng sakit.
1: Santo Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito ko kung asahan ko pag niwang dayon nadungga

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.

0: Nationwide.
1: Premium D3 user.
2: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naliyang kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadunggan ako. A premium D3 sa radyo. Akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Ginom na yung ko premium D3. Dinugod ko, ba't yun ang kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan. Nag-looming ko. Depress sa una, mas pagkay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko permin. Basta, naka-premium D3.
1: Gel capsule na makahatag ng instant energy tungod na doon na kinitaas ng medium chain triglycerides. Nga kumusulod sa lawas, madiretso sa atay. O, mahimong instant na kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.

0: XFM 9, it's 12 o'clock. Pipe check, brought to you by Santo Blas Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Blas Herbal Oil. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Na mapapakinggan ng ating mga tropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News

0: Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang tao ng headlines sa Tipsarin Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, VP Sara Duterte nagsubiti na ng sagot sa NBI laban sa aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr.
2: Impeachment trial day 36 ni VP Sara Duterte na unsyame kaninang umaga dahil may sakit umano ang isang private prosecutor.
1: Batangas 1st District Representative Leandro Leviste itinuturing na fugitive. Matapos ang arrest warrant, Leviste plano humarap sa korte.
2: ERC may fit na binabantayan ang presyo ng kuryente sa harap ng El Nino.
1: PBBM at Department of Education katropa kinilala po na sa 8,000 mahigit na mga learners na lumuhok sa PISA 2025.
2: Sa balitang regional, SK Chairman ng Barangay na Lusdan Barbaza Antique inakusahan ng umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng barangay.
1: Balitang international, Japan na ispatatagin ang relasyon sa China.
2: Balitang showbiz, Rob Ginto kinumpirmang hiwalay na kay Yasser Marta.
1: At sa sports natin, mamaya NU Bulldogs nagbalik sa winning form sa UAAP.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ngayon. Umaambon, ingat po kayo dito sa Metro at Mega Manila. October 8, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo sumasa inyo sa iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Hindi personal na haharap si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation NBI kaugnay po ng mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. ayon sa kanyang mga abogado. Sa halip, isasubmit ng kampo ni Duterte sa NBI ang kanyang affidavit at mga ebidensya kung saan tinututulan ito ang 29 na pahayag na tinawag nilang false statements ni Gracioso. Sinabi ng NBI na rerepasuhin naman at iba-validate nila ang affidavit, mga larawan at iba pang ebidensyang isasubmit ng kampo ng Vice Presidente. Sa affidavit po ni Gracioso, mga katropa, naghatid umano siya ng mahigit sa 2 bilyong piso kay VP Sara, 1 bilyong piso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at 100 million pesos kay Davao City 1st District Representative Paolo Duterte na sinasabing nagsimula pa noong taong 2018.
2: Impeachment trial day 36 ni VP Sara Duterte na unsyame kanina umaga dahil may sakit umano ang isang private prosecutor. Narito ang report. Naunsyame kanina umaga ang pagpapatuloy ng day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos umanong magkasakit ang isang private prosecutor. Hiniling ni House Prosecutor Terry Redon sa Senate Impeachment Court na unahin muna ang pagharap ng financial analyst witness sa paglilitis ngayong araw. Ayon kay Redon, may karamdaman umano ang presenting lawyer para sa testigong mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, kaya nais nilang mauna ang financial analyst. Tutol naman dito si Defense Counsel Sheila Season. Ayon kay Season, hindi dapat ang depensa ang mag-adya sa pagbabago ng pagkakasunod-sunod ng mga testigo dahil ang prosecution ang kailangang mag-adya sa kanilang presentasyon. Kaya naman nagkaroon ng maagang recess at hindi muna itinuloy ang mga natakdang paglilitis kaninang umaga. Inaasahang magpapatuloy ang impeachment trial mamayang hapon para sa pagpapatuloy naman ng mga pagdinig at presentasyon ng prosekusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa tawagday pong balita, pinuna ni Senate Presiding Officer Chisie Escudero ang Assisting Counsel ng Prosecution matapos hindi agad maibigay ang dokumentong ipinakita ng House Prosecutor sa isang Manulife Philippines Executive. Iginit po ni Escudero na dapat nakahanda ang Assisting Counsel ng kopya ng mga dokumentong gagamitin sa pag-cross-examine o kay pagtatanong sa mga testigo. Sinabi pa ni Escudero na ang hindi pagkakaroon ng kopya ng dokumento ay maaaring magdulot po ng pagkaantala sa impeachment proceedings. Samantala, naitala kahapon ang pinakamahabang sesyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos itong magtagal ng 9 oras at 25 minuto.
0: VP Sara, absweldo o kundiktado. Impeachment coverage.
2: Binigyan din ni House Private Prosecutor Lorna Capuna na maaaring magpalakas sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang pinal na desisyon ng Commission on Audit o COA na maipabalik ang 73.287 million pesos na confidential funds ng OVP. Anya masaya ang kanilang kampo sa naging ruling ng COA. Ayon kay Capuna, maaari rin nilang hilingin sa Senate Impeachment Court na isama sa records ang COA resolution bilang ebidensya kaugnay ng aligasyon sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ng OVP na sa oras na makita nila ang kopya ng desisyon ng COA, maghahain agad ang kanilang kampo ng tugon sa pamamagitan ng legal at institutional channels.
1: Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating DPWH official Juliet Calvo na isilalim po siya sa house arrest matapos siyang may stroke. Sa halip, pinayagan naman ng 6th Division ng Anti-Graft Court na manatili si Calvo sa Philippine Heart Center ng hanggang 30 days para sa kanyang pagpapagamot. Pagkatapos nito, ililipat siya sa Quezon City Jail Female Dormitory habang hinaharap ang kasong malversation kaugnay po ng anomalya sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Sa kanyang liham sa korte, sinabi ni Calvo na isinugod siya sa ospital noong August 5 matapos may stroke at nahirapang gumalaw at magsalita. Si Calvo ay isa sa mga co-accused ni dating Kongresista Saldico sa multi-billion peso flood control case.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakakita ang Commission on Elections o COMELEC Political Finance and Affairs Division o PFAD ng mga hindi tugmang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa mga pondong natanggap niya mula sa mga kaibigan na umano'y campaign donations. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, sinabi ng COMELEC o ni COMELEC lawyer Victoria Besinyo, ipinahiwatag ni Marcoleta na ang pera ay donasyon para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Ngunit sa verified position paper na isinumitin niya sa COMELEC, sinabi umano ng senador na hindi layunin ang naturang mga donasyon na impluwensyahan ang resulta ng halalan at bahagi ito ng kanyang personal na pondo. Gayunman, nilinaw ni Besinyo na walang categorical finding ang PFAD kung ano talaga ang nature o pinagmula ng mga pondong natanggap ni Marcoleta.
0: XFM News Nationwide.
1: Nakatropa, itinuturing na ngayon na fugitive ng National Bureau of Investigation. Ito pong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Matapos maglabas ng arrest warrant ang Makati RTC, kaugnay ng kasong paglabag sa Public Service Act. Ang kaso ay sinampalaban kay Leviste at dalawang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation ay dalaw manon sa kabiguan ng kumpanyang tuparin yung obligasyong magbigay ng kuryente sa mga unserved at underserved na lugar alinsunod sa congressional franchise. Ayon sa Department of Justice, may prima facie evidence o sapat na batayan para po ituloy ang kaso laban sa mga akusado. Nasa ibang bansa ngayon si Leviste at ayon sa NBI, kinakailangan niyang personal na sumuko o kay maaresto muna bago siya makapagpiyansa ng nasa 72,000 pesos. Samantala, sinabi naman ng kampo ni Leviste na wala pong nagawang krimen ang kongresista at iginit na hindi saklaw ng Public Service Act ang kanilang kumpanya habang itinakda na ng korte sa October 26 ang kanyang arraignment.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, plano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umuwi sa Pilipinas at personal na humarap sa korte para magpiyansa kaugnay ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Tony Lavinia, uuwi si Leviste matapos ang gamutan ng kanyang ina na si Senator Lauren Legarda na kasalukuyang nasa France. Dagdag pa ni Lavinia, kukwestiyonin din ang kanilang kampo ang anumang hadlang para kansilahin ang kanyang pasaporte tulad ng kumakalat sa ulat tungkol sa red notice ng Interpol. Anya, hindi maaaring i-apply ang red notice sa kaso ni Leviste dahil sakop lang nito ang mga serious crimes.
0: XFM News Nationwide.
1: Ito po yung latest sa inaabangan ng maraming balita rin. Ire-refund ni DILG Secretary John B. Corimulla ang 28,011 pesos na ginastos naman ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio para sa kanyang drug test.
3: Kukunin ko sa DLG namin yung number niya, tapos i-gigash ko sa kanya. Ako, napatawa lang ako sa kanya, hindi ko alam sa kanya.
1: Agad naman pong sumagot si Respicio kung saan ibinahagi nito kaagad sa social media ang kanyang GCash QR code, yan o, para sa reimbursement.
0: XFM News Nationwide.
2: Mahigpit na minomonitor ng Energy Regulatory Commission o ERC ang presyo ng kuryente sakaling maapektuhan ng matinding El Nino ang supply ng enerhiya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni ERC Chairman Francis Saturnino Juan, maaring bumaba ang kapasidad ng mga hydroelectric plant dahil sa mataas na temperatura habang maaari ring dumami ang aberya sa mga power plant. Kapag lumiit ang supply kasabay ng pagtaas ng demand dahil sa matinding init, maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo sa kuryente.
4: Ating mga utilities, ang kanilang naipapasa lang ay kung ano yung halaga ng kuryente nakuha na nila at naisupply na sa kanyang mga customer. Eh, meron talagang lag doon sa pangungulekta ng generation cost mula sa mga consumers. At ang mga utilities natin, sila ay namumulekta lang ito on behalf of the generation companies at walang napapapunta sa kanila.
2: Dagdag pa ni Juan na babantayan ng ERC ang mga generator at iba pang market participants upang matiyak na sumusunod sila sa mga patakaran at walang sasamantala sa sitwasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Nasa 700 million pesos na ang naipamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka apektado po ng El Nino dyan sa Cagayan at Isabela. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Secretary o Assistant Secretary Irene Dumlao, mga katropa, nagpapatuloy po ang tanggapan sa pagtugon para sa mga pangailangan ng mga Pilipino, lalo na mga sektor na labis na naapektuhan ng tagtuyot.
5: Ang target natin, maka-preposition ng around 5.9 million family food packs. Kasi, George, ang sinasabi, may mga lugar na makakaranas ng matinding drought and some areas will also experience intense rain. So, we're prepositioning goods in over 1,000 warehouses para matiyak na handa tayo, no, sa anumang maging epekto nitong El Nino phenomenon.
1: Si DSWD ASEC Irene Dumlao. Dagdag pa ni Dumlao na kailangan po magdeklara ng state of calamity ang isang lugar na ma-activate din para ma-activate ang emergency cash assistance. Pero nilinaw rin na hindi naman kailangan state of calamity para tumugon ang ahensya at magbigay ng food packs, non-food items at tubig sa mga apektadong pamilya.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Education Secretary Sonny Angara ang 8,702 learners mula sa 208 na paaralan na naging bahagi ng PISA 2025. Isinagawa ang pagkilala nitong September 28 matapos maitala ng Pilipinas ang pinakamataas nitong performance sa PISA mula nang unang lumahok ang bansa sa International Assessment noong 2018. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang resulta ay patunay ng mga hakbang at reformang patuloy na isinusulong upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay nito, nananawagan ng Pangulo para sa masiligtas ng mga paaralan kasunod ng pagkondena sa mga insidente ng school violence na naiulat itong mga nakaraang buwan. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng DepEd, Pasay City, LGU, education partners at stakeholders, gayon din ang mga paaralan na lumahok sa PISA 2025.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang Philippine National Police pinalakas po yung emergency response gamit ang 130 na bagong motor. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live!
6: lakas ng Philippine National Police o PNP ang kakayahan itong tumugon sa mga emergency matapos i-turn over ang 130 Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 4A. Pinangunahan ni DILG Secretary John Vitrebulla ang turnover ceremony sa Camp General Vicente Lim sa Calabas City, Laguna kasama si PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. Ipakakalat ang mga bagong motorsiklo sa mga police station sa Laguna at Batangas, partikular sa mga lugar na nangangailangan ng mas mabilis na mobility para sa pagtugon sa emergency calls at iba pang insidente. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapalakas ng kanilang operational capability upang mas mapalapit at mapabilis ang serbisyo ng pulisya sa mga komunidad. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katotong Urb Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: Itinanggi ni Interior Secretary John Vicrimulya na bumili ang DILG ng mini firefighting vehicles na nakakahalaga umano ng 10 milyong piso bawat isa. Ayon kay Rimulya, ang maliit o maliliit na three-wheeled firefighting vehicles na kumalat sa social media ay binili ng Nueva Ecija Local Government Unit at hindi bahagi ng procurement ng DILG. Nilinaw rin ang kalihim na ibang modelo ang planong bilhin ng DILG na may kapasidad na 750 gallons at mas malaki kaysa sa mga viral na sasakyan. Plano ng DILG na kumuha ng 1,500 na bagong fire trucks para sa mga local government units sa buong bansa sa loob ng susunod na isa't kalahating taon kabilang ang procurement mula sa South Korea. Samantala, sinabi ng DILG na layunin ng procurement na tugunan ang kakulangan sa firefighting equipment at mapabilis ang pagtugon sa sunog at iba pang emergency.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live din po tayo sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 93.3 Antique.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa Palawan. Merong 100 taong gulang na lola sa Agutaya ang tumanggap po ng 100,000 pesos din mula sa National Commission of Senior Citizens. Katropa natin sa Good News, Gerald Gales ng XFM Palawan.
0: Live report.
7: Isang lola mula sa Palawan ang tumanggap ng 100,000 pesos mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC ng DSWD. Siya si Lola Siriaca Gonzales Yala na mula sa munisipyo at isla ng Agutaya na nagdiwang ng kanyang kaarawan itong October 5, 2026. Ayon kay Lola Siriaca, isa sa dahilan kung bakit umabot siya ng 100 years na buhay siya ng walang kaaway at hindi bugbog sa stress. Si Lola ay malakas pa. Siya mismo ang nagtungo sa opisina at siya mismo ang nagkwento ng kanyang buhay at magpapasalamat. Ayon sa DSWD, ito ay bilang bahagi ng pagkilala at pagpapahalaga sa centenarian sa kanilang buhay, karapatan, karanasan, karunungan at ambag sa pamilya, komunidad at bayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Davao City, ginulantang ng tatlong magkakasunod na hold-upan. DCPO naniniwalang isang grupo lang ang nasa likod. 500,000 piso reward. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Kinumpirma ng Davao City Police Office na tatlong magkakasunod na insidente ng pang-hold up ang naganap sa Barangay Matina Playa at Barangay Matina Crossing sa Davao City na iniuugnay sa isang riding in tandem nitong Martes. Ayon kay DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan, dakong 1:35 ng madaling araw nang unang hold upin ang isang babaeng estudyante na naglalakad. Natangay mula sa biktima ang 2,000 piso at ilang personal na gamit. Makalipas ang dalawang minuto. Sinalakay naman ng mga suspek ang isang motor shop sa GSIS Heights Matina Crossing kung saan nabigo ang kanilang tangkang pagnanakaw. Ngunit binaril ang may-ari ng shop matapos umano itong pumalag. Hindi pa rito nagtapos ang serye ng insidente dahil isang minimart naman sa Barangay Matina Aplaya ang kasunod na hinoldap. Tinatayang nasa 2,000 pesos din na cash ang natangay bago tuluyang tumakas ang mga suspek. Ayon pa kay Gaspan, mayroon ang tinututukang persons of interest ang pulisya habang patuloy ang pangangalap ng karagdagang ebidensya upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng mga insidente. Sinabi rin ng pulisya na may nakalaang 500,000 pesos na pabuya para sa makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso. Sa kabila ng magkakasunod na insidente, nilinaw ng DCPO na ito ay itinuturing na isolated case at hindi indikasyon ng malawakang pagtaas ng krimen sa lungsod. Tiniyak ng pulisya na nagpapatuloy ang kanilang operasyon at pagpapatrolya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ebano, XFM News.
1: SK Chairman sa Barangay na Losdan, Barbasa, Antique. Inakusahan po naman ng irregularidad sa paggamit naman ng pondo ng barangay. Katropa natin sa balita, Test San Mariano, XFM Antique.
9: Ako sa halong mga nagre-reklamo ng SK, kagawa ba kanilang SK chairman na si Kirk Patrick Nicor ng Barangay Malistan, Barbasa, Antique dahil sa umanay irregularidad sa paggamit ng pondo ng sangguniang kabataan sa panahon ng Acts of Antique kay SK kagawa ang Andrew Rancho. Sinabi nito mula pa noong 2025 ay ilang beses na silang nakikipag-ungayan sa SK chairman ngunit hindi umanay ito sinasagot ng kanilang mga concern. Ayon kay Lorenzo, kumarap na rin sila noon sa Local Youth Development Office of Municipal Local Government Operations Office kung saan lumagdauman yung SK chairman sa isang kasulatan na nangangakong ibibigay ang sweldo ng mga SK gagawad at tutugunan ang mga concern ng konseho. Inamin din ni Lorenzo na pinsan niya ang SK chairman ngunit higit umulito ang kanilang obligasyon bilang mga leader na magtanong at humingi ng paglilinaw hinggil sa mga dokumento at pondo ng sanguyang kabataan. Nilinaw naman niya na hindi ito personal na atake o paninira, kundi bahagi umano ng kanilang panawagan para sa transparency at pagtupad sa kanilang tungkulin bilang mga halaw na leader ng kanilang lugar. Matatanda ang nag-trending ang post ni Lorenzo matapos na i-call out ang kanilang SK chairperson at inahado mga tanong hinggil sa budget ng SK ang marami ng mga SK officials na muli hindi pa na ibibigay mula noong March 2025 mga proyekto at aligasyon ng pamimeka ng pirma sa ilang dokumento. Mula dito sa 93.3X FM and Kit. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapanda sa Mariano at sa News.
1: Dalawang lalaki patay sa magkakahiwalay na pamaril sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
10: Lalaki sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Karkar City at Tudela, Cebu kahapon, Oktubre 7. Sa Karkar City, patay ang 26 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa Sitio Oliveros, Barangay Canasuan, Dakong alas 8.40 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jawa, residente ng Sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat, San Fernando, Cebu. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga polis, nakita umanong nakikipag-usap ang biktima sa suspeka bago ito tumakbo palayo. Hinabol umano siya ng suspek na mag-isang sakay na motorsiklo at ilang bisis na binaril. Bumagsak ang biktima sa lugar habang tumakas naman ang suspek patungong kang asuhan na proper. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa pamamaril ang dating kaso ng biktima na sinasabing nasangkot sa isang shooting incident sa San Fernando noong Agosto at kinasuhan ng murder. Samantalang sa Tudela, patay rin ang 18 anyos na lalaki matapos pagbabarilin habang gumagamit ng piso wifi sa Sitio Binabag, Barangay Puerto Bello, Dakong alas 9.15 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Ron, residente ng lugar. Ayon sa mga polis, pumunta ang biktima sa bahay ng kapitbahay upang gumamit ang piso wifi at tumawag sa kanyang nobya nang bigla siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek. Tinamaan sa likod ang biktima at lumabas ang bala sa kanyang leeg. Tumakas agad ang suspek at kasalukuyan nagsasagawa ng hot pursuit operation ng mga polis para sa kanyang pagkakakilalan at pagka-aresto. Mga katropa, ugaliin ang minom ng Santhon Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyo.

0: Tropang Brian, makaranas ng maulap na kalangitan pa rin, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang Brady, maulap na panahon din na may mga pagulan ang Cagayan Valley, Bicol Region na Payao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marinduque dahil sa northeasterly wind flow.
0: Habang localized thunderstorms naman mga katropa, yung ating pong mararanasan dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa.
1: Sa ngayon, wala pang binabanti ang low pressure area o LPA o bagyo, ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: Sumigat po ang araw mga katropa kanina, 5:46 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5:41 ng gabi.
2: XFM News Nationwide, Balitang International.
0: Ang Balitang International atid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Tinawag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang China na isang important neighbor at nangakong palalakasin ang matatag at maayos na relasyon ng dalawang bansa. Kasunod po ito ng isang important neighbor o ng isang tensyon. Kasunod po ng tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Matapos sabihin ni Takaichi na maaaring makialam ang Japan sakaling atakihin ang Taiwan. Sinabi ni Takaichi na palalakasin ng Japan ang komunikasyon at dialogo sa China, ngunit igigit din ito ang sariling posisyon sa usapin. Kasabay nito plano ng Japanese government na bumuo ng comprehensive move para tugunan kung saan para tugunan ang patuloy na pagbaba ng populasyon sa Japan kung saan maaari na umano itong tawaging national crisis ng bansa.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Coffee Mix. Kinumpirma ng Viva Vox actress na si Rob Ginto na hiwalay na sila ng aktor na si Yasser Marta. Sa isang emotional na video, sinabi ni Rob na nagsalita siya matapos magkaroon ng panayam si Yasser na puro accusation na nagdulot para madamay ang kanyang pangalan at pamilya sa usapin ng kanilang paghihiwalay. Itinanggi rin niya na nagloko siya kay Yasser at iginiit na naging abala lamang siya sa trabaho, negosyo at mga responsibilidad sa pamilya. Ayon kay Rob, mas gusto sana niyang gawing privado na lamang ang kanilang mga pinagdaanan kaysa isa publiko ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang balitang sports katropa, hatid po sa atin ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 na, proteksyon sa buong katawan. Nagbalik sa winning form ang NU Bulldogs. Matapos duminahin ang Adamson Soaring Falcons, ang score po dyan 85-66. Sa unang round ito ng UAAP Season 89. Nakuha ng Bulldogs ang kanilang ikatlong panalo laban sa dalawang talo matapos ang kanilang kabiguan sa Ateneo Blue Eagles noong nakaraang laro. Nanguna para sa NU si PJ Palaciello. Nagtala ng 19 points para paunahan po ang kanilang opensiba. At sa panalo umangat ang NU sa 3-2 standing record matapos ang limang laro sa torneo.
2: XFM News Nationwide.
0: 78 days na lamang, katropang Brian, mga katropa, ay Pasko na.
4: Merry Christmas!
0: Ang ganda ng payo ni Lola no, sa Palawan. Mabuhay ng walang
5: kaaway. Walang stress.
0: Para umabot ng 100-year-old siya. Congratulations. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Webes, October 8, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
6: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus at kumpanyang Yes to Health. Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, especially ang ating pong Santone Plus Herbal Capsule, ay pwede yung puntahan ng ating pong mga authorized dealers as well as mga local pharmacies. Yan na rin ang ating pong mga Yes to Health o Wellness Center. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Oy. Ito po yung lingkod daw, Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopath. May aksaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kapareham din natin, ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po, mga partner.
1: Isang magandang Thursday afternoon po sa ating lahat, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan. At ito ay merong connection, especially ito palagi nating nararanasan, itong pagkakaroon ng stress at kung paano ito nakaka-apekto sa ating physiological body. And at the same time, kung paano ang Santone Plus Herbal Capsule nakakatulong i-reduce yung epekto ng stress, lalong-lalo na pagka-chronic stress ang nararanasan ng isang tao. And at the same time, paano ma-prevent ang epekto nito sa ating mga puso? Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
2: Hoy, magandang morning and afternoon pala, mga wellness. Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabalik po ang programang inyong pinagtitiwalaan pagdating sa mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, Doc Algie po ito at ang tanong ko lang, nakapag Santone Plus Herbal Capsule na ba kayo?
1: Ayan,
2: nakapag Herbal Capsule na ba kayo? So mamaya, pag-usapan natin anong benepisyong hatid ng produkto ng Yes to Health at ano ang kaya nitong gawin para matulungan ang mga taong nai-stress.
0: Mm-hmm. Ayan. Sa mga kababayan natin, samahan kami dito sa ating puntala kayan, ha? At mahaba-haba ang ating pag-uusapan, mga partner, patungkol pa rin sa mga benepisyo ng mga produkto ng Yes to Health at kung paano din natin na iibsan yung mga pasakit na nararanasan natin po, mga kababayan. Sumama po kami din sa ating pong talakayan. Welcome na welcome yung po mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede po ganyan ka masela yung po mga katanungan. Ay pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located, ha, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga tumatawag po, pamanhin, hindi natin ma-entertain yung calls po ninyo, ha. Kung meron kayong mga inquiries, text nyo na lang po, mga katropa, mga ka-wellness, okay? Sa mga nagbabalak na masumubok ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade or mga pharma grade na mga produkto, pwede yung mabilihan sa ating po mga authorized dealers, ha? Mga big pharmas po natin. At ganoon na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pwede nyo pong mabili ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Yun lagi nilang i-check, mga partner, ano? Mm-hmm. Yung Tatak na Yes to Health. Yes to Health. Oh. Pagka walang Tatak Yes to Health, mga ka-wellness, ayan.
2: Nandito yan. Tatak Yes to Health.
0: Pag walang Tatak Yes to Health, hindi po sa atin yan, mga kaibigan.
2: Oh, pag hindi kompleto, tapunog, pero hindi kompleto, hindi atin yun.
0: Oh, mahirap na.
2: Kasi marami nang gagaya.
0: Hindi natin alam kung ano yung mga composition na nila. Ito yung hanapin niya sa mga produkto na inyo pong bibili. Tatak Yes to Health, mga ka-wellness. Yes. At yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Mag-ingat sa mga counterfeit. Mag-ingat po sa mga fake products para hindi po natin compromise ang ating pong kalusugan.
2: Pwede ang sigurado dyan, partner, ang sigurado dyan na hindi mapepeke yung ating original.
0: Yun.
2: Oo, na Santone Plus Herbal Capsule.
0: Yan.
2: Kulay brown.
0: Mm-hmm.
2: Yan. At kinakailangan talaga maging maingat tayo kasi iniinom yan.
0: Tama, Doko.
2: Pag iniinom, kailangan sigurado tayo dyan.
0: Mm-hmm. Tama. Yan ha. Kaya sa mga kabayan natin, bilang bumili sa ating pong mga authorized dealers sa ating pong Shopee page, pwede rin maka-order ng ating pong mga produkto. Search nyo lang, Yes to Health 2011.
2: And of course,

0: Pwede po kayong bumili sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nationwide po. At ang kagandahan dito, may discount.
1: Mm-hmm.
0: At merong mga exciting promos na pwede po ninyong ma-avail sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. So, bisitahin nyo lang po kasi alam ko, meron tayong mga promo. For example, buy one, take one.
1: Tama daw ko.
0: Doon mo na lang alamin. Alin yung buy one, take one? Di ba? May mga surprising promo. And sa susunod, meron din tayong mga raffle.
1: Raffle. Mm-hmm. Oh, nakabangan nila doon. Oh, yung raffle natin.
0: Pwede kang manalo ng as much as 50,000, tama?
1: Wow, yes.
0: 50,000 pesos. Ano? Kaya lang, abang-abangan po natin yan. So sa mga nais po maka-discount sa mga senior citizen, punta lang po kayo sa Yes to Health Clinic. Ang kagandahan, no, meron pa kayong opportunity for consultation sa ating mga naturopathic consultant.
1: Mm-hmm.
0: At yung mga modalities natin sa naturopathy na pwede po ninyong i-avail. Kaya puntahan po natin ang mga Yes to Health Wellness Clinic at Pharmacy kung malapit po yan sa inyo pong mga lugar.
1: Abangan nila, Doc, yung para-fall natin. Mm-hmm. Ano? Mag-prepare na sila ngayon pa lang na mga pwede nilang gawing entries.
0: Mm-hmm. Ano so, sa palagay ng entry na
1: ang yan? Entry niyan, Doc Algie, mag-ipon kayo ng Santon Plus Blister, Santon Plus Herbal Capsule Blister, at ng Santon Gold Coffee Mix Empty Sachet.
0: Linawin lang natin ang kasama sa promo yan, supposed to be. Hinihintay na natin official kasi na ano, na announcement yan. Yung ano, tawag dito yung brown.
1: Yung original. Santon Plus Herbal Capsule.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Ayan. So, yun yung kasama dyan sa promo. Pero abangan nyo po yan. Mga exciting na mga mangyayari sa mga darating na araw. Kaya laging subaybayan ang palatuntunan ito.
1: Mag-ipon na kayo ng entries nyo. Kasi ano lang yan, Dok Ron? Dalawang empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule at saka 10 sachet ng Santon Gold Coffee Mix. Pagka kayo dyan mahilig magkape, huwag niyong itapon, ha? Yung mga empty sachet. Ipunin po niyo yan, mga ka-wellness, dahil pwede po ninyong gamitin yan na entry.
0: Para masaya yung Pasko niyo.
1: Kaya mag-ipon-ipon na ngayon pa lang para pagka, meron din kasi tayong weekly winner. Kaya ngayon pa lang, mag-ipon na kayo ng mga
0: pwedeng gamitin niyo.
1: Kasi natin. More entries.
0: Para
1: more
0: gusto ko yung trip to Vietnam.
1: Ipon-ipon na sila ng mga entries nila.
2: Hindi natin alam.
1: Uli namin, mga ka-wellness, yung pang-entry ninyo ay Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yung original.
1: At yung Santon Gold Coffee Mix natin. Yung empty sachet po noon, mga ka-wellness. Yan ha. Kaya sa mga kabayan natin, nagsumakabi niyan, puntahin niyo po ang mga authorized dealers natin. Ganun din ang atin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
0: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuan na Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, AN Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, Tijaco Salem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
2: Ang natunguan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ibsan lang ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahilid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 ang katulang po natin sa papalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-usapan natin mga partner dito sa ating pong talakayan itong broken heart. Ano ba ang real reason nito, ha?
0: Uh-huh.
1: Oh, sa mga kababayan natin, madalas pagka yung sawi sa pag-ibig, sawi pa nila, broken-hearted daw.
5: Marami makaka-relate pa na sawi sa pag-ibig.
1: Pero alam niyo ba, meron talaga yung physiological effect.
0: Mm-hmm.
1: Itong problema na stress in relation sa pagkakaroon ng problema sa sakit sa puso, mga kaibigan. Ibig sabihin, literal na yan po ay nakakapagdulot ng problema sa ating pong heart area. Ayon po sa isang cardiologist, si Dr. Rachel Lampert. Ayon sa kanilang pag-usuri mga ka-wellness, isa siyang Yale Medicine Cardiologist. Nakita nila na yung long-term or yung chronic stress ay nakakapagdulot ng high inflammation to the point na ito ay nakakaapekto sa parte ng ating pong heart area. Dun sa mga coronary arteries natin, yung mga pino na ugat dun sa ating pong puso and even chondrocalcinosis dun sa tissues and muscles ng ating pong heart area. Pati yung rhythm ng heart natin nagiging hindi na maganda.
5: Hindi na maayos ang tibok ng puso.
1: Hindi na maayos talaga. Yung iba, nagkakaroon ng tachycardia, yung iba, bradycardia. Iba pa na problema sa kanilang heart area. Paano ba nangyayari ito, Dr. Ron?
5: According sa study is psychological stress ay nagpapataas ng rates ng pagkakaroon ng heart attack
1: and
5: major cardiovascular event. Major cardiovascular events roughly up to 40-60%. Tama ka niyan, 40-60% kapag mataas yung psychological stress. At ang according sa study, combined conditions na ang mga tao naman with regards sa yung tinatawag natin na anxiety and depression. Kapag kapareho ang isang tao may parehong anxiety at may parehong depression, ay tumataas ang kanilang risk up to 32% ng major cardiovascular events or heart attack kumpara doon sa mas mababa yung or meron lang isa.
1: Mm-hmm.
5: Either anxiety or depression. Pagka magkasabay, 30% pagkakaroon ng heart attack.
1: Mm-hmm.
5: And according sa Lancet, ito ay napublish sa literature ng Lancet, isang kilalang medical publications sa Europe, na ang high stress and psychological factors are 2.5 times or 2,500 times more likely to experience heart attack ang isang tao na may mataas or maraming stress multipliers. Ang mga specific triggers: work stress nasa 3.2% or 3,200 times percent magka stress ka sa work. Childhood abuse and extremely early trauma nasa 2.78%. Mm-hmm. 2.78 yung ad ratios. As general trauma is 2.67. social isolation, kuminsan iniisip natin peace of mind yun. Pagiging nasa isolation ka, mapag-isa ka,
0: sa una lang yun masaya.
5: Kasi sinabi, meron nga tayong kasabihan, no man is an island. And that is the reason why, alam nyo ba, na napakaraming nagkasakit sa panahon ng COVID time, na tumataas yung taas ng problema sa cardiovascular disease nang dahil sa social isolation. Kaya lalo na pagka na positive sa COVID tapos nagbukay na ilagay quarantine ka ba naman 40 days ikaw lang mag-isa doon. So 2.47 ad ratios. Marital stress, mag-aasawa pa ba? 2.28. At paano ito nangyayari sa ating katawan? Yan po ang isa sa mga bagay na dapat po nating alam.
1: Oo, ayun ang pinakaano, no? Sabi nila, pag kami trabaho, maayos.
0: Mawawala yung stress.
1: Mawawala yung stress.
0: Tapos na magkatrabaho,
1: lalatuloy.
5: Lala yung stress.
1: Oo, sabi nila, parang problemado ka, mag-asawa ka na kaya.
0: Mag-asawa.
1: lalo tuloy. So, paano ba nangyayari ito, mga partner, Doc Algie? Paano ba nangyayari yung pagtaas na yan ng stress in relation doon sa mga nabanggit ni Doc Ron kanina, especially din yung tinatawag na emotional distress.
5: Mm-hmm.
1: Paano yun nakaka-apekto sa atin pong physical well-being?
0: Actually, complicated na kung i-explain, pero pag-aanin natin ng konti.
1: Yes.
0: So, meron tayo sa katawan natin na tinatawag na hypothalamic pituitary adrenal axis activation. So, baga, yung mga psychological or physical threats sa ating katawan, tinitrigger niya yung ating hypothalamus. Mm-hmm. Nasa utak natin yung hypothalamus. Tama. Hindi po hippopotamus, ha?
1: Ayan, ha? Iba yan.
0: Hypothalamus. Na nagtitrigger ito para mag-secrete ng corticotropin releasing hormone o CARH. So, yung CRH naman, pag na-release yun, nagsisignal naman yun sa pituitary gland na mag-release nung adrenocorticotropic hormone.
1: Mm-hmm. Diba? ACTH.
0: Pag-pronounce pa lang, hirap na yung iba dyan. Na pag ito ay na-release, at travel to sa ating daloy ng dugo, ini-stimulate naman niya yung adrenal cortex and medulla. Okay, anong nangyayari? Doon sa adrenaline cortisol molecular mechanism, yung adrenaline, na isang epinephrine, kumbaga, nire-release yan rapidly ng ating adrenal medulla. So, pag nire-release yun, nag-cocus yan ng tinatawag na acute increase sa ating heart rate.
1: Palpitations yan eh.
0: Oo, kumbaga bigla. So, itong process na to, with the blink of an eye ito, hindi ito matagal. Ito yung mabilis na nangyayari.
1: Mabilis ang proseso.
0: Oo, sa proseso sa ating katawan. And yung nagtitrigger yan ng vasoconstriction. Pag tinawag na vasoconstriction, kumikipot yung vaso means blood vessel. Kaya pag tayo ay nai-stress, di ba kapansin mo tumataas yung BP? Kasi yun yung process. Nagko-constrict yung mga blood vessels natin at pwede maka-apekto. So yung cortisol naman, isang primary glucocorticoid, nire-release naman yan kapag meron kang ganyang sitwasyon, ini-elevate naman yung blood glucose. Kasi bakit? Pag kailangan kasi natin ang mas mataas sa sugar level during stress. Kasi yun yung parang sinusunog ng
1: source of energy.
0: So, very crucial po yung cortisol na yan sa pag-trigger ng mga stress sa ating katawan. So, nagkukos siya ng sustained baseline vasoconstriction na nagiging dahilan kung bakit yung artery natin hindi nagiging normal yung kanyang relaxation. Sa madaling salita, eto lang, ganito kasimple sa haba na sinabi. Pag tayo nai-stress at may mga threat sa atin, gumagana yung sistema na yan na nagiging dahilan kapag nire-release tayo mga substance in the body, nagkukos ng vasoconstriction or pagkipot ng daluyan ng dugo, nagpapahirap sa puso natin at nagpapahirap sa daloy din ng dugo.
1: Yan yung mga ano ha, psychological
5: stress. Psychological disease.
0: Yes. Mm-hmm. Yung pa lang ha, isip pa lang yun.
5: Isip pa lang yun.
0: Oh, hindi so, pa yung involve yung physical.
5: So, nakaka-apekto lahat. Kaya tanda natin na yung ano yung tinatawag natin na hindi lamang yung hormonal functions and these chemical signals. Kapag ka-prolong, ang nagiging pinakaunang direct na recipient ng damage is yung endothelial lining ng ating mga ugat. So, ang nangyayari, first thing, kapag mataas yung cortisol and yung ano yung tinatawag natin na adrenaline sa ating dugo, in a chronic condition, ang pinakaunang natatamaan is yung atin pong mga linya ng ating mga ugat. In such a way na bumababa yung tinatawag natin na nitric oxide o nagiging deficient yung nitric oxide sa ating mga ugat. Kapag prolonged stress, tumataas ang cortisol, it inhibits nitric oxide synthase or HINOS sa ating katawan. Ang alam naman natin na ang nitric oxide primarily ang trabaho niya is to dilate yung blood vessels natin. So kaya nga tawag doon is vasoconstriction yung cause ng tinatawag natin ng high stress. At ang function, ang impairment ito is shift towards vasoconstriction state na nag-i-induce ng local shear stress. Hindi lang yung psychological stress also poses physiological stress doon sa ating ugat na nakakasira sa ating mga ugat. At itong sympathetic tone na ito nagpaparegulate or nagpapataas ng inflammatory cytokines. Hindi lamang inflammatory cytokines, ito din ay nag-i-induce ng tumor necrosis. Kaya yung alam mo, healthy, pero palagi namang palaging iniisip, you are anxious, you are depressed, anong healthy na yung pagkain, nangyari, nakakaroon pa din ng mga tumor growth sa katawan. And itong inflammatory cascade na ito, nagpapataas ng low density lipoprotein, cholesterol doon sa ating mga ugat, at nagpapadala ng macrophages, yung ating immune system, which accelerates atherosclerosis or build up ng mga plaque doon sa ating mga ugat.
1: Yeah. Kaya yung iba nagtataka, bakit kaya hindi naman ako makain ng mga minantika na pagkain? Hindi naman ako mahilig sa mga karne.
5: Nag-exercise pa.
1: Nag-exercise pa ako. Na bakit ganun? Bumabagsak pa rin yung katawan.
0: Doon mo makikita yung big connection ng brain sa body.
5: Psychological and physical.
0: Sinasabi na ang most superior sa lahat ng possible reason ng pagbagsak ng physiological function, yung brain. So, pag kaya nga, ano may mga namamatay nga na ang sinasabi nila, broken heart syndrome.
5: Broken heart syndrome. Nakakaroon ng heart attack. Normal ang LDL no. Normal ang ano,
0: lipid profile. As in normal lahat. Pero because of constant psychological stress. Okay. Kung isamang ba yung physiological yung sa body natin, pwede magdulo talaga ng ganyang malaking problema.
1: Ayun. Kaya nga, when our body is under stress, especially pag naging chronic na po ito, mga ka-wellness, dapat meron tayong hakbang na dapat po nating gagawin. Ano? Marami naman tayong pwedeng, ano, marami naman tayong pwedeng pang-intercept dun sa mga, ano na yun, mga production ng mga stress hormones, kung tawagin, ano? At isa sa napakaganda, Doc Ron, na isabay natin sa ating diet and sa ating lifestyle itong Santon Plus Herbal Capsule natin. Dahil ito ay nakakatulong, ano, dahil sa sobrang concentrated at sobrang taas ng potency ng anti-inflammatory ito sa ating pangangatawan, tinutulungan niya na pigilan yung mga stress hormones na yun as well as yung mga effect nito sa pangangatawan natin. Tulad ng mga nabanggitin, Doc Ron, ano? Dahil pinapa-constrict niya, pinapa-inflame yung mga ugat natin hanggang sa umabot na dun mismo sa puso natin yung problema niya, no? So, nakakatulong ng malaki yung Santons, yung mga Santons na yan, derived from Santon Plus Herbal Capsule natin, para pigilan yun sila at kahit pa paano makakop up yung pangangatawan natin. Ang tanong doon, Kalji, in what channel nakakatulong yung Santons or napapababa niya yung mga harmful effect ng mga stresses na yan sa ating pong pangangatawan?
0: Alam mo, ang katawan natin, may mga phases siya. So, ang ating nervous system may sympathetic, may parasympathetic, di ba? Makikita natin. So, ang stress, nag-trigger siya ng sympathetic nervous system or fight or flight. During that time, talagang ang status ng katawan mo, talagang para kang laging naka, nasa ano, red alert. Nasa red alert ka. So, during that time, bumabaha sa katawan natin yung mga norepinephrine, mga hormones, katulad ng angiotensin. So, ibig sabihin, puro mga vasoconstriction ang nagiging response ng katawan. So, ang kagandahan, yung Santon Plus Herbal Capsule, actually, yung kanyang content, meron siyang santons, particularly alpha, gamma, mangosteen, na ayon sa mga pag-aaral, ito yung mga bioactive polyphenols kasi niya, na nakatutulong para, kumbaga kung meron ang tinatawag na vasoconstriction effect, yung mga stress, ito naman sinasalungat niya. Sinasalungat niya yung pathway ng stress ng ating katawan, ino-override niya yun. Okay? So, nagkakaroon ng vasodilation effect. Yung mga phytochemical, especially santons, based on study, na nakatutulong sa mga tao para maiwasan yung masamang epekto ng stress. Ang stress nandiyan lang eh. But the problem is, yung long-term effect nito sa ating daloy ng dugo na pwedeng maka-apekto sa puso. Kasi, alam mo, yung puso, okay lang sana yan eh. Ang malakas ang puso natin. Kaya lang pagbarado yung mga daluyan. Kasi kung hipot na, hirap na hirap yung puso natin. Kumbaga, ang Santon, based on study, it acts as natural calcium channel blocker na isa rin dahilan kung bakit nagkaroon mga hard deposit sa ating mga daloy ng dugo. And maganda rin ito para maging maayos yung potassium channel natin. Okay, sa susunod, pag-usapan natin yan kasi wala na tayong masyadong oras. Ibig sabihin, once na nagtitake ka ng Santons, mula sa Santon Plus Herbal Capsule, nagkakaroon ng magandang balance yung ating potassium and other electrolytes in the body. Alam naman natin na yung mga electrolytes na yan, nagtitrigger yan ng electrical conductivity ng katawan, mga signals that is using electrolytes para, kaya nga yung mga tao, manghihina ka pag wala kang electrolytes. Diba? So, it affects both yung physical, emotional na aspect ng ating katawan. Kaya ito, very simple, but marami nang sabi na nagtitake daw sila ng Santon Plus Herbal Capsule. Parang may isa pang, hindi ako makalimutan, ito, iko-quote ko yung sinabi ng matanda. Noong nag-seminar kami, sabi niya, alam mo, Doc, nung uminom ako ng Santon Plus Herbal Capsule, hindi na ako magagalitin. Sabi niya.
5: Naka-apekto dun sa ano, sa pangang cognitive function.
0: Kaya nagtawanan yung mga tao. Ano bang connect nun? Akala natin, walang connect nun. Yes. Kasi ano daw siya eh, talagang terror daw talaga siya. Hindi niya makontrol ang pagiging magagalitin. Pero yung testimony niya, ang una daw niya napansin, at nang napansin ng mga kamag-anak niya, na hindi na siya magagalitin.
1: Mas kalmado na pala.
0: Yun yung isang napakagandang resulta ng Santons at iba pang phytonutrients inside Santon Plus Herbal Capsule.
5: And liban dyan doon, as calcium blockers and also potassium surge doon sa ating katawan, ang Santons din ay tumutulong na mag-produce, mag-regulate ng tinatawag natin nitric oxide sa ating endothelial wall. Kaya luluwang. So, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng tinatawag natin na pagmara doon sa ugat. Maganda yung flow. And liban dyan ha, sa pag-produce initiate ng nitric oxide production sa ating ano sa ating mga ugat, it also provides systemic shield against stress-induced high blood pressure. Abangin mo yan, providing systemic shield. And this is published doon sa National Institute of Health na epekto ng paggamit ng Santons, especially lalo na ganong parehong mga Santons ang meron doon sa ating Santon Plus Herbal Capsule dahil pharma-grade ang ating Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
1: Kaya kung lagi under stress, ang inyong pangangat, ang stress naman talaga.
5: Hindi may iwasan
1: part yan. Na yan. Part na yan ang buhay natin. Eh, kanga, ano. Pero ang mahalaga doon, don't let stress control you. Yun yung pinakamalaga. Dapat ikaw yung magkocontrol doon sa stress.
0: Sabi pa ng isang texter natin dito, no, pasahin ko lang. Sabi niya, maraming uri ng stress at heart. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay betrayal. Ano ibig sabihin nun? Di ba maraming source of heartaches?
1: Yes.
0: Pero pinaka-worst daw pala ang tama. Yung pinagkanulo ka.
5: Kasi
0: yung trinidor ka.
5: You were expecting something good because you you trusted the person. Mm-hmm. You trusted.
0: Tapos ang bulaga ka na lang na pambihira.
1: Iba pala.
0: Iba pala. Oh. So marami nang
1: iyak masakit sa lahat.
0: Oo, sa pag-ibig, sa relasyon, kahit sa aspeto. Mm-hmm. Kaya nga tama 'yung sinasabi ng ating texter. Totoo 'yan. Kahit sino talaga siguro, pwede mong tanggapin pa yung isang bagay na kitang-kita mo kaagad eh. Mm-hmm. Pero yung makita mong bigla, nakala mo okay, pero hindi. Mm-hmm. At totoo yan. It triggers more stress that it even can kill a person. Just, pero di ba marami tayo nakikita sa relasyon? Nagpakamatay, tumalon, sa ganitong, kumbaga, parang hindi niya kinaya dahil siya ay pinagkanulo ng kanyang mahal, minamahal. May mga ganun, iniwan ang asawa. So, totoo po yan. Nakaka-relate ako sa texter natin.
1: Lahat yung mabigat na situation. Sa, layo na sa atin pong mental.
0: Kumbaga walang ginawa sa yung physical na pananakit. Pero
5: emotional stress,
0: ang tinama sa iyo.
1: Kaya sa mga ganito, ay nakakatulong din ang ano. Take yun ng ano, Santone plus herbal capsule, ha? Any stress sa katawan natin.
0: Para bumait, ano?
1: para makapag-isip ng maayos.
0: Yes.
1: Yun naman yung kailangan doon. Any stress kasi sa ating pong pangangaton, especially pag sa emotion na or sa mental na, napaka-delikado yun kasi pwedeng makagawa ka ng isang bagay na hindi mo na pag-iisipan ng maayos. Ano? So, ano kailangan, pakalmahin natin yung isip natin, even though it is easily said than done. Sabi pa nga, no? Pero pag gagawin naman natin, mga ka-wellness, ano, na mapakalma yung ating pong sarili, eh mas mainam po yun, mga kaibigan, ha? O kaya, bago gumawa ng desisyon, eh magkape muna ng Santone Gold Coffee Mix, uminom ng Santone Plus Herbal Capsule natin para maging sound yung thinking po natin, mabawasan yung mga stress na yun yung nagpapakonstrict sa ating mga ugat para hindi tayo makapag-isip ng maayos, ha? Kasi pagka sobrang kipot ng mga ugat natin,
5: walang oxygen,
1: walang nutrients na nag-nourish dun sa brain natin, eh foggy yung ating pong brain area, mga kaibigan.
0: Kaya yung sinasabi nila daw eh, any decision you made because of anger or ano,
5: is something you will regret afterwards.
0: Kasi nga, siyempre, tama yung sinabi mo, walang sapat na oxygen.
1: Tama.
0: Yung brain mo parang confused.
5: Yes, clouded.
0: Clouded.
1: Hindi ka talaga makapag-isip na maayos, hindi ka makapag-focus na maayos. Once you're under stress or distress, mga ka-wellness.
5: Mr. Romantic ko na yan.
1: Kaya ugaliin po uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. At yung ating mga healthy coffee, alam niyo mga pag-inom ng healthy coffee, nakakatulong din para i-elevate yung ating pong mga happy hormones. Kasi yan yung pangontra natin dun sa mga stress hormones ng ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? At sa pagbabalik natin, dalagdagan pa natin yung mga kaalaman patungkol dito sa mga stresses na ito at kung ano yung mga precursor nito, o ano yung mga nagtitrigger, yung mas nakakapagpalala pa ng mga stress na ito sa ating pong pangangatawan. Kaya dyan lang po kayong mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health. Pagkape, dapat Santone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
7: Santone Plus Coffee Mix.
8: Marami na ang natulungan ng Santone Plus

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number is 0969-609-6545. Balik po tayo doc doon sa atin pong tema na pinag-uusapan natin about stress at kung paano po nakakatulong yung Santol Plus Herbal Capsule natin sa pag-control ng stress at nakakatulong para ma-reduce din ano, yung mga masasamang epekto nito sa atin pong pangatawan. Dok Ron, ano ba yung mga bagay-bagay na mas lalo nakakapag-worsen dun sa stress natin? At ano yung mga ano yan, mga kumbaga pinag-uugatan, sabi pa.
4: So, under stress ka na, tapos ito, palagi pa rin yung iniinom, mga caffeinated products. Mm-hmm. Kape, energy drinks, soda drinks, these are stimulants na ang epekto is pareho ng tinatawag natin na stressor sa ating katawan. Ay minimimik niya ang physical feelings of anxiety o yung flight or flight mode ng ating katawan, yung mga caffeine na ito. At this causes vasoconstriction. Mapapansin niyo, pag iinom kayo ng kape, di ba, yung iba, kabog na kabog. Puso, nagpapalpite. And also, kapag kakulang din kayo sa tulog, so long term, kulang kayo sa tulog, and then suddenly, merong stressors dumating kasi hindi naman natin sasabihin, schedule ka muna ngayon. Stressors na.
3: Hindi by schedule.
4: Walang schedule yun. Dumadating ka. Sometimes, in an unexpected manner.
3: Minsan yan, diba? Minsan na yung ano mo, ang saya-saya mo nung umaga.
4: Tapos pag
3: bigla na lang.
5: Yes. Parang binuhusan ng malamig na tubig.
4: Oo, ganun na nangyari. Biglang ano, yung tinatawag natin na sudden events na dumadating sa ating buhay. So kapag kulang ka sa tulog, this also puts more emotional or mas nagpapataas pa ng ano ng production ng mga stress hormones sa ating katawan. Also doon sa mga ang pagkain is very poor, especially ultra-processed foods. May mga tao, kaya mapapansin mo yung mga tao, those are healthy people. They can go under stress, but at the same time cope up immediately. They could be able to cope up with those stressors. Kasi yung katawan nila nagko-cope up, especially pagka nasakasantun plus herbal capsule kayo araw-araw. Kaya nga yung stress hindi natin maiwasan talaga yan. But then yung response ng katawan, we could do something kung paano mag-respond ang ating katawan na hindi maapektuhan yung mga ugat natin, especially yung ating puso. At isa dyan doon sa pag-inom ng ating Santol Plus Herbal Capsule. Also doon sa mga stress, hindi natutulong, screen time ninyo that club nagpapataas din. Social isolation, yan ang wag na wag nating gagawin when you are under stress. You need to connect to people, you need to say, kailangan meron tayong masumbungan masumbungan ng mga dinadala natin.
3: Kasi yung ibang tao, Dr. Ron, mas pinipili nila na maging mapag-isa.
4: Mapag-isa.
3: Kasi para makapag-isip-isip daw ng maayos.
4: Ang nangyari, okay yung makapag-isip ka ng maayos, pero most of the time, when you are isolated, ang mga bumubulong kasi kapag ang ating we all know, when you are under stress, the mind does not work properly. Of course, kapag ang utak hindi nagtatrabaho ng maayos, kalimitan insinuation ng utak is always negative. Kaya kailangan mo ng other voice.
5: Wala kang tatanungin, sarili mo lang kakausapin.
4: Tapos ang insinuation ng utak, negative talaga yun. And also yung tinatawag, ito kalimitan, lalong-lalo na dun sa mga hindi nila alam ang cope up ng stress. Ang ginagawa is yung alcohol. Para makatulog. But alam nyo ba na nagpapataas pa ng stressors and at the same time ng stress hormones sa ating katawan ang alcoholic usage.
3: Eh, pansamantala lang naman yung epekto nun,
4: yes,
3: di ba?
4: Yes. After ng high, kasi kung ano yung taas, ganun din yung hindi ka babalik doon sa level ng normal eh. Babagsak ka much lower kung kaano kataas yung itinaas na.
5: At ang worst pa noon, may mga nasasabi para daw makalimot. Naglalasing.
4: Mas lalo.
5: Eh, yung problema nung malasing,
4: mas lalo na lahat. Kaya mga ka-wellness yun, caffeine, kulang sa tulog, poor nutrition, and also substance use, isolation, those are nagpapataas pa or napapawersin pa ng epekto ng stress sa atin pong pangangatawan.
3: Hindi solusyon yung alak. Hindi solusyon yung mga alcoholic beverages. Kasi just imagine yung sistema ng pangangatawan natin is under stress na. Papasukan mo pa ng mga toxins, papasukan mo pa ng mga chemical. Mas lalong may stress yung atin pong pangangatawan. Yun nga, tama yung mga nabanggit natin na pansamantala, maaari kang ano, maaring mabigyan ng relief yung parang sobrang bigat.
4: Momentary.
3: Oo, na yun na nararamdaman. Mm-hmm. But then, yung katawan after mo effect. Naman, di ba? Yung katawan mo, yung after effect nun, eh mas lalo siyang mamang problema nun. Parang itatapon pa yung mga waste products, mm-hmm. ng mga na ano natin, na intake natin na hindi maganda, ano? Yung iba din, iniinuman ng mga ano, mga caffeinated ng mga inumin. Since inaakala nila na ito yung makakapagpatanggal sa stress ko, yung mga stimulants na mga inumin. Pero hindi po, mga kaibigan. Yun ay mga panandalian lang din talaga ng mga solusyon. But then, yung balik nun, yung epekto nun sa ating pong pangatawan, ay mas nagiging mabigat, mas nagiging pong ano tayo, mas nagiging bagsak yung ating pong kalagayan, mga ka-wellness. Ha? Kaya yung iba, sanit na uminom kayo ng mga ano, mga caffeinated, highly caffeinated ng mga inumin, lalo na kung palakapi naman kayo, eh magkape na lang kayo ng mga healthy na coffee. Nandiyan naman yung ating Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix natin. Yun na lang yung kapihin nyo. Mas nakakatulong pa yung
5: bakron. May premium pa tayo.
3: Oh, may premium day coffee coffee pa. Mas nakakatulong pa po yun para maka-adapt yung katawan natin dun sa stress na nangyayari sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ngayon ba, Maji, ano ba yung pwede pa nilang ibang gawin kapag under stress sila?
5: Actually, ang isa sa ina-advise karamihan ng mga health coach, di ba? Pag daw na yung stress ka, yung paghinga ang malaking bagay. Even sa military, ginagamit nila yan as pampakalma, no? So, yung tinatawag na diaphragm and box breathing. Yung box breathing, very simple naman eh. Ang kanilang, ang way to do it is inhale ka sa ilong, 4 seconds. Parang mabilisan lang to. Then, hold your breath for 4 seconds. Exhale slowly. 4 seconds, then repeat again, ano, yung inhale, hold, exhale, hold, 4 seconds, hindi ka una hihinga ulit, tapos inhale, parang paulit-ulit lang siya. So, yun yung isa sa ano. And another thing is yung hihinga ka ng rapid breathing na tinuturo yun sa mga nasa autism spectrum eh, para kumalma sila. Hihinga sila, tapos yung inhale mo sa ilong, pag exhale mo, nakaano yung bibig mo, parang naka-whistle form, naka ganun.
3: Parang unti-unti lang yung
5: lumabas. So, parang force, ipo-force mo dito na mag-aano yung bibig mo. So, maraming way of breathing technique. Then, meditation. Usually, they... yung mga pilates, yung mga yoga, and the most important sa meditation technique, prayer.
3: Prayer.
5: Yun talaga. They call it a lot of, kumbaga, label sa meditation, pero ang pinaka-ano talaga nun yung
4: prayer. Another thing is yung exercise. Nagpapababa yan ng, ano, ng ating stress hormone production sa ating
3: katawan. Naalala ko tuloy yung post, pagka mayroon na nagbubuhat na sobrang bigat sa gym. Eh, lagi napapatanong sino kaya yung sumakit dito. Bakit? Sobrang lakas ng buhat do kay.
4: Parang yun ang release, nire-release yung ano, yung tension ng yung stress.
3: Niya,
4: And also unplug. Kung kalimitan kasi nakokos ng stress natin, political issues, yung mga nakikita nating mga triggering videos na may kikita natin. So sometimes we need to also yung
5: social media
4: detox daw, no? Pupunta doon sa isang lugar na walang signal. Also, ground yourself. Yung ano kasi, yung mga negative ions ay gumaganda, nagpapaluwang ng mga ugat sa ating katawan, especially sa ating brain. And daily exercise, balanced diet. Also, learn to say no, especially kapag ang cause ng stress ninyo is yung ano, yung trabaho ninyo. Pagka hindi na kaya, sabihin niya, ano, ibigay naman sa iba, huwag po ninyong dipahan yung trabaho na hindi kaya. And yung tinatawag natin, practice gratitude. Be thankful always dun sa mga bagay na nangyayari sa atin.
3: Yun, no? At isabay niyo po, mga ka-wellness, ha? Mula dun sa mga nabanggit nila Doc Ron at Doc Algie, sa mga technique na yun, huwag kalimutan ang Santone Plus Herbal Capsule. Isabay niyo palagi yan dun sa inyo pong coping stage, kung tawagin, para makakope up tayo sa mga stresses na nangyayari sa ating pong pangangatawan. Kasi napakalaki ng nutritional support kapag under stress ang isang tao. Diba, pag under stress tayo, yung iba, halos walang ganang kumain.
4: Yes.
3: Yung iba naman, baliktad, nag-i-stress eating naman. Ang saklat dun, kinakain mga unhealthy. So, hindi yung maganda, ha? Mas maganda pa rin, meron tayong sapat na mga nutritional food At kung hindi man tayo makakain na maayos, daanin natin sa nutritional support mula po sa mga supplementation. At nandiyan naman ang atin pong mga pharma-grade na mga supplements like Santone Plus, Herbal Capsule, yan, yung hawak ni Doc Algie na yan. Tandaan nyo lagi, yung itsura po niyan mga kaibigan. Ha?
5: Kulay brown.
3: So, yan. At sa mga gusto makabili yan, available naman yan sa mga pharmacies at sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Okay? Sa mga kabahay na, kung meron kayong mga katanungan, patungkol sa ating pinag-usapan, text lang yan sa ating pong numero. At po ang text line, 0969-609-6545. So, bumalik po natin, tutugan natin ng live ang inyong pong mga katanungan. Magpuhayang alas, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
1: Marami na ang natunguan ng Santone Plus Herbal Capsule.
0: Nabili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
3: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago natin sagutin mga partner ang mga inquiries ng ating pong mga ka-wellness, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Malusog na panunood at pakikinig sa ating pong mga viewers sa ating pong FB live stream. Ganun rin sa lahat po ng mga nakikinig sa ating pong mga programa ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga ka-wellness. Okay? Na Doc, meron pong nag-text sa atin dito. Mga Doc, please tell ano-ano po ba ang benefits sa cinnamon sa katawan and can soya helps lessen stress? Salamat po sa God, may God bless you all po. Verna from Tacloban. Customer niyo po ako ng mga product niyo.
5: Alam mo, cinnamon, actually, ang isa sa pinaka-the best na nagagawa ng cinnamon sa sugar. And also sa nervous system. Just imagine sa isang pag-aaral na yung pag-amoy mo lang ng cinnamon. It can help your nervous system to be relaxed. Sabi nga nila, yung sa ibang bansa nga ang cinnamon pala, sa isang pag-aaral, nakita na parang meron siyang aphrodisiac property. Ibig sabihin, cinnamon pa lang, naamoy pa lang ng lalaki, meron ng impact dun sa reproductive capacity.
4: Ibig sabihin na gumaganda ng blood flow daw.
5: Yes, gumaganda ng blood flow. And also, anti-inflammatory, maganda rin ito sa mga hypertensive. Actually, dami nila nakitang sa cinnamon. Kaya nga yung mga mahilig sa cinnamon bread, iba ang problema lang naman nun, asukal.
4: Tapos meron pang cream.
5: Kaya sa atin, nilagay natin yan doon sa ating tea, yung cinnamon. Pagdating naman, ano yung sunod na ano niya?
4: Ang soya ba nakatulong ba sa stress?
5: Of course, dahil ang soya ay may kompletong essential amino acid. Alam naman natin na ang taong kulang sa amino acid, mabilis tamaan ng stress yan. Because of nutritional reason, umihina yung ating mga nerve. Kasi malaking bagay po ang amino acid sa ating pong brain health and nerve and muscle health.
4: Kaya malaking bagay. Santone Plus coffee.
5: Santone coffee natin, Santone Plus coffee mix natin, yung talaga yung coffee na mataas ang santone, mataas ang moringa extract, at meron ang base niya actually soya. Extract. So kahit sa bata, pwede mo siyang ibigay. Ginagawa ng pulburo ng pamangking ko yan. Kasi hindi siya nakakasama dahil yung content niya is soya or with extract ng mga halaman.
3: Sa mga kabayan natin na gustong sumubok ng ating pong mga produkto. Yung Santone Plus coffee mix natin, Santone Gold coffee mix natin, ano siya, friendly coffee ang tawag natin dyan.
4: Mm-hmm.
3: Especially sa mga ano, may mataas na sugar level.
4: Mm-hmm.
3: Hindi sila nakaka-apekto sa sugar level po ninyo mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga gusto mong ma-enjoy yan, gusto nyo palitan na yung mga unhealthy coffees na ginagamit po ninyo, mm-hmm. subukan nyo yung mga healthy coffee po ng Yes to Health. Okay?
4: Mm-hmm.
3: Dok, another inquiry. Dok, ask ko lang po kung pwede mo mag-take ng Santone Plus kahit I'm taking Vestinor. High blood maintenance ko po. Mm-hmm. Eleanor po ito.
5: Yun ang kagandahan ng Santone Plus. O, kasi ang Santone Plus, hindi naman siya nagkokontra sa mga iniinom natin maintenance. Kasi kumbaga sa linya ng ano, alam mo yung mga trend, magkaiba siya eh. Pero may iisang destination siya. Para kung lang yung ganun yung analogy natin. Bakit? Kasi ang maintenance medication ninyo, targeted yun. Bisamin ang commonly mga vasodilator yun. Okay? Ang ginaang ano ng mga maintenance medication depende may blockers pero yung ating Santone Plus herbal capsule ang target niya naman yung cause. Saka may mga phytochemical ito na sumasabay dun sa sistema ng katawan. Meron kasi tayong tinatawag na homeostasis, which is ibig sabihin ng homeostasis is balance and equilibrium, which is yun yung ginagawa ng mga supplements katulad ng Santone Plus herbal capsule. Hindi niya kukontrahin negatively kung ano yung epekto ng isang maintenance medication, kundi complement siya eh, nagko-complement. Parang si Batman, then si Robin. Dalawang magkaibang identity.
4: Personage, yeah.
5: Pero they have the same mission. And magkaiba lang ng method ang ginagamit nila.
4: Okay, guys, naman doon kanina sa na-discuss natin doon sa nagbinablock niya yung calcium, which causes constriction. So, if you are having hypertension, of course, cause ng hypertension is constricted muscle.
3: Yes, so,
4: tinatawag natin yung muscle is hindi yung blood vessels, I mean, is hindi bumumuka ng maayos. So, it induces nitric oxide production doon sa ating endothelial wall. Also, it protects yung mga vascular system natin mula doon sa pagka-damage ng ROS or yung dulot ng tinatawag natin mataas na or oxidized LDL and also yung tinatawag natin yung mga stress hormones na nakakasira ng ating mga ugat.
5: Ayan. Hindi naman talaga masama yung stress pag sobra lang talaga. Sa chronic,
4: paulit-ulit.
5: Anyway, bago natin makalimutan, patingin natin si Brother Jojo Tumul at ang kanyang misis, Sister Presi Tumul. Diyan daw nakikinig sila sa La Tria Homes, Barangay Timalan, Balsahan na Ikabite.
3: Happy listening sa inyo. Okay. Eto daw, another inquiry. Okay lang po ba di makapag-exercise kung nag-take ng Santone Plus capsule nyo? Busy kasi sa work everyday, pero nakakapagpa-araw naman ako every morning. Thank you for your informative program.
5: Actually, hindi siya magiging substitute. Sorry ha.
3: Hindi siya pamalit.
5: Kumbaga sa ingredients ng Better Health, isa sa ingredients. Pero yung pagpapaaraw mo, pag nagpaaraw ka, maglakad-lakad ka na. Hindi ko na kailangan na tumakbo. Kasi ang exercise, meaning, isang definite time na ginagawa natin na wala tayong iniisip na iba. Yung kasi yung iba, tatrabaho naman ako araw-araw, exercise na yun. It can be, pero iba pa rin yung ehersisyo na gagawin natin. Yung simpleng paglalakad lang ng barefooted, di ba? Malaking bagay yun.
4: Kasi yung resistance exercise, kahit na naka-static ka lang, o yung tinawag na wall sit, lang that is already a form of exercise already.
5: Sabi nga ng mga expert, pag daw naka 20 minutes ka na sa harapan ng computer o nakaupo ka sa you need to stretch your muscle. Kasi stretching is also a form of exercise. Yung exercise kasi iniisip natin, magbibigay tayo ng time for walking, long walk, or magbubuhat tayo. Hindi po. There's so many
4: form types of exercise.
5: Yes. Yeah. Hiwalay pa ang Santone. Ang kagandaan lang, alam mo, naka-miss mo yung exercise ngayon, nag-take ka ng Santone Plus herbal capsule. Kumbaga, yung mga ilan sa mga consequences ng hindi paggalaw, nami-minimize, pero hindi siya completely replacement. Kahit sa diet natin, pwede sabihin ng iba, pwede ko bang hindi na kumain ng gulay, mag-Santone Plus na lang. Hindi ko namin nare-recommend yun. Actually, pangunahin ang meal, yung ating healthy diet. Yung supplement is something that will fill in the gap ng mga problemang kakulangan natin.
3: Yun, no? Yan, sa mga ka-wellness natin, ha? Huwag na huwag yung isipin na guarantee na yun na nakasantong plus kayo ay wala nang contribution sa ibang aspeto ng pagpapalusog ng ating pampangatawan. Hindi yan siya one magic pill na yun na lang yung i-intake mo at all is well na.
5: Kaya nga sinasabi na lahat ba ng sakit na gagamot ng Santon Plus Herbal Capsule? Actually, unang-una, hindi naman siya gamot. Nutritional siya. Pangalawa, hindi kami naniniwala na isa lang, kaya na ang lahat.
4: Yes.
5: O kaya nga, dapat natin maintindihan na ganito kasi commonly. Yung iba, dahil nga wala silang alam pagdating sa mga nutritionals o herbal, nahirapan din kumana. Much better na meron kayong mapagkakatiwalang araw-araw yung iniinom, aprobado ng FDA, sigurado kayo sa kalidad.
4: At sa potency, no?
5: Yung potency. Pati sa potency. Actually, yung mga materials natin is pharma-grade.
4: Pharma-grade, yes.
5: Pharma-grade. Ibig sabihin, ang potency is nakakaangat kesa sa ilan sa mga materials na ginagamit sa manufacturing of food supplement. Ano? So, ang ibig sabihin lang nito, pag nagtitake ka nun, meron ka ng baseline, nutritional support. Pero hindi siya kailanman pwedeng gawing substitute.
4: Replacement.
5: O replacement sa inyong mga
4: healthy basic lifestyle.
5: O kahit ako, hindi ko papayag ng hindi ako kakain.
3: Yun na lang yung source mo. Hindi po pwede mga kaibigan. Yun na yung ano lang, Dok. Merely pangdagdag natin.
5: Tsaka mas the best na. Mas the best na rin na meron ka nun para pasiguro na. Kaya nga ang naturopathy is more on prevention. At hindi ito gagalaw lang tayo sa naturopathy kung kailan meron na tayong sakit.
3: Yung minsan na, ano, yun yung minsan na wrong move ng iba, ng mga tao. Masama, pagka hindi na tinatanggap sa ospital, tsaka lang
5: yun, totoo yan. Dami po pumunta sa clinic.
3: Natural healing.
5: Pumunta po ako dito kasi tinanggihan na po ako ng ospital. Isa yun. O kaya naman, wala na akong pera.
3: Baliktad eh.
5: No? Tapos, hindi ho ako gumagaling kahit matagal na. So, there is a missing link. Kung baga sa ingredients, may kulang na nasangkap para gumaling tayo.
3: Ayun ha. Kaya sa mga kabayan din, huwag na huwag niyong kaligtaan yung mga nutritional support natin through supplementation para mapunan yung tinatawag na gap, nutritional gap, ano, sa mga kinakaya natin. Well, lalo-lalo na ngayon, ang mga food choices talaga natin is depleted of nutrients. Napaka ano talaga, napakalaki ng nutritional deficiencies na kinakaharap ng atin pong sosyalidad, mga kaibigan, ano? Na yun ay napupunuan, natutulungan na mapunan sa mga suplementong ito gaya ng mga suplemento ng Yes to Health, ha? Kasi mga sumakabil yan, punta po ang mga authorized dealers natin, mga Yes to Health Wellness Clinic natin, available lahat ng produkto po ng Yes to Health dyan. Pwede rin umorder yan sa Shopee natin, ha? O, Yes to Health 2011. I-search nyo po yan, mga kaibigan. Pwede kayong mag-add to cart dyan. At huwag nyo kalimutan yung mga ano natin, mga pa-promos natin at lalala yung raffle natin.
4: Ipon na kayo.
3: Mag-ipon na kayo ng inyo pong mga entries, mga ka-wellness, ha? Ulitin lang natin yung pang-entry po ninyo ay empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule or itong sachet.
5: Ito yun.
3: Sachet na, wala ka bang ano dyan, Doc? Sample ng Santon Gold Coffee.
4: Sa likod.
3: Ayun, ito yung nasa likod natin. Ayan, yung nasa likod nila. Ayan.
5: Yung kasama sa entry, itong old and unang-unang variant natin. Yeah. Ito, okay? Santon Plus Herbal Capsule.
3: Dalawang pad yan, mga ka-wellness. Pang-entry na nyo yan, ha? Sa atin pong raffle promo. Kaya mag-ipon-ipon na ngayon. Kasi pagka mag-start to, meron na kaagad dyan, weekly.
4: Winner. 3,000 ba naman? Weekly winner.
3: Laking bagay na yun.
5: Saan ba yan i-announce sa program natin?
3: Dito sa program natin. Sa mga himpilan natin, dyan yan i-announce. Kaya makinig din lagi dito sa atin pong mga programa sa mga himpilan natin. Dahil ini-announce natin yan kung sino yung mga maswerteng mabibigyan natin ng mga pa-premyo, mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner, no? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahawin po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
4: Yan, sekreto ng pag-cope up with stress ay ang nutrition, tama nga pagtulog at pag-iwas doon sa mga stimulants, lalong-lalo yung mga unhealthy coffee. And of course, samahan po ng pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. At mga doon sa mahilig sa healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix ang pwede po ninyong pampaliting. At ang ating kalusugan, yan po ay pamana sa atin ng ating pong Diyos.
5: Siyempre, thank you mga ka-wellness sa inyong pagsubaybay at sana ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayong pong araw kong ito. At kung hindi pa nakainom ng Santo Plus Herbal Capsule, okay, try nyo na. Puntahan lang ang mga butikang partner natin. And of course, premium dito yung soft gel capsule. Okay? Mm-hmm. Para sa ating pangangailangan sa essential nutrient, essential fatty acid. Maraming salamat, Doc Algie, po ito mula sa Yes to Health.
3: Maraming salamat, Doc Algie. Maraming salamat din, Doc Ron. At bagong paalam, may bagitin ko lang isang pa. Promo natin. Mm. Buy one box ng Santone Plus Herbal Capsule at makakuha rin kayo ng 50% off sa ating pong Yes to Health of Vitamin C. Mm. Mga ka-wellness. Napagandang promo niyan, ha? Sa mga kababayan natin na gumagamit natin pong Yes to Health of Vitamin C at yung gumagamit din ng ating Santone Plus Herbal Capsule. Eh, yung magandang partner, tandem, ikang mga ka-wellness. Okay? Sa nga po ng ating budihin na CEO, Doc Remilito, ito pwede ko Dom Michelle Hinas na gasabing, if you eat rightly, iron need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ang Panginoon wa ang siyang tutulong ng plakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po ang kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
6: The Secret of Health.
7: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa

Another song for you, mga babe, entitled Kung Wala Ka by Hill. At ang ininyo itong pag-loving-loving. Of course, kawang gihapon ng Babe ng Bayan, Babe Zabrina.

Alauna 53 sa hapon. Mayon hapon mga baby. Kumusta pa na mga babe? Dati di hanggang ganina pa nagpaabot sa pampag pa nagubanuban karong hapon. Of course, welcome. Mabanuban na po ito mga babe. Dilang gihapon sa itong programang X-Rated. Dari gihapon, of course, walay lai. Ako ragid ni. Sa XFL, mga babe, kauban gihapon, na ginusara na gihapon. Sige na laman tayo, ginusara, oy. Nag-inusara sa ano ba? Nag-inusara sa kinabuhi. Mga ba? Nag-inusara sa programa. Oo, of course naman. Of course, yung kauban karoon, ang nag... pabebek ayaw ko karoon. In fairness, ganahan ko sa kuang outfit today. Di lang nila makita kasi wala man sila nagtanong sa pang live. I was actually gonna... ano ka nang... I would like to remove my coat, pero di na lang kayo, basi bigaon kayo tanawa. Ang bigaon ninyo mga babe sa karadyohan, ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Babe Zaburina, mga babe, inyong makauban, gikan alauna e media, hantod, alas tres e media sa hapon.

0: Oh, sige na, tama na. Kay grabe nakasakit akong liog. Nag-head spin ko mga babe. Wala nakita sa to mga babe karon. Na nag-head spin ko din. So kung gusto niyo makita pa di ka magtanaw sa to ang live. Makita ninyo si Babe Zabrina sa bagay itsura ni Babe oi. Kay basig tingog gray guwapa ani. Ay hala, nag-text sa nga ko ang pinaka-idol sa nga tanan kaning pinaka-sexy sa tanang kalibutan. O, di lagi daw na ako. Di daw, di kita mo makalimtan kaya nga no, duol mo sa ondughan. Tanawag ko, eh. Pwede rin kayo si Lipon. Si Lipon, bitaw, bili, Leon, kung naabagid mo din sa ondughan. Mayong hapon sa mga babe, nato nga naminaw karon, Luzon, Visayas, Mindanao, kung asa makanakaplastar karon sa mga posisyon ninyo diha. Mayong hapon sa inyo mga babe, and of course, mayong pagpaminaw sa tuang programa karong hapon. Sit back and relax na kaya ako ang bahala sa inyo. Ako ang magpalami sa inyo hang kahaponon. Ako ang magpatindog. Si patindogo eh. Yung mga balihibo sa tangkugo. Okay, patindogan na, baby. Kanang kulang naman ay siyang masahe, God. Ito, babe, ha, sa mga kanaminaw karon sa tuang mga sister stations nga naka-tune in this afternoon. Good afternoon, everyone. Asa man ka naka-plaster diha, babe, dali sa kinatibok ang XFM Davao region. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw natin sa XFM 89.1 Davao. XFM 107.1 Tagum and XFM 99.1 Mati City. Mayong hapon sa mga babe na itong naminaw dari karon sa XFM Jensen. XFM 101.7 Bukidnon. Sa XFM Pagadian, XFM Ipil and XFM Zamboanga. Ang ganang buwang. XFM San Franz, mayong hapon sa mga babe pod nato nga hindi kayo palabig na nga babe ha. Kalma lang di ha. Ang laway babe, may tulo na babe. Mga babe nato din sa XFM sa Kabisayan. XFM 99.9 Tacloban, XFM 88.3 Cebu and XFM 101.7 Canlaon. Og ang akong gingon nga pinakaduol sa kong dughan, liagani dari o. Oh, duol lagi ni sa kong dughan lagi. Mga babe nato dari sa XFM 91.1 Kidapawan. O oh, naghanang mo tanang ano dang duol ang Kidapawan sa kong dughan. Ay malamang no, diha manggugko nagpuyo sa unang panahon. Oo, oh, diha sa Talisay Street, dapit sa Alim, Kidapawan City. Hala, memorize. O oh, ano na. So di ako nagdako, di ako nag daycare, elementary, first year high school and then drop ako nakatuon og kanang bulakbol. Di ako nagtakas. Di ako gi say tawag ani nang mag-cutting classes. Diha tanan sa Kidapawan. Napo di ako mga idol kaayo, ako mga pinakaduol sa kong dughan, si DJ Sexy Sassy nga sige chat karon. Pinaka-sexy ni sa tanan. Actually, kung tanaw ninyo akong outfit karon, so, si Sexy Sassy, di na kailangan mag-outfit. Sexy na gid ni siya. Vlogs ang tanan. Pwede na akong muuli. Lagi!
1: Easy!
0: Ni uli. And of course, no, si SM Jasper Magonsa, maayong hapon. Naminaw sila dito karon. Nag-plaster sila para ma-full blast na gita nga madunggan rin sa XFM Kidapawan. O, sa ko po, of course, akong pamilya, naminaw diha, alam nga naman, no? Espanyol family nga naminaw karon. Mayong hapon sab sa mga babe nato nga nagtanaw sa tong Facebook Live karon sa mga gusto makiguban sa tong programa, gusto makiglabing-labing sa tuwa karong hapuna, pwede mo mag-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Otro ako babe 0969-333-0537. Pwede po mo mag-tanaw sa tuwang Facebook Live kasi nga live na live tayo makikita sa Facebook at sa lahat ng socials ni Babe Sabrina. Ang pangitala ninyo ang XFM Davao Katropa Digital or ako ang socials Babe Sabrina, mga babe. Pangitaan lang na siya sa tanang social media platform Babe Sabrina. Wala na ilain. Ako rang gid na diha. Alas 12 punto na sa hapon. Nagtimpla na baka og healthy nga kape diha, babe? Ako gusto jud na ako nung kanang mag... Sige lang. Actually, nahutdan manggug ko. Nahutdan ko og gold karon. Ang naasa ko karon is premium D3 coffee mix, no? So nahutdan ko Xanthan gold coffee mix. But kung timplahon ako ni akong premium D3, ako ang ipadungog sa inyo paano maghigop og kape. Kanabitaong bisag sa to mang good ato kita Pinoy mga babe ha. Nga hilig kaayo ta maghigop og kape bisag init ang panahon or bisag sa tanan nga panahon sa tuang kinabuhi, kape ang atuang dangpanan. Pag stress ta, magkapita. Pag itugnaw ta, magkapita. Pag ikapoy ta, magkapita. Pag gusto ta magmuni-muni, magkapita, di ba? Pag natay kanabitaong mga bonding with friends, unsa inyong ingon ta, kapita, oh, di ba? So, naging part na siya sa tuwang everyday lives, ang pagpangape. But ako lang dyan, always i-remind sa inyo, make sure na pag mangapita, kanang kape nga healthy, kanang dili makadoubt sa tuwang lawas, kanang ito ang kape nga dili makahatag og palpitations, dili nga makahatag bitaw o kanang... or makapahimo sa to ang alimtanon. Jesus. Sige na gani mo, withdraw na lang. Alimtanon na gani mo. Inyo pang kapihan o makapalimot sa inyo. Sao na lang, Jod, no? So, dapat ang ato ang kape ka ng healthy Xanthan Gold Coffee Mix. Pwede po dato ang Premium D3 Coffee Mix or ang ato ang Xanthan Plus Coffee, mga babe. Oo. Kana lang tutlo. Kana lang tulong inyong pilian. Bisag asa ana, I assure you nga nindot ang inyong pagpangapi. Not just every morning, every time na gusto ninyo og refreshing coffee. Alas dos sa hapon, utruhon ko ha sa mga gusto mag-text diha. Ayaw mo kaulaw, ako rani. Oh. 0969-333-0537 sa toang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital. And sa mga babe nato diha, plastada na di na nato ni dugay-dugayon, bika na diha babe. Ay ipatong ko na sa ipatong. O bika na diha kay nga ni nagyod is ay, sa natukan ko kanali. Natukan ka. Ginapangita na ako na ba? Naagod to drink. Kanang ano na ako. Oh. Nawalag. Ay, nara.
2: Natukan ko.
0: O, di ba lahi ang mood kagahapon nagkaroon? Di ba no, lahi ang mood kagahapon? Kagahapon kay, ano man guto siya kanang, wala ko ka-get over sa amustabisyon katropa gahapon. Kanang bitong gakson ka nga gahilak ang inyong hanggitabangan kanang nadala gid na ako sa x-ray. Karon kay okay kay very light ang mood natin today kasi nga guwapa gud ta alangan. Oh. Bita mga babe ha. Sige na bika na diha, plaster na LL na diha babe. Lingkod-lingkod ligid-ligid sa panangklasing LL ninyo diha nga buhaton ni mga orasa. Kay gakson na ta mo. Maglabing-labing na ta. Sugda na nato anian. Ah, isulod ko na. Ah. Ibusok ko na, babe. Anian na, Gyod. Ah, nga to. Ianda mang trapo, ha? Eh, sigurado kong muhilak na pod ka. Sa tuwang X-rated drama, karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyong, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamahubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang butoy sa inyong kinabaho. May sobra ka tukiro. Putlon ko ni Anumat sa tabayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Shaira, Victor, thank you kayo sa inyong friendship, ha? Ako ginang appreciate ang tanan.
1: Wala na, uy. Friends ba ya ta?
2: Beto, always may naa sa imong loyo, Shaira. Bisa kung siya may tabo.
3: Ang dami sa pagsuporta ni mo. Barkada ko itong upat. Maong mag-inunong ngay kita.

0: Muli na ko, ha? Kay, di pangita na ba ko ni Mama ganina da? Sige, nag-chat na ako.
1: Ihatulog ta kasi inyo, Shaira. Ano? Ako lang hatod niya, bay. Namo kay motor. Sa'yo, nagdali rin ako siyang mahatod.
2: Ah, sige.

Kinsan, sige na ko padaong message, uy. Klaro mo kayo ni siya. Klaro ko ayaw nga dami account. Ganahan, git kayo kung siya na ko. Unya, ang naka-intrika, kay Paula kayo siya sa tanan. Halos tanong parts akong life.

0: nga na ang akong secret admirer sa Facebook. Nga magpaila na siya, in-birthday na ako. Ug ang tao ko, no, nga muhatag og heart nga regalo na ako. Mauna ko, no, siya. Ala, excited na ko. Sweet ra ba kayo magkadaog siya, tawahan na da. Kinsagit ka siya, no?
1: Secret admirer, di ay.
0: Maula ki day, uy. Naintrika ka ko, ukin sa ning tawana.
1: Oh, basi, gibinuangan ng kaana niya, ha?
0: Serious man siya, day. O, maka-in love kay iyang mga message na ko ay, kanang magpadasyag mga quotes. Minut kay basa-basahon.
1: Ah, Diyos. Na-in love naman yung akong amiga sa wa niya, maili. Uy.
0: Dugaya pa sa akong birthday, uy.

0: man rin sila si Tyra o si Victor, nga nagpalit og isda, dugay man kaayo. Ipauna lang ta din sa samal, aron mapahimutang ng mga butang na to sa cottage.
1: Oh.
0: Donnie? Nausa ka? Sige lagi kang tutok na ko. Oh, unsa man, may buling ba nga unaw?
1: Doon na lang ako isultin mo. Oh, ka nang... Ako mo itong imo.
2: Yan yeah, namin! Abot namin!
0: Oh. Oh.
3: Sorry ha! Ladugay get me! Anay, si Victor ay napahapit sa iyang igagaw of shorts. Kaya nalimtang daw niya ugdaang iyang shorts.
0: Okay ra, uy. Donnie, unsa to yung isulti?
1: Ha? Ah, wala uy. Wala to.
0: Sige na, mag-enjoy tayo ng atong overnight karon. Gi-advance na lang na to, dana akong birthday. Kay sa sunod adlaw naman eh. Og niya, nag-overnight ta. Sige, tagay ta og maayo. Uy, tagay ta.
3: Sige!
2: Sige, sige, tagay ta og maayo.
3: Yay! Yo! Oy, hey, bye-bye. Pagtarong, uy, hubog na ka? Nao? Happy naman na mahubog imong sando nga gisulob, oh? Uy, ayaw inubog!
1: Ay, Shira, ilang gabitan niya ko jacket, oh, kahubo ka ng kalakihan.
2: Ay, pasagdi na siya doon, eh. Ah, nalingaw mo na siya mong ato na siya pasagdan.

Hubog ayo ko at higayuna. Ugmaw lang ang akong nahibawaan, babe. Nagyatiman ko na kunila. Labi na ni Donnie nga, protective kaayon ako. Kini si Donnie, siya gid ang akong masaligan basta ingon ana na. Kay dili gid kaniya pasagdan, og feel secured gid ka basta kauban siya. Tuod man, nagpadayon ang among kasuod upat. Bisag asa nga gimmick og laag, uban gid ni babe. Ug sa kaadlaw ana, miabot na ang akong birthday. Ang adlaw na akong gikahinaman nga mailhan na nako ang mystery guy na akong kachat.

0: Happy birthday, Shaira.
1: Hain pa man dahi si Donnie.
2: Aw, niya na to pa dong din he.
0: Dawata rin akong gift ni mo, Shaira.
1: Pelo nga heart o porma?
0: Sorry ha, morgi na akong labot.
1: Okay ra, oy. Salamat. Siya ka? Si Victor ang akong mystery guy ng akong katsa? Victor? Ikaw ba? Ikaw ba ang...
3: Shaira, happy birthday.
1: Oy, Donnie? Nitutok mong good ka sa akong gigunitan nga gift? Kang Victor ni...
0: Transparent ang ipagkaputos.
2: Nice ya, Do.
1: Hoy, Donnie, walang ko'y gift gikan ni mo?
3: Kwan, nalimutan ako sa amo eh.
1: Okay ra, oy. Ang importante nga ni amo. Dali, mga onatan ninyo.

0: Uy, galing na rin kang wedding hindi ay may problema ba?
1: Kuan, lalapit isulti mo siya ra.
0: Ibog ka na ko, dili tatalo. Joke ro to ha. Dito, unsa may isulti na ko? Sulti na ba? May problema ka ba? Ha?
2: Shaira!
0: Victor, dali! May nang niasab ka. Ato ni ngunungan si Donny. Kay, murag na'y problema, oh.
2: Ha? Baba? O sabi yung problema ni mo?
1: Awa man, Pag.
2: Awa naman di, Shaira, Dad, flowers for you.
0: Uy, thanks!
1: Di na ako magdugay, ha? Mabawali na lang ko.
0: Sure ka?
1: Oh.
2: Okay na sabay kay. Doon na sa ko'y importanteng isulti ni Shaira.

0: Alam sa mga isulti ni mo na ako, ha, Victor?
1: Di lang ako magpaligoy-ligoy pa, Shaira. I love you.
0: Victor!
1: Sorry nga sa itong kasuod. Nanguyab ko ni mo, ha? Abi ni mo, bago lang yung ko na-develop ni mo. Mang, nalang dilik man ako suwayan ang huwag panguyab ni mo.
0: Victor!

0: Asa dahi si Donnie? Pila na kaadlaw nga, wak ko makakita niya. Naon sa dahi siya?
1: Naman siya dahi kong problema.
0: Ha? Unsan?
2: Hi guys!
1: Hi Victor!
2: Tyra, I'm just Donnie.
1: Ay, naa siya dahi kong problema.
2: Awan niya rin ay. Tod, ikaw na liyan mo sultihan.
1: Sa unsa?
2: Officially, uyab dami si Shaira.
1: Unsa?

0: Naman ko na kayo akong problema. Isultikot. Ingon si Tyra na ako. Nadako kayo. Unsa man na ah? Sultihi ko. Sige ka. Mangluod ko nimo. Kung di ko na masultihan sa tinuod. Unsa man na ba?
1: I love you. Pero, wa naman ni katumanan ni gugmahan ako. Ikaw mo naman din ni Victor.
0: Tony.
1: Buang ko. Ganun mo, ginayon ko na sulti mo. Buang ko.

0: kaluoy ko ni Donnie. Nganong karon pa man siya musultin ako sa iyang kibati? Na sa pagkatinuod lang, naibugmasap ko niya sa una, ha?
1: Sarah!
0: Pero paghatag ni Victor na ako sa regalo nga, ha? Huwag sa iyang pagpanguyab na ako. Nagtuo ko nga, siya nga kung mystery guy, nakachat. Pero si Donnie dahil ang mystery guy.
1: Si Donnie to. Naa siya regalo nga singsinga na eh, heart, during sa imong birthday. Pero pagkakita niya sa regalo ni Victor, wa niya kipadayon. Kakita ko, nga doon na siya gikot sa bulsa nga gamay nga box. Uguman at to, ako siyang ipangutana. Ugmitugan siya na ako sa tanan.
0: Nga nung karoon pa man siya masulti. Nga niya, nakatando naman ko ni Victor.

Sabrina. Wala ko magtuo na si Donnie D.I. ang akong kachat na nakapakilig na ko. Sa tinud-anay lang, nahulog ang akong gibati sab kay Donnie. Sa personal kay caring kaayo siya og protective. Pero wala lang yun siya magpakita nako nga manguyab. Og nakatando noon ko sa lalaki nga sayop ang akong pagtuo. Og ang mga pangutana babe mao kini. Unsa may akong himuon kang Donnie? Og unsa man say akong himuon sa among relasyon ni Victor? Angay ba nga buwagan na lang nako si Victor? Og i-friends na lang yun nako silang duha? Mahadlok ko nga basig mag-away silang duha, babe. Og magkalamat ang amu-amu-amu. Kinsa ba ang akong piliun? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Dagang salamat, Shaira.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jolene, basta makainom na bali ko ang Santon Plus Coffee Mix, rindutin ko ayon akong pamilya sa kulawas. Kanyajiti ko ang dili na yun ko kapulun. Kaya paghanggang yung mga sustansya na makatabastag sa kalawasan. At ang kahindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kumbahan kay dili man isama sa ubang kape. Paghanggang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga baltihan. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maoy sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung doble, okay. Mabili na ta sa supplemento in one.
4: Santon Plus
5: Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamunggay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santon Plus
5: Herbal Capsule, ang supplemento in one na masaligan.
4: Suggested retail price 13 pesos lang.
5: Mga kabaalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin para sa mga uri ng sakit.
6: Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangustin, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3

0: Ang uli ng sakit. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento ng adunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, amalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santong Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Naipa ka ba og photography services nga barato pero with high quality photos? Tinia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer og barato nga photoshoot sama sa wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sigangin ang inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.

0: kalah. Naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mo may kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihanisip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
3: Hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Solo!

0: Google, ja. Sukat ka namin na kung XFM? Kwartahan ako! Nakapag-i-guyo, yap! Listen po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang mo, inid pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo, oh. Grabe kayo, na pinatulato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, excited!

0: What's Forevermore para sa inyo, mga babe? X. My love, mabudag. My love, mabudag kalit. Kasi itong kanta pa lang, pero na in love na. Pero wala ka siguro kay Kinsa ka main love. Kanabitong kantaho ni mga You Were Just a Dream. Pangandoy rati ka. And then karon ako, hayid ka. Naman sa balay. Alas 2:44 sa hapon, mga babe. And welcome back sa atong programa. Karong hapon na, of course, ilang gihapon sa programang X-Rated sa XFM. Kauban gihapon, walay lain. Ang inyong babe ng bayan, amoy palang ulam na. Babe Zabarina. Mayong hapon sa mga babe na tindihan nga karong pa naka-tune in. Ganong karong pa man? Ganong late man? Pero yung magad sila, it's better late than never. Pero para sa, better never late, diba? Wow, hilas. Hilas kayo makaingilugin ko na. Ay, sa mga babe natin diha nga nakapaminaw sa tuang drama karong hapon na. Unsa ba ang inyong ika-advise sa tuang letter sender karon? Grabe naman yan. Ganda mo, te. Pinag-aagawan ka ng dalawang kaibigan mo at nauwi sila sa suntukan dahil sa iyong kagandahan. Sa kay buhato ni Shaira karon, gwapo kay kadiha Shai. Sana all talaga. Anyway, mga babe, sa mga nakapaminaw sa tuwang X-rated drama this afternoon, unsa ba ang dapat buhato ni Shaira, babe? Sige, tawag mo sa tuwang text mo or tawag sa tuwang hotline 0969-333-0537. Hello, babe, good afternoon.
1: Hello, mga babe.
0: Kumusta man ka diha, babe? Ganun, nagluyamang ka. Ha? Ganun, nagluya ka?
1: Ah, wala man. Tumulog ko siya kabito sa rango.
0: Ah, ba, diba? Sa rango.
1: Dito may kulo ko gamay.
0: Nagloko ka karun? Nagloko ra ka diha, babe? Nag-LL ka diha, Ron? Babe, nakapaminaw ka sa tuang X-rated drama. Ang sitwasyon karon ni Shaira, unsay iyang buhaton nga nag-away naman iyang duha ka amigo tungod sa iyang mahabang hair.
1: Ay, para lang ko. Hindi mo na listen na una-una ako sa tuang. Eh, lang, siguro, sa aking pagsabot, basig nagka... So, ano yung lingduha nito para lang diba kini si Tony o si Victor?
0: Mm-mm.
1: Kaya siguro, kay kung pasabot, marag nagka, ito nga na yung Victor, yung tabuha, ano eh. Diba ang gikuhan man tayo, ang sikip, kasi ligay nga, kung mukhang sa okin yung heart daw nga.
0: Yes, heart pillow.
1: Pwede ni Sarah.
0: Mm-mm.
1: Ano yan? Kung pagsabot, murag na kayo surahan na nito akaralaki din po na hinabuhan ni Barkay. Kung wala lang, murag yung posibili lang kaya na yung magkaparihan.
0: Yes.
1: Kaya na yung mga regalo, diba?
0: Mm-hmm.
1: Siguro, kaya, magparte sa pag una-una ni Shaira, kung sa manangayang yung photo, kasuro ba ako ikatambaga na di mo ay Shaira kung kami ito ko. Pero kung kinsa magiging ang bugat ay mong kasing-kasing, basically, natural, magiging yung pili ako.
0: Nawala na siya. Babe, napakadiha, babe.
1: Ano?
0: Sige, babe, ibalik na, babe. Naapakas akong kasing-kasing. Agoy, napalong. Nakasabaan tog asawa ba? Ang tawag-tawag ba kaniya dong? Charis lang. Nakasabaan ka, babe, no? Nakusian tong bugan ato. Nawala man. O, basta kayang yung gingon, possible daw nga nagkaisrihanay si Victor og si Donnie. No, nga ingon ana ang plano niya ang ending. Naunhan ni nun si Donnie. Na ano ka? Na-overtikan ka doon? Ay, klaro, Miss Victor doon. Kinig yung mga Victor doon ba? Nya, yeah, pagka balo kay na-overtake ka na gani ka doon, nakulatahan pa ka doon. Babe, mayong hapon.
1: May hapon, babe.
0: Ala, kalami sa tingong. Pakisa ko, babe.
1: Pwede, babe, si Iman.
0: Gani, pakisa gani ko. Kasi yun, ang bugan, oy. Ay.
1: Ala,
0: dili magpakis si Eman. Wala dyan siya naminag parong. Hana ko, pakisa ko ba? Di ta magsaba sa ilaha. Ah, dili pwede. Mas ko'y muyab. Hello, anak ko, babe. Pakisa ko, babe. Pakisa ko. Bula po di mo, ay. Mawala man na ito ang sweetness, ani. Imbis giamigas na tawa na, gisulom na
1: ta.
0: Sige, pagkita na lang na ito. Babe, ang siya mo ika-advise sa tuwang letter sender karon.
1: Sa'yo naman, tangyan po rin na rin.
0: Aba, sa'yo nro, grabe, di ba sa basta. Sige, Be, gusto na ko paminawan na imong advice, Be. Maminaw ako, man. Okay, kasi ayaw man akong buga na ito dito maminaw.
1: Ako yung tambad ni Kaira. Mori niya ako yung tambad niya. Iyan, katong iyan, nakakuan niya sa una nga,
0: si mystery guy.
1: O, wala din siya kay Bao nga. Si isang nga yan,
0: si Donnie, Donnie.
1: O, wala siya kay Bao nga mauna ito. O niya, karun, na biktima siya sa ito ang kit-kit sa yung birthday ko naman nga. Nagahing siya, isa kay Mata niya, o kit niya na. Siya ko, natag ni Victor nga, nakaingon siya, nakaingon siya na pasig siya siguro ang iyan doon. Yan si Victor nga, katong nagkatsatsa niya niya. Karun, napugos siya sa pagsugos, tungod lang sa katong giit na heart.
0: Sumurag na pugos, anak na lang.
1: O, napugos siya niya. Karun, ang iyan kasing-kasi, na pinutari ang inigugma sa unang karandahan sa unang karandahan sa sila pali nagka-isoto rin ni Dundi, ano to?
0: Donnie, babe, Donnie.
1: Sa pati kay nanan si Tetay. Kasi karun, wala po siya kabalungan katong yung katsat nga at may rin siya niya kasi doon niya rin ko to. Karun, ako yung katambag niya. Halaga niya na si Victor, kaya wala man siya maigong mali Victor, nakatando, wala man siya tungod lang sa katunggit. O niya, nakaingon, nakatungo siya nga, basig siya nga, karun, nakapalo na siya nga, si Kwanday, si, ito, ang isa ka lalaki niya mo kinagawa niya. Kaya, ditumbo siya na igugmang yan kasing-kasi. O niya, ang iyan po doon, ang iya kasing-kasi niya mo, may ang inaw. Yan ang inaw si Victor na pasinsya na kagay. Napugos ako niya sa pagkamatuod. Nakabalo ko nga akong at may rilesi. Hindi na si ay, Dundi.
0: Niya, nasumbagan na raba ni Victor si Dundi.
1: Amaw na gigan eh nga. Inaw lang niya si Kwanga. Pasinsya na daw. Ayaw lang mo pag-away. Ayaw lang mo pag-away na ko kay tinutanayan ako kasing-kasi ito ang maginag-igugma.
0: Oh, so, bali pa sabto niya, babe.
1: Okay.
0: Pasabto niya yung tarong si Victor na. Kumbaga, nalipat lang siya.

0: Ura! Asa man yung bataan eh? Ura!
1: Basta man!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos na chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kaya ko maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kamurot. Isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogas. Lumakong kutok-kutok. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suwabi dyan sa Tukunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upante sa shake. Ako mahurot sa isang kaatlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids ng nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Papalit na sa mga butika.
0: Taghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marino, sorry sa kong at labor. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni Emon po o Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay. Hindi na masakit akong puso. Nagpasalamat ako na naayo sa Santon Plus. Ipipid mo siya. Kaya ito mo, magpalit mo sa Santon Plus. Maayo siya sa masakit.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
9: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, paunos mag-aayo?
11: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsag ko. Asa ganito, pre?
11: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
12: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, a Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Kasi yes to health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay ako. Sutihan na mo. Sa ulaw, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kitlog. Talawan ko nung ko.
2: Kumaminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang. Sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bantay, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pebuligin.
4: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa 1.75 Bukid Noon, alas 3.07 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ania na ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Maayog hapon kaninyong tanan mga pinalanggang tigba minaw. Arog oras mga tropa, alas 3:08 na sa kahaponon. Kumusta og maayong hapon kaninyong tanan mga katropa? Ning adlaw ga Webes pitsa utsuna ning bulan sa Septiembre tuig Oktubre 2026. Kumusta tong duha ka syudad og 20 ka lungsod ha? Ambot lagi ah, ikaw jaw ha? Oh. Oktubre na mga katropa ha, Oktubre 2026. Kumusta ang duha ka syudad? Malay-balay o Valencia, 20 kalungsod, ito probinsya sa Bukidnon, mga katropa, maayo kahapon. Banabani, nasab ka ninyo, mga katropa, yung ubos ng igalas, kahanginan, ubos kung maglingkod, taas kung magtindog, pero kung ibalansi, maurag hapon, mubo, rag hapon, tanan. Oh. May mga suki, gati, paminaw, katropa, ang Jonathan Lee Suryano. Madungog ta, pinagis, dial, sa inyo mga radio, karag haponon. 101.7, mga katropa. Og makita po ta sa tuwang Facebook Live, mga suking tigpaminaw, ang XFM Bukidnon. Hindi po, share ng Facebook Live, diha karo kahaponon, mga katropa. Aro makita po niya ito ang kagwapo karo na kahaponon, Puriya Gaba. Puriya Buyag. Ito, kumusta ito mga drivers ni mga orasya, mga tropa, shares kahaponon. Ha? Mayong hapon sa tumakigsunan, mga suking tigpaminaw. Good afternoon. Mayong hapon usap sa itong mga tindirag-tindiro, mga labasirag-labasiro, mayong kabut, abayag hapon di ay.
2: Good afternoon, magandang buhay, kamusta ang buhay-buhay?
0: Kung bati rag hapon ang buhay-buhay, kung hindi pumunta ng Maynila, hindi nagbuti yung kalagayan.
2: Good afternoon,
0: yung lagay. Kumusta ito mga multi-cab drivers, baobaw drivers, rila drivers, sabalhabal, truck, jeep, bus, unsa muna, aeroplano, sinaminog, XFM aeroplano ron. Alam, mayong hapon, ganinyong tanan. Daba na siro radio ng aeroplano, no? Mino ng radio, ah. Kasi pagtugpa, musulod na na yung mga radio station, mga tropa na sa airport. Daming hapon sa itong uptake nga kapitan sa barangay Kasisang, Kapitan Dig Saroy, may hapon, katropa. May hapon ni Kap Dig Saroy, mga tropa na sa barangay Kasisang. Itong yan po, mga tropa, ang luwas nga operasyon sa iyang anak, no? Ay nakaroon sa Balay Tambalana ng anak ni Barangay Kapitan Dig Saroy, mga tropa, alang sa operasyon mga suking tigpaminaw. Ngayon po na mga katropa. Ngapon da, Kap Dig Saroy, mga katropa, sa Barangay Kasisang, inubanan sa mga barangay council. O sa itong uptake ng Peace and Order Committee, mga katropa, ang pag-umangko ni Dr. Si Rizal ang hinapay. Si Kagawad Brian Himarangan. Kulubak ang hinapay si Kagawad Himarangan. May ngapon po ni Kagawad Barcilo dia, hapon ni Kagawad Barcilo og unta hapit na ni mahimong Kagawad umudayon untang ha nisulod na siya Barcilo nisulod na ako kay wala pa kay busy umusulod ha sumusulod tapon ilang nibitan na mawala dia si may hapon po ni Ayan Carbajal. May hapit nung tanong mahimong barangay Kagawad. Umanda yun. Hapon niya, no? Tanan-tanan, barangay Kasisang, may hapon. Siyempre, at i-shout out si Tani Bayanban, no? Kay hapit ng piyesta, karong Martes. Piyesta sa Kubayan, no? Piyesta mag-Kubayan, karong Martes. Ha? Shout out ka ni... Jan-Jan, sa Kubayan, gihapon. Ha? Jan-Jan Alpitsi sa Kubayan. Mista na dyan na dyan. Daghan kay Suryano da sa Kubayan, bay. Dihan ako nakita ang record ng Suryano na ada City Health. Kaya katong nangita ko sa record City Health, kinawala mo na akong car diha. Ay akong kwan baka nang folder. Pag tanaw ni daghan daghan Suryano sir padili man imo ha. Daghan nang Suryano ras kwanoy sa Kubayan area mga tropa barangay Kasisang. Wa ginatunan sila mahimamat mga suking tigpaminaw sa natag balik-balik sa Kubayan. O, oh, itong shout out sa Tanib. Pista na Tanib. Oh, si Fina Tinambunan, magandang hapon katropang Sir Jonathan XFM servisyong katropa watching me dito sa shop Aglayan Malaybalay. Salamat, God bless ming hapon dia ni Ma'am si Fina Tinambunan mga katropa. Siyempre ming hapon sa GD Electronic Parts Equipment Trading kanimutang sa Purok 8 Barangay 9 ni Atoga Syudad. Ming hapon dia ni Sir Dudoy Humawas og ni Kuya Roger mga tropa og si Kapikas o mga staff ni Sir Dudoy Humawas mga tropa sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Oy, salamat po ni kakaayo mga tropa ni Kabrigada Romilida. Oy, salamat kay kinakahapit bida sa usa ka liguanan sa bangko dahil may kauli stasyon na naluwas na pong kananan. Ay, birthday siyang kamanghuran mga tropa nag 1 year karon niya uban ni siyang manager ubang staff sa kuan ni apas mo dito kay gikan mo ming lurugan god. O, uban pa ming marks sa RIMN, mga tropa, kaming Dev. Ang nakakaon na po ming kwanoy, lechon! Karong si Manaha, katropang Dev, nalisagunsunan kita ka og lechon ba? Atong gikan ta, itong Martes pa yun, Martes, kagahapon o karon. Bawi ni Ugma, kanigina mo sa kabalunan di ay. Bawi ni mga katropa kay naigina mo sa kabalunan, ha? Bawi na ni kay nana si manager. Nay ginamos diaw, lami ka ng ginamos. Tusno saging, oy. Tusno ag saging, mga tropa. Pating lamian ang ginamos. Mag-iahan ang hinimo, siguro. Iahan ang hinimo. Kadi mo na siya mukhaon no ginamos. Hindi niya hinimo. Okay, tagapagadian. May na siya. Kita daw siya. Giyon sa paghimo siya o nang ginamos. Ano siya? Ano, mga tropa. Welcome, welcome. Supanaguban na. Salamat kayo ni Romilida mga katropa, invite na po to siya basketball karong December pa noon to, December kay Vista na sila ha ba? Media versus simbahan. O mga pari ba? Impas bawal malikas. Ha? Na siya, sa ila ha. Media, ako andaw ka ng sitawag ana, exhibition game. So una nakatesting kong basketball, mga pastor, mga kauban, simbahan, speakers pa ko. Si Piat, ay, dako kayong pamalikas. Talago ko dagan na plan ay pawis ako. Okay na maging na ang mga pagkatang it sa kang hindi makasiyat niya na mga di mo na itong malikayan god no? Mga pamalikas mga kita say Lamat kayo ni Kagawad Romilida mga katropa. Kumusta itong makingsunang mag-uuma ni sayos kahaponon mga pinalanggang tigpaminon? Naka-snack na ba? Nakapangapi na ba ang tanan? Okay, alas 3:15 na mga tropa sa tuang mga kingsunan, ano? O, kumusta ito mga tropa karon mga orasa? Sa itong FB viewers mga tropa, nakaliili karon. Jow, buhati ko itong FB live, Jow. Jow, katong live nga dashboard ba? Katong makita na kong ga-share bitaw? Live dashboard ba? Kato ibutang dribe? Ha? Dribe, nabuhat na ito ni Rustom dribe niya? Mo dito ko gabase? Okay, na ito mga viewers nga dili lang sila ga-comment pero kuan mga katropa, kanang gatanaw lang sila ba, yan din sila ka-comment. Ito, acknowledge po. Mga nag-share, nag-react, mga suking tigpaminaw. Maying hapon sa itong FB viewers, karong mga kapunon ha. Maying hapon sa itong mga class coordinators and members. Salamat kayo ni Kapitan Marlon Librando, mga katropa, diya sa Barangay Lurugan. Nanghihatag siya sa pamahayag, mga katropa, statement. Katong giklaro, mga suking tigpaminaw, ang unang gikataho nga doon ay dako-dako o taas nga ihap sa hepatitis diha sa yahaga lugar mga katropa sa Barangay Lurugan. O ni mga suking tipo na itong giklaro na kay Arubas Maayo mga tropa nga maklaro kayo mga suking tigpaminaw. Yan, sige lang, kayo muna itong usas sa sigutan karon dinis itong panag-uba din nga sayo sa kahaponon mga katropa diha, no? Yan, kumusta po ang atuang pito kapinalanggang tribo ni sa itong kaigsunang lumad sa probinsya sa Bukidnon mga pinalanggang tigpaminaw. Ning sayo sa kahaponon mga katropa, kumusta og maing hapon? Narajaw ka ni, okay ni, muna ni Jaw, okay na be. Maing hapon ni Maldito Hampit nga nag-share po sa itong Facebook Live karong kahaponon, nag-react usab. Ni maing hapon ni Ma'am Josefina Tinambunan, Michael Kadungog, salamat. Kapitan Dig Saroy, salamat niya kap. si Dave Hinralaw naka-share. Makita man nung kisya wa ga-share dere. Si Inday Mare, oh, naka-share na. Oh, naka-share na siya mga tropa. Si ako naka-share na po. Si Anilo naka-share na po. Naka-share gani. Oh, naka-share na. Nag-heart-heart pag yun. Si katropang Junalo, wa pa-share. Oh, wapa rin ako. Pag yung nakita, oh, tanawa. Wa naka-share si katropang Jao Manager. Hmm. Oh, klaro kayo, oh. Operators technical, wala nag-share. Oh, muna, marmaro ka, marmaro ka. Muna nakita, ah? Ah? Ah, bago pa? Ah, bago pa, ay? Oh, talawa, bago pa? Few seconds pa man kayo dyan, oh. Oh, pandamay. Hmm. Ah, may hapon, ganyang tanan sa itong keksyon ng pito kapitalan kang tribo sa itong keksyon ng Lumaj, probinsya sa Bukidnon, at itong keksyon ng mga Muslim, maayog hapon.
2: Good afternoon, magandang buhay. Kamusta ang buhay-buhay?
0: O di, may hapon ni Maldito Hampit Dol, may hapon da Dol. Diya sa Hall of Justice, mga suking tigpaminaw. Itong mga security guard, karon diha, itong mga staff sa Hall of Justice, mga tropa. Ala, good afternoon, kaninyong tanan. Welcome, welcome sa programang Servisyo ga Katropa. Sa ato makaigsuunan, mga katropa, nga naminaw karon, kapoy ka ba pirme, dali ra kapoyon, o gusto nimong paligonon ang imuhang resistensya. Panahon na para i-level up ang imuhang daily health. Suwayi ang premium D3 softgel capsule o sa ka-powerful combination sa natural nga ingredients nga makahatag tinuod nga kaayuhan sa imong lawas. At dunay virgin coconut oil, makatabang sa paghatag o kusog o pagpabaskog sa imong kritibukang panglawas. At dunay malunggay oil na nailhan nga puno sa sustansya o antioxidant para sa mas himsog nga lawas. At dunay po kini vitamin D3, special nga vitamina para sa ligon nga bukog, kaunuran o gagrabing proteksyon sa immune system. Busa ayaw na paghulat pa, ibus na ang imong immune system o dapat himsog matag-adlaw ang imong panglawas. Tumar o premium D3 softgel capsule. Alas 3:19 sa kahapon sa pagbalik at ito nalang mga uluhaga, hiskutanan sa ito mga balita karoon kahapon nun. Standby!
1: Servisyong Katropa. Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, premium D3 softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel kumpleto itong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang moringa seed oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.

0: Sim ko. Kaya naman. Alangan, ako man inan, namatay na ka.
1: Exciting!

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura lang ka na kakaunog mong gustin. Manunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Senator Garcia, taga-puro Diamond, Makina, Playa. Sa 25, pero baskog pa. Ay kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka ablaw, tulok ablaw. Muramag ni baskog po gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Kawa na? Siyempre, adyo'y panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga karyana ko na senior citizen, yun ay nagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawang ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun ako.
1: Nagtope ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si Janel Paron, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santon Plus Coffee Mix. Isaway ko pala, inuugay, hindi makahilaw sa tiyan. Susod, nakainom ko Santon Plus Coffee Mix, kami na kayo akong tulog. Sa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili na sab ko, maglabad akong ulo, ni kabuntag. Salamat Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Patakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kapat pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako di si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagpublima ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katong, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintay. Sa wala dam hang, alibihan ng akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon, katul-katul, ugpagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas, ughapsay nga resulta. Maung ka mga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Iuban sa usa ka kapsula para mas kusog. Ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Ug moringa oil. Mapalik sa mga butika.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlin, Ochia, 55, Santan del Cebu. Masiyok akong bumang siging gasiyok. Nung wakog mabungog. Kasi sa ayo po, di nang wakog Santon Plus lang. Marapi akong dimintin. Naayo ka ayo siya. Gamit po po Santon Plus po, bako kayo kayuhan po akong lawas. Bako po kayo isatabang sa pampang lawas, pang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, ang malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piniya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayun sila niya din yung mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina? Malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako na Dipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka bisa wa ay sulod-sulod.

0: Ser bichão catopa. Ser bichão
1: catopa. Balik to mga katropa, 31 minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon sa atong pagpadayon sa itong mga balita. Karon mga katropa sa pamaraguban, atong una gitudol ang uluhan sa itong mga balita, mga suking tigba minaw. Headlines, headlines. 219,000 pesos na kantidad sa Cebu nasakmit sa duha ka operasyon sa Valencia City. Headlines, headlines. Pulo ka individual sikop sa illegal gambling operation sa Barrobo. Headlines, headlines. Dugang uluhan sa mga balita, idaran sikop tungod sa paggamit og shabu sa tantangan na South Cotabato. Headlines, headlines. Og sa tuwag hisgutanan karon na kahaponon. Servisyong katropa. Kapitan Limbrando sa Barangay Lurugan, nagiklaro ang ihap sa kaso sa Hepatitis A sa iyang lugar. Moni mga suking tigpamina, itong siron karon, mga katropa, kung pila na kaihap o pila yun mga katropa ang suspected o kaunos ang nagsugod kining maong kaso sa iyang barangay. First time ni mga katropa kay karon. Gagani-gagani, pag-abot kina mo dito sa barangay Lurugan, aduna na po'y usa ka pasyente. Ang banag yun dito, may ato sa barangay, kaya mo pahatod sa PTV, mga katropa, kaya ang asawa, nagilo na daw ang mata. So, ihatod mga katropa dito sa Balay Tambalanan. So, ang uban na rin, nakakumpayin ka rin mga katropa, ang uban na rin, nakagawa sa usap. Kumuni mga suking at paminaw, ato ga siron karoga kahaponon mga suking tigpaminawan. Sa di pa na mga katropa, ato sa ning ipadangat niya kaninyo ang unang bulyada sa mga balita karoda kahaponon. Servisyong katropa. Direta sa bulyada sa mga balita, 219,000 pesos ng kantidad sa Cebu na sakmit sa duha ka operasyon sa Valencia City. O maragwa ni PDEO ni og CDEO mga katropa, nagsunod na sila. Aga report pinagi ni katropag Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. XFM
2: Report. Mukabat sa dulaan 219,000 ang kantidad sa gidudahang Cebu nga nasakmit sa kapulisan sa Valencia sa duha ka managlahing paibas operasyon nitong Martes, Oktubre 6, 2026. Tolo ka mga gi-considerang street level individuals ang malampusong nadakpan sa maong mga operasyon nga gipahigayon sa Barangay Lumbo ug Barangay Baguntas. Sa unang operasyon nga gipahigayon sa Purok 3, Barangay Lumbo, nasikop ang usa ka Edwin, 36 anyos og Rinaline, 46 anyos. Nasakmit gikan kanila ang gibanabanang 25.9 gramos sa gidudahang Cebu nga mo kantidad og 176,120 samtang

0: Labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex-EPM News.
1: Servisyong katropa.
2: Gahang katropa Michael Ricabo, Simoga report. Hulo ka individual, sikop si illegal gambling operation siya ba robot? Aga report pinagi ni katropag Ali Vicente sa XFM. Agusan.
1: XFM report.
3: Napulo ka individual ang nadakpan sa operasyon batok illegal gambling nga may kalambigitan sa card games ning milabay nga adlaw sa Upper Binangilid, Barangay Tambis, Barubo, Surigao del Sur. Gipahigayon ang operasyon sa personnel sa Barubo Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain Eric V. Dangite, Deputy Chief of Police, og sa supervision ni Police Major Andrew G. Lapian, Acting Chief of Police. Na-recover sa operasyon ang usa ka seat sa playing cards og 1,800 pesos nga bet money. Gipahibalo ang tanang nadakpan sa ilang constitutional rights ubos sa Miranda Warning ug Anti-Torture Act. Ang napulo kadinakpan ug ang mga nakumpiskang ebidensya ana nakaron sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug hustong disposisyon subay sa balaod ug makasamtangang pamaagi. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Daghang salamat katropang Ali Vicente sa mong report. Naghanap po kinani. Unsa man yung dula siguro.
4: Oh, ewan na ba?
2: Gawin siya rin, manang katong upat ka tao mo dula ba? Ito nang, ha? Piyat-piyat no? Piyat-piyat, yan na din ni Sidelines Kilid. Ah, nadakpan, wakadagan. Oh, wakadagan ba? O naman ay bunker, gudbasing uban to, sideline man mo, patad man di uban. First three, yan ay bunker, uban dito, sideline, wala, wakadagan. Wakadagan ni. Wala ni ka training mga katropa o ninja mobs. O ding maig yung pagka sikop, mga suking tigpaminaw. Matay, kaning sugala mga katropa. Dapat yun siguro o magdula mo cards. Katong papil, papil nga baraha ba? Kaya magkinaunsan niyo, tunlon to ninyong isa. Aron, dili man na mahugo, mabutang sa suga lang. Kaya kulang mga isa, 51 raman, hindi mas 52. O, yapan niyo, sir. Nagdula, bagi may dire, tanawagan niyo, kulang man na. O, tunlon ang duha ka baraha. Kaya aron, dili mahimong illegal gambling. Eh, kulang man, kulang. O. Kaya mo tong tunlon, tong dili papi, na-impas na. Babag, wala, nung danon. O. Piyansa na lang ka. Magpiyansa na lang ka. Marakpan ka dito mga suking tigpaminaw. Kini mo yung illegal gambling, kining tungit. O, oh, kining mga ingani, tungit, mga, kanang, piyat-piyat, kining gamit braha ba? Pertin yung kusuga itong pronounce COVID, oy? O? Oh? Tining kahit, pertin yung kusuga itong pronounce COVID, kung may mahimos balay, sige, nagdula. O, oh, sigdula, mga katropa. Kusog, mga Japon ni karon. O. Oh. Pero, grabe na po. Muna lang po nito ginutos ng pulis, no? O niya, madakpan niya, kaya patad, tag-sinko. Ano, illegal, which is illegal, gini siya mga tropa. Oh, illegal, gini, pero wala man po niya ang uba, naglantarag dula niya, to sa likod, balay, tuwa salas, balay, takusgan ng music, salada ng purtahan, tuwa dito, katungit, oh. Ni pag-uli is balay, mga tropa, giaway ang bana, o mga anak, iksapan, kaya napildi naman, wala may sundan. Oh. Unsay maning Pinoy ngani maning Pilipino? Ingani man ta. Oh, dio tag simted na. Ingani man ta mga katropa. Masi nagkalisod na mo sa ibit pa mangitag panugal. Oh, pero di na to sila pwede butan. Kailangan ng kwarta mga katropa. Oh, pero kapilde, ipusta hasta purol. Oh. Ipusta hasta purol mga shocking tigpa minaw. Sa to mga katropa diha nga ga problema mo kay asa mo makakita og barato unya di kalidad nga mga parts mga tropa kung mapatukod mo og balay unya mo magpasiga mo og suga unya pa mo mga wires ba. Okay, ka recommend sa inyo ha, paminaw mo be. Minaw mo ba ilista ni nga area be, asa ba napita makita ang GD Electronic Parts and Equipment Trading makita sa Purok 8 Barangay Noy be. Munahan lang da sa Shell mga tropa sa Barangay City. Okay, ang pikas kung padulong kaglayan tuo Barangay City man da. Pikas na padulong kaglayan wala. Barangay Nuybi na di ang mga suking tigpaminaw nag-atbang. Nade, unahan si Shield sa ubos. tapad anang

0: nagtapad na diha mga tropa ang GD Electronic Parts and Equipment Trading. Mga suking tigpaminaw, gikan sa wirings, hangtod sa mga pasiga sa imong suga, naa na diha. Unya naguba na sound system nimo mga katropa, naguba. Unya kinahanglan nimo ilisan og speaker kay ganahan kay kaskwan yung speaker may daot. Ihatod na dito sa GD Electronic Parts. Tinaas sila yung mga accessories po diha mga tropa kay napod sila yung mga gamit diha nga pwedeng ilis diha. Unsa pa yung mga guba nimo? Nag-sige ayaw mga itong ni Sir Dudoy mga katropa itong kanabit ang butang nag-syupaw. Ayaw gihapon nila mga katropa. Ang dili kaya ayuhon ni Sir Dudoy diha. Kanang relasyon na ganyan nyo. Oh. Ha? Ang kanang utok? Oh. Kanang utok po nila. Oh. Kanang utok nga hindi na makaya ng kangaan mong utok. Hindi na makaya ayaw Sir Dudoy. Pero kanang mga sound system o di ba kaha magpa-symbol mo mga katropa sound system dito kay gusto mo katong handmade good o kanang sa tawag na daw kanang asimbol gid ba nga katong baga kay nga marin sing gamit ba o asimbolo nimo na apo indi gapon ka dito mga katropa mo ning bisitahan na diha kay kana mo gong GD Electronic Parts and Equipment Trading mga suking tigpaminaw dealer na siya sa electrical supply, electronic parts, solar panel, inverter og accessories, sound system indoor og outdoor. Assembled sound system, utang ingon kini mo repair pa gid sila. Kanya basing lubat na ang battery sa sakyan nan diha, pwede pa charge dito kay naduna sila battery charging na pa gid sila vulcanizing shop di tapad. Oh, no ni nakanindot GD. Nakanindot mga tropa. Namili ka diha og mga parts o speaker o kalutra ka plat na mong ligay, di na kamatos layo. Oh. Kasi nakatunog pagtunog sunahan, pagparting mo diyan, hiyos na. Ay, nakatos layo, kaya nasa vulcanizing na mga suking tigpaminaw mo operate na, bisa pa kway kurinte. Kay solar na mga tropa ang nagpadagan ng tindahan ni Sir Dudoy Humauas diya, mga suking tigpaminaw. Pangitaa lang si Kuya Roger, mga tropa, muna diya ang in charge sa vulcanizing shop. So, pa ikihulat ninyo, basta isgutanan mga katropa nga kanabitaong itawag natong mga electrical supply o electronic parts mga tropa o uban pa sound system diha na sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga suking tigpaminaw.
1: Servisyong katropa.
0: Ato ga oras 42 minutos na milagapak ang alas 4 unya pa alas 4 alas 3 pa. Alas 3 pa mga suking tigpaminaw. Sa ato pong mga katropa diha karon nga ato ning paminawon be. Atong pagkighinabi ni Barangay Kapitan na ipita sa oras no? Sige, ipita sa oras. Sa pagbalik na lang nato niya mga suking tigpaminaw. Okay, murag 10 minutes ni siguro, mga 10 or 8 minutes ni. Tas taas mo guni. Oh. Na humanay mo hinluan na ni mo Deb. Deb. Ah, si katropang Deb. Nga nag-headset na daw para minawa. Deb. Oh. Kuwita sana si katropang Dave diha kay luan na ang details do ni Hani ang interview ni Kap. Nahinluan na. Nahinluan na ang imuha. Kay ikuha ni Hani kay ang details natong Hani. So sa tong mga katropa po diha kay karon December magud ta hapit. Okay, October na ta bag-o pa nag sulod ang October mga katropa wala na. Kining pizza utso na ta karon pero tira kay dalia oy. Basi nagplano ka ba nga mag-outing mo mga family gathering? Sinya si gusto mo ka? Na pista tom. Sugaton pag bayot. So namoy mga kuan na ay mga family gathering ba? Reunion, birthday, kasal, bunya, gunsa man diha. Naglibog mo ba kay layo man gud niya. Pangibot na to sa Cagayan no? Mga family reunion ba? Mga mo man sa agad hitabo basta nga ni katapusang buwan sa tuig November December nga na wa mo sakyan lisod sa padulong mo dito mag sidecar oh tagaan ta mo sakyanan pero abangin ninyo wa ko ni imong inyuhang hulamon abangan ninyo mga tropa kay naay pwedeng abangan diha sa Barangay San Jose oy barato ra bagin taw ni pangita ang 4F car rental mga tropa naa sila himutang sa Purok Uno Barangay San Jose, Malaybalay City. Pwede mo manawag silang cellphone number 0970-287-2613 0915 0917-541-3653. Duhay lang number ani atong utrohon be. 0970-287-2613. O deka silang isa ka number mga tropa. 0915-541-3653 mga katropa. Mauna ang kining contact number mga tropa kung magpabook mo sa 4F Carintal mga suking tigpamina. Good afternoon Sir Joe, watching Gakiter, gikan ni Mary Rose Kabisaya Brunsal mga tropa. Okay, may hapon din ni Ma'am Mary Rose kay muulit daw siya sa bukid nun, kita kamaramag man eh. O naman na siya, magdala daw siya mga katropa o usatay mo nadun gani ma'am? Kanang mga kinhason ba? Mga kinhason o kay taga lagindingan magunis bro taga lagindingan magunis ma'am Mary Rose Kabisay Brunsal inaglana siya pamilya des maramag ay yung papa man siguro na maramag maliper po may dad alam mo lamang dagat maliper sa may kay uho kay mig mga pagkaon sa dagat diri ay kay sa bukid noon man god layo kay mig dagat diri yang isda sa bukid noon duha mga klase o dili dubok lata oh kanang mapilian mo labi naghapon kamo palit ay impasyo ka jud kay layo na kay mig dagat diri bunog na ba bunog na mga tropa sus mastilan luoy kita chambuanga lagi bisag hapon ug gabi pwede pa ka magkilaw oh diri di na pwede kilawon mga tropa pag hapon na kay medyo dubok-dubok lagi na siya so dugang ta mga tropa balik ta diri punta sa tuwa karong dili lang nga karwas ang I mean dili lang abangan ang mga sakinan diha ha. Uya atong tagaan ta mo kumpila na inong tala pila direct anang konser kanang 4F Carintal sa Nusing sige nyo announce dia. Brato ra kay ma'am sirs. Brato ra kay kayo ya nakayahay ani libre pag duha ka oras. O imong oras kay ibalik nimo og alas 12. Oy, nalapas pa ka alas 12 mo na balik, consume na kay ka ba? O di, oy namay do may libre duha ka oras. Ang 24 hours of ban ko dito bay 3,000 ra. Ang 12 oras, 2.5. Niya namang ganun yung washing charge ba? 2.80 ang washing charge na. Isod charge kayo. Pagkuhan mo, hinlo, magbalik, hugaw. Niya, ikaw pala ganun mo washing. Kapoy na kayo. Ikaw na lang, ipawashing. Ikaw na lang, magbayad ang 2.80 dito. Niya, pick up, SUV, 2.5 ang 24 hours, 12 hours mga katropa, 2,000. Ang washing charge, ano kay 2.30. Niya, ang pick up mga katropa, more to 2.5. Ang sedan, 1.5, 24 hours. 1,000 mga tropa ang 12 hours o 180 ang washing charge. Pero nanay boundaries ba ha? Nanay boundaries? Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries, depende sa kalayon, mag-add ka o 500 to 1,000 pesos mga katropa. Muna yung kanindot ya. Basta iskutanang abangan ng sakinan o hinuan ng sakinan, 4F Carintal o 4F Carwas mga katropa ni Mutas, Brocono, Barangay, San Jose, Balay-Balay City.
1: Servisyong katropa.
0: O niya kay, biyahe ka, gutom. Aside sa gutom, tagtubil sa mudaan. Abi ninyo, karong panahon na itong mga sakinan, mamagin ay kaabag na to sa itong mga lakaw. Pero kina na to, siguruhon na to mga katropa nga, ang atong makina ba? Kan abitang, kalidad siya gasolina crudo itong itubil base unya o patatakar na tagtubil yung mga tropa unya wata kay balo ba sa kalidad mga tropa sa gasolina mga katropa crudo na imo makina gabisyo bisag gadali ka mutirik mo sa kanan tungod kinabara ang guwan pa si tropang D ba to nusulhok oo ginang lang na mga tropa ga dito ta sa kalidad nga gasolina o crudo ang itubil sa kanan mo ning ay ka-recommend na ko sa inyo ha ang kana bitawng karon i-recommend ako mga tropa ang El Elyon Mobility Gas Station mga suking tigpaminaw na gyud ha paminaw gyud mo mga tropa dito ta sa dekalidad mga suking tigpaminaw nga gasolina o krudo El Elyon Mobility Gas Station ning hapon ni Rinaline Hinalok gay oh gay ba pagbasa ani no nagfollows dong kwad mga tropa unya si class coordinator Mama Arlene Tenioso Mangino Burlaos na nakariya katukuhan ka rin Facebook Live si Maribel De La Cruz Mulihon become a follower o at bago mga followers mga tropa si Nerfy Odarm Anlipas nag-react mga tropa si Vanessa Valduesa si Lisa bago na itong followers si Twin Exhale nag-react mga tropa sa Facebook Live karoon kahapunan si Ubaldo Badiang nag-react po sa itong Facebook Live karoon nakahapunan mga katropa o niya si Ramon si Kadirma Maying hapon diha, oh, nakaria karon si Risa Lindong, si Chapalidre at pang Leon mga shocking tigpa Minaw si mo na to. Oh, tanan mga tropa diyan. Uy, maying hapon diha sa Ukay-Ukayan tapad sa Dave dito Dave no? Dool sa plaza ba? Si Jonathan nga po pangalan diha nang sa Ukay-Ukayan mga tropa lumbay nang unahan na nagamay ka ng mamaligya ay og mga utan pag mahapon ni atbang anak ng karnihan po diha. O di sa plaza. Naminaw po karoon dami. Hapon na sa Ukay-Ukayan. Doon sa plaza Rizal mga tropa. Si singalan ng Ukay-Ukayan. Nakalimot ko. Okay dito si katropang Dave. Gano'n nagpalit. Unta siya pamahaw ng sudan. Yang dali man ta itong balin siya. Wapamang po naluto ang sudan. God ah. Na, atong pamahaw pa nito. Pero gibawi man po. Gikaduhan po ng kaon. So, may pagpaminaw na sa Ukay-Ukayan mga tropa. Di sa sintrong bahin ni atong syudad sa Malaybalan. Sa tanan monitor karon ha. Maayong hapon mga suking tigpaminaw. Ha? Ha? It's a wait na? 2 minutes? Okay mga katropa. Uy, kanabitang, nako ika-recommend sa inyo nga kape. Nako ika-recommend sa inyo nga kape, bay. Nako ika-recommend sa inyo ha. Dili kahilig mo inom og kape kay basin magpalpitit ka, aslom sa tiyan. Bay, siguroho nako nimo mausab ang imong hunahuna sa Santon Gold Coffee Mix. Dili lang kini ordinaryong kape. Puno usab kini sa glutathione o collagen para sa himsog o nindot nga pamanit o ipatamis kini gamit ang stevia busa wagi kay angay kabalak-an sa sukal. Bisan pag dili ka coffee lover, siguradong madani ka sa kalami o binipisyo ni ini o muhatag o nga muhatag o hapsay nga adlaw nimo. Busa pag Santon Gold Coffee Mix na bay. Ha? Mugin ay pinakanindot niya mga tropa, Santon Plus Coffee Mix with glutathione and collagen. Munang ingon, di yung ka magpalpitit mga katropa. Standby! Sa itong pagbalik, atong mahinabi, madungok ang pakihinabi kang Barangay Kapitan Marlon Librando mga tropa, Barangay Lurugan. Ming hapon ni Gina Gayao. Ming hapon niya.
1: Servisyong katropa.
2: Ako si Random Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Ay, sabiyo ka ni mata, ay! Ikatigong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugong pa kaayo po. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabiyo ka na nagpulipata na samukan ba? Ay, ay, saman! Samukan ni mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na, na,

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yung mga kape, ako ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tangin, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Basta ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makapatuon og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santol Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Okay, si Titing Lucknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kape ha, ay patamis ani, stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. So kada to nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Brabiyo siya sa ako ang diyan kay sa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistingan lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
0: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus sa hinungdan. Malikayan Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santol Plus Herbal Capsule.
6: Hindi na kasi ninyo. Hindi na sabi ninyo ang tibo. Maayo ang Santol Plus. Maayo mo akong tulog ako. Hindi na buka tulog o bayo. Huwag mo ka matulog. Kung buka na sa pagbali patulog. Huwag malabili ka. Tuwid na din ko makatulog bayo ang bao niya. Maayo akong tulog. Magbango na gugod. Kaya ito bilo man. Ipamag-inom ko ang Santol Plus.
5: Kamusad mag Santol Plus Herbal Capsule na.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
9: Hi, money na ay karon. Basta ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
8: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa ka akong buhok?
9: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wag ko kaayo ka sa inyong buhok.
8: Barato na kaayo ni, oy? Tara, huyog na sa RK Beauty Salon sa Ablayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Nga ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hambay rang nilayas.

0: Srbišom ka tropa.
1: Balik ta mga Shooking Team Paminaw, 4 minutos ang milabay sa alas 4 kahaponon, may hapon ni Risha Nini Hernandez. Bago ka followers na ito mga tropas ni Mardi Kalalas, nag-react sa itong Facebook Live karon si Lawrence Roy Pipito, nag-react mga tropas. Salamat mga Shooking Gating Paminaw. Ingon si Mamiriros Kabise Brunsal Dereo, kinhason sayang Sergio. Magdala ko sunod adlaw puhon ihapit ra nako. Salamat daan ma'am oh. Oh, pili na lang pug lamas. Kami kita pa tagaan, kita pa magabusar. Oh. Indo na tagad kay ni Ma'am Mirirosan, balhin na lang dis balay sir. Bito mga katropa oi. Sa di prato pabinawon ang atong pakighinabi mga katropa ni Barangay Kapitan Librando mga tropas, Barangay Lurugan, diri urata sa katapusang detalye sa ato mga balita karon na kahaponon. Idaran si Kop tungod sa paggamit og shabu sa tantangan sa South Cotabato. Pasing gihimo na po ning panambal sa hubak. Aga report pinaagi ni katropang Chris Legaspe sa XFM Jinsan.
2: XFM Report.
3: Aristado ang usa ka 50 anyos nga lalaki human nasakpan nga naghigop sa gituwang Shabu sulod sa cottage sa Purok Namnama, Barangay Poblasyon Tangtangan, South Cotabato, alas 2:00 ang takla sa hapon niadtong nakalabayng adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Paul Minyo nga walay trabaho og residente sa maong lugar. Sumala sa Tangtangan Municipal Police Station, miresponde ang mga pulis sa lugar human nakadawat og impormasyon bahin sa gituwang kalihukan sa suspect. Na-recover sa lugar ang usa ka sachet og usa ka tuter nga adunay mga salin sa gituwang Shabu. Lakip na ang usa ka disposable lighter. Laing duha ka sachet usab sa gituwang Shabu nga adunay gibugaton nga mukabat sa 0.46 grams og gibanabana ang nagkantidad og 3,128 pesos ang nakuha gikan sa bulsa sa suspect. Ang nakumpiskar ng ituwang illegal nga droga ipailalom sa qualitative ug quantitative examination sa South Cotabato Provincial Forensic Unit. Giandam na ang kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Sections 11 ug 12 Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dipinsay kanunay ang lawas pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex FM News.
2: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropang Chris Legaspe si Boga Report. Oto mga tropa, naglangkos og balita karong hapunos para guban sa servisyo katropa o karon dita maglangan. Kay paupo sa katong oras mga Shooking Tigpa Minaw. Atong madungog karon ang pakikinabi ni Barangay Kapitan Limbrando mga tropa. Limbrando sa Barangay Lurugan mga Shooking Tigpa Minaw. Gipaklaro ni ini ang ihap sa kaso sa hepatitis sa yahaga lugar. Oy, sa mani jaw. Para mo ko gikilatan diri jaw. Larga jaw. Okay, aisa kay ning taas ang tulo ka kamot. Itlang kay okay, oh tinood diri to. Larga.
4: Ka uban sa ato ang City Health no kang Doc Mike Escalante. Kita diri sa Barangay Council ato ang nurses, midwife nato no nagbiting ta dito sa SP. Usa sa recommendation no sa ato ang City Health is ipa-close ang tanan ga-prepare og food like eatery, mga bakery, bisag unsa nga ga-prepare og food nga ibaligya, gimanduan nga karong adlaw ug taman sa ipagawas ang notice nga pwede na mobalik. Ipa-close lang sa agin sila. Okay, para usa sa pugong mapugna na ito ang pagdaghan sa EPA.
5: First time niya, tabo ka doon sa Barangay Lurugan?
4: First time yun. Kami gani, nakurat yun mi. No, nakurat yun mi nga naani nga case kay isang kami na wala mi magtuo nga maabot ni no, sa mga paging barangay. Barangay sa Lurugan. Actually, ang cases nga daghan ang nakita nasa 1A, 2, o 3. Nasintro gina tanan sa Lurugan. Dikit na tanan. Sintro.
5: Kaso hindi yung nalitig na kaso ka?
4: Ang third week of September, naanay case. Pero wala lang kayo na itong nakuantunod kay na isa duha anak lang. Dito na ito naalarma itong gitawagan na ta by October 2. No, October 2 nga ang hospital o ang City Health nag-inform sa ito na naaduna na ay 5 to 7 cases na no, na admitted na admitted nga na ay symptoms sa HEPA A.
5: Galing 3 karon nga positive, ning gabas na ning ubanan ni o nagpabilin sa hospital.
4: Ang kaning positive na gid nga 13, ang uban ani nang uli na pud sila mga kabalayan. Possibly kay na gi-advise naman sila nga makauli, posible nag-heal na po sila or napay recovery gapon pero nalingkawas na sila posible kay ipagawas naman sila sa doctors. Posible gid sa posible gid sa sir. No tugot kay katong 13 nga nagpositive kato pa pud sila ang na-test no. Dayon actually na pud mga na-test pud gapon nga nag-negative gapon sila. Same symptoms pero pag-test negative. So dili gid tanan nga na-suspected nato o positive gid sila kay nagpareha lang sila ng symptoms pero dili di ay positive.
5: Nagdeklara ba tang outbreak up or wala?
4: Wala. Dili man kita po na makadeklara o outbreak. DOH naman yun ang makadeklara. Lurugan National High School, nag-modular sila. Dayon ang Lurugan Elementary School, wala pa notice gikan sa DepEd nga ang Lurugan Elementary School mag-modular sila. Wala. Ang Lurugan National High School, mulay may memo nila. Actually, gaagad na magitagon sa i-mando, no? Bikan sa toang City Health kay aron kabalo taon sa mga angay na itong buhaton. So actually, ganiha, usan sa gibuhat na ito ang katong pagpasira, no? Kamanduan sa ito ang City Health office ng pasara. Katong mga kananang nag-prepare for, then usapod sa itong ipagbuhat, no? Uban sa ito ang mga doctors po na ipatawag po ito na itong mga tag-iya. Yung ipang-orient sila, ipahibalo kung sa mga proper hand washing. Dahil uban sa itong mga kagawad, no? Doon na po yung mga pipila na itong ipang paghibalo kung sa ipamaagi o kung sa ipaglingkawas aning sakit nga HEPA-A. Uban sa ito ang mga nurses o midwives nato sa barangay Lurugan na nagseparate po sila ang team, no? Nagsuroy po sila, identify o dungag pahibalo ay isi sa ito ang mga katawan sa barangay Lurugan kay gibuhat na ito, dili manggut isa lang ka team, nag-separate ang team ato ang taga-health, then kami council, no, uban ako, nag-separate po ni para mas napadali ang pahibalo sa katawan sa aming buhaton. No, sa ato ang pinalanggang katawan na po sa barangay Lurugan, no, ikasubo man na ito, nga medyo na inaani nga problema sa ito, ah, pero gapanikamot ta, no, uban sa itong barangay council, uban sa ito ang health team, no, sa ito ang barangay Lurugan, no, gapanikamot ta na malikawas na nato ni, no, kay gapanikamot ta na mahimo nga limpyo, no, limpyo aning sakita kay kaning unsa kwang pabihira kayo to sa Lurugan pag yun, no, medyo ta na dismaya, medyo ta na sakitan na pipila sa ginsakupan nato sa barangay Lurugan nga nahitabo pag nahitabuan ani. So ang ato na lang, no, utob sa makapaminaw o makadungog ani ang iyo ko, no, ilabi na gin sa barangay Lurugan usa sa pinakadako nga pamaagi, no, para maiwasan nato ni is ang proper hand washing lang yun, no, proper hand washing o pagpanglimpyo sa palibot dayon sa ato ang mga kinan-an, no, mahimo o atong kananan. Kung medyo alanganin galing ato paminaw, nga tanaw na ito nga medyo hugaw atong paminaw, no? Sterilize lang yun na ito. Kung atong tubig medyo gaduda punta, ato ang initon, pabukala na ito, tulo hantun sa 5 minuto. Dahil ang ato ang pagkaon, tutuon lang yun na itong sakto, no? Para makalikay yun ta aming HEPA-A. So, kada lang tingali, o oh, bing salamat. Maayong adlaw ka na itong tanan, no? Ilabi na yun sa ginsakupan, no, nato sa barangay Lurugan karon kasamtangan medyo naagi tay nahitabo nga emerhensya, no, in terms of health. Actually, based sa report, no, gikan sa to ang barangay health stations ato ang doctors kamulo pa gyud, no, kamulo pa gyud nga confirmed kay actually naamagay mga different nga
2: servisyong katropa.
1: Sumoto mga tropa ang pamahayag ni Kapitan Librando mga tropa sa barangay Lurugan. So ang nagnegatibo, negatibo, positibo ani mga katropa. Kuan, 13. Okay, naman ito ganihan. Tapad po na ito ang taga City Health Office. Nga nag-investigar mga katropa. So, Tracy, mga katropa, nyo suspected, ano eh, si Tintay Trish. Oh, si Tintay Trish, mga katropa, gani karon, oh? Ay, may hapon na ni Sterlite Milliston, mga katropa, may hapon, katropang Jonathan, may hapon na Randy Arteaga Santisas, may hapon. So, karon pod, nagpagawas, mga katropa, naraw? Nagpagawas mga suking tigpaminaog gimanduan karon ni punong barangay Marlon Miharuda Librando sa barangay Lurugan ang temporaryong pagpahunong una sa pagpamaligya o pagpamaligya sa mga street vendors, karinderya o tanang nagpamaligya o mga lutong pagkaon sa maong barangay. Samtang nagpadayon ang health investigation sa maong barangay, human giingon, mikatap ang gituho ang sakit nga hipa eh, sa maong barangay nga miapikto sa 70 ka mga estudyante sa barangay sa barangay National High School sukad pa ni adtong milabay nga semana. Kaysa tinuod lang mga katropa, kining sakita nagsugod ni adto pang katapusan sa Setyembre. Oh, ikaupat. Ha? Third week mga katropa sa Setyembre. So di lang to ingon kay ingani kadaghan manggod. Ah, dili lang nga ni kadaghan mga suking tigpaminaw, morning, medyo wala na kayo ng alarma. Now, karon kay mingkatap man mga katropa, kay kinimanggong, ato nang tiwasog basa karon. Subay ni ini, giaghat usab ang mga vendors o mga tindahan nga mo kooperar sa health authorities sa syudad o barangay samtang gipailawm ang pakigsusi sa hinungdan sa pagkatap sa mga sakit. Tunga-tunga ni ini, mihimo na usab og mga lakang ang LGU Valencia o nga mahatagan og limpyo nga tubig ang mga lugar og uban pa nga precautionary measure aron mabatukan ang dugay o dugang pagkuyanap nini samtang naghulat og confirmation sa buhatan sa DOH-10 labot sa maong nga sakit. So mao ni mga katropa niya, tagaan ta mo og gamay, ako di man ko doktor. Doktor Kwak-Kwak naman taan eh. Ang pagpanambal na to, kanaramang dukduko ng udlot sa kanang hagunoy, hampol siya mad, mura itong makaya. Pero kining may ingani, studies mga katropa, wataan eh, kay abogado naman ta. Abogado naman ta mga katropa, pero hindi ta doktor. So kung ang kining tinubdan mga katropa sa maong kining hipa eh mga katropa, ang hipa ay usa ka klase sa impeksyon sa atay nga hinungdan sa hepatitis A virus. Ang maong kagaw mo kaila pinaagi sa mga musunod nga pamaagi kani. Kontaminadong tubig o pagkaon ang virus kasagarang makuha kung makainom o makakaon o pagkaon o tubig nga nahugawan sa hugaw. Sa tao nga nataptan sa sakit, bisan sa gamay kayo nga hinungdan mga katropa. Kana mga suking tigpaminaw, kana muna gibawal pa na karon diha kana mga state vendors mga katropa. Direktibang kontak mahimo usab kining makuha pinaagi sa pagatiman sa tao nga aduna hepatitis A o sa kaha sa pakiguban kanila sa balay kun hugaw og pagdumala sa hygiene mga suking tigpaminaw. Mga sagad nga sintomas, kalit nga kalip kakakapoy noon. O kalit nga kakapoy o kahuyang sa kalawasan, nga pamuypoy ba? Pamuypoy. Sakit sa tiyan, kasukaon o gasuka. Pagkayilos, panit o sa puti sa mata. O kana mga tropa. Kani mong mata nga puti, magyilo. Ito mga ihi o maputi-puti nga hugaw mga suking tigpaminaw. Hinumdumi, ang labing maayong paagis paglikay, mao ang kanunay nga paghugas sa kamot. Gamit ang sabon pag inom og limpyo nga tubig o pagsiguro nga hinlo ang pagkaon mga suking tigpaminaw. Kay kini mangod grabing seryosohan ni karon diha kay si kapitan palagi Marlon, first time ni mga katropa nga nahitabo sa lahang barangay mga katropa. Invite mga katropa ng diba mister na sunod. Balik mo sir mister. Nya murag nagpadulong ilang araw diha. O, nagpadulong ilang araw diya sa Lurugan, mga katropa. So, posible ka ha, nga human aning maong kaso karon sa hepatitis, mga katropa, sa buong barangay. Pero, posible, mga suking tigpaminaw nga makansila siguro ilang kalingawan diya, mga katropa, no? Makansila sa siguro kay gatubang sila karon ni ining maong problema. Kabalo mo sa kay Luoy, ano eh? kani ang atong mga kaigsuonang mga vendors. Okay, luoy po ni sila kay base ng uban ani naka 5-6. Kanang kwan ba? My friend. Yo payment my friend. Kanang may ngana ba? Oh, base naka 5-6 suma palagi nang kamot mo tra luoy la. Napangutana po ni mga tropa kaniya nga unsay laka nga buhaton ani kay napiktahan man sila. Oh, napiktan basin diay nga katong naapis pagpanirado mga katropa sa mga pagkaunan. Wala na ito dito nagikan sila ha. Protungod kay giimbestigahan pa man karon ang tinubdan ni ining tanan mga suking tigpaminaw. So tanan yod napasiradan mga tropa kini mga kananan mga street vendors mga suking tigpaminaw samtang padayon ang investigasyon. May naota nga kaning suspected cases mga tropa. Dili na ni madungagan o kinihap sa nagpositibo mga suking tigpaminaw. Kapag abot na ginamog ganihan dito, naiusa ka ba na? Nang atos barangay, kay magpatod niyang asawa, kay nagilo po ng mata, nagilo na daw ba? Pag ipahatod sa PTV, mga tropa, balay tambalanan. Dila, kaning mga ani nga mga kaning mga virus, mga ni, hugaw ba? Muna yung karong panahon na dapat mong ligon kanuna itong panglawas. Ligon dapat ba? Mga nagalapat naka vitamin C gita mga katropa ba? Unta dapat mga suking tigpaminaw kay sa labanan karon o mga bakterya. O kini nindot po ni siya sa premium D3. O premium D3 mga katropa no? Kaya ka na mga pagkaon manggod mga katropa. Kalabi na mainitan. Ka na mga pagkaon nga mainitan, mabugabugan. Nga na sensitive kayo manggod no? Na ka ng pagkaon nga init bitaw. Kanang init nga mapagkaon matabunan nimo na dali kina mo kos mga tropa mapanos nya di babantayan mga tropa ba di babantayan uni nga delikado na labi na sa mga kabataan mga suking tigpaminaw kag naigo ani mga high school o college o mga trabahante o mga trabahante mga katropa so delikado na oh delikado mo ni akong ingon karon sa inyo ha nga kana nato palig-unon po nato og maproteksyonan ang atong immune system. Muna nga i-boost mga katropa ang atong immune system, pinaagi usab sa pagtumar niya itong premium D3 soft gel capsule. Kaya nani siya ay virgin coconut oil. O, na ipang coconut virgin pa. Nani siya virgin coconut oil mga katropa nga makatabang sa paghatag o kusog o pagpabaskog sa kinatibukang panglawas. Napo siya malunggay oil. Nailhan nga puno sa sustansya o antioxidant para sa mas himsog nga lawas. Vitamin D3. Muna pinaka-espesyal mga tropa nga bitamina para sa ligon nga bukog, kaunuran o grabing protection sa imuhang immune system. Busa ayaw na paghulat pa, i-boost na ang imong immune system o dapat himsog matag-adlaw. Muna nga kinhanglan gyud kay ang labanan mga tropa karon sa itong pagkibisog ni madanlog nga kalibutan, hinimang gyud mga katropa ang gitawag nato nga immune system. Kani immune system, sundalo, kini sa itong lawas, nga kinahanglan, maproteksyonan, mga katropa. Walay ligon nga relasyon kung huyang kag immune system, mga katropa. So, pag unsa mo ka-sweet, diha. So, unsa mo ka-sweet, huwag magsakit, mga katropa, diigin mo ka-smiringhoy. Una, mga suking tigpaminaw, nga ligonon ang ato ang immune system. Ha? Pinagis pagtumar og premium D3 soft gel capsule. Unya para po dyan mga higala diha. Sa panahon karon nga daghan na kitang gikaon o giatubang nga stress atong kinabuhi. Dali ra kayta mapiktuhan. O dali ra kayo mapiktuhan ang atong panglawas. Kanang duna kay taas nga blood pressure, asukals lawas, magibatis kalawasan, uban pang kabalakas lawas, panahon na para i-restore ang balanse sa imong lawas pinaagi sa natural nga pamaagi. Sulayi ang Santon Plus Herbal Capsule, usa kini ka powerhouse food supplement nga gihimo gikan sa kombinasyon sa dekalidad nga mangustin og malunggay. Ang Santon gikan sa mangustin nga nailhan pag-ayo tungod sa iyang tag-as nga anti-inflammatory ug antioxidant properties nga makatabang sa pakigbatok sa libreng radical sa lawas samtang ang malunggay naghatag og dugang bitamina ug minerals para sa mas ligon nga immune system ug sirkulasyon sa dugo. Mga bukol-bukol sa suso, guiter, mga kidney problem, UTI, kasi gikaog ko na bitang sige kaon og mga parat mo pagkaon junk food so na diha o di ba ka di ka himarat di ka hininom og soft drinks pero himi oh impas UTI kay pong resulta di ba James James oh dolwing hapon ang idol nga tropa sa PDEO Bukidnon no ang hapon diha mga tropa karon ha mo na nga panahon karon kinahanglan tang respeto sa pagikaon pro wa may respeto sa pagkaon kasi katrupang dib ganiya pagkaon dito sa Bolinsya ning hapit na pod sa litson nga nang wa din mo to gibalot tong sobra dib ha lami to ng litson ma kay gamay ba gamay lang litson ni Rumi ba lami siya lami yang litson ha wala ka kadala ang puto ah man wa ka dag puto di ay astilan. Oh, lami ito yung lechon kay gamay, manggod. Sa gamay nga lechon, lechon di litse. No? Muna, no? Pero di ka mabitlan, huwag lechon, litse na lang yun. Oh. So muna mga suking tigpaminaw. Inauta nga, dili na madungagan ang ihap. Unya, dili na unta makagawas barangay Lurugan ang maong nga sakit. Enough na nang suspected nga 73 o kapin, mga, o kanil 73 mga tropa. Unya, ang kanang itawag na to nga positibo 13. Yan to taman. Rishan Ninia Hernandez may hapon. Salamat mga katropa. 25 minutos milagapak ang alas 4 sa kahaponon. Happy birthday sa mga nag-birthday.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday sa anak ni katropang kabrigada.
0: Happy birthday.
1: Romy Lida mga katropa to amigo sa pika sa stasyon mga katropa oh. Naka kaduhaan may ganyan. Bawi to yung pamahaw ni Adto Valencia. Oh, ani mahaw pag order ni Attorney Ted Pipito dito ah. Mura pong malumos among pamahaw oy oh, ay among paniud to kay sakto-sakto gyud. Lamat po kayo ni si Randy Makiputin mga tropa kay nag-inidara na po si sir. Yang cellphone, yang siguro ang atong bukog na suro to yang gisiguro, ato yung sobras pagkaon yung cellphone gibiyaan. Oh. May gani kay napa ang si Sir Rod Tubio. O na mga katropa ha, happy happy birthday, sa mga nag-birthday!
0: Happy birthday!
1: Unya, mayong hapon diha sa mga katungpulan na multicab nga naminaw ka doon XFM o si Kois Tata na ako mga katropa mayong hapon. O diha sa kang dato, maka, dato, so ito, Dave, dito Dave, dato, Dumagpo, ano, diha sa yung karindiris barangay Nuybe mayong hapon. Para matay igong oras mga tropa kay musunod na ang programang extra balita kauban si katropang Hanilo Tabios Armisen mutang na tong apelyido kay middle name rag niya nang Tabios mga katropa kay Armisen gina siya si Romeo Caparas listening o mao ni nakadaog gaganiha sa tuang katropalita naluran na ba kani o natagaan sige lang kay i follow up na to na unya no. Follow up na to unya nimong kuanda ko pakan natagaan og load. Miri Ross, Kabisay, Brunsal, ipadrap ranako po, Hon Sergio, mag-uli mi next week, kaon, man kaka, mukhaon, man ka, mukinhasun. Sus, kaon, itagtahong? Kanang, nakay tahong dra, itong silban, itong gagmay, itong green ba? Saman?
6: Padaghan,
1: palit. Padaghan nun daw kay, mangayo doon si manager. Mangayo. Mupalit. Daghan nun daw kay, mupalit daw si ma'am. Lami ka ng kinhasun. Kinhasun. Problema lang kinhasun, kay, gisipon ka, hindi na mo tarungon o puto lang lubot, ana. Apel yung higop. Pero kisa to sa una itong nagputol sa stasyon. Ikaw ito, Dibnos, Pikas? Pero kisa katropang, Dib, ito may Pikas stasyon sa una, sa nusip ang stasyon. Gipaluto o ganang kinasyon. Watarong ang puto lang lubot, mubo na gikuha. Matay, una pang sipon o suyop god. Na, si Jow, ay ganyang suguwa si Jow, magtago ng manok. Kaya isa ka manok, maihap, mga pulo ra kahiwa. Kaya imo nang sugoon si Jao, pay taguro nung munag manok, upat, mga pulo ra kahiwa, isa ka manok. Pero tindag kuwa, muraga humba. Kaya pataguro po nang maglamas, di pang panita ng luya. Mga to, sugilan nun, karang kahapunon, mga suking tigpaminaw. Naay daghan dire Sergio magdala langko kana ma'am before ka mo anhi PM ko kay patangan na mo sa terminal. Oo, patangan na mo sa terminal kung sa nga bus mo sakyan kay uhaw kay may mga pagkaon nga presko gikan sa dagat oy kay naman may dagat sa bukid doon putos balin sa dagat kidabaw rapod oh uni nga wag yun taan ni mga suking tigpaminaw kami dari mapresko ragin big makaligo oh bitaw oy maagton ako mga katropa salamat sa kanunay pagpaminaw kaninyong tanan diha mga suking tigpaminaw ha utrohon ako may hapon diha sa GD Electronic Parts and Equipment Trading ni Sir Dudoy Humawas o si Sir Rod, Kuya Roger mga katropa o sila ang kaubanan diha sa kapika sa Sir Rod, ni Sir Dudoy mga katropa o mga staff may hapon po sa 4F's Car Wash and Car Rental o sa D&B Shop o sa Shell Ililion Mobility Gas Station mga katropa sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa mga station manager, katropang Miss Rusty Maricudino. Tubang sa Pikaslawa, katropang Jao Pagutayaw. Okay, Sir Joe. Salamat, Ma'am Mary Rose. Ako si katropang Jonathan Lee Suriano Mingon, ang pagkabot sa ustisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan, may hapon, bukid nun.
2: Sir

0: Ay, sabihok ka ng mataa, oy! Ikaw gong pakenta, mame, bangon sa gundi, ah!
1: Ay, samot-samot ba? Ikaw gong pakaayo ko, ikaw na sa gundi, ha?
0: Ay, sabihok ka na ng pulibata na sabukan ba? Ay, pagsaman! Sabukan mo dong, ay!
2: Mamu, atin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo na mag Santon Plus Coffee Mix. Nabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Ini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Virus, lungkad sa sakit ba ang imong ikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bagong vitamin D3 na adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubungwa kabuhang marad na kong koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yun ko na, nilayo ko siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala ko yun. Mga ganito na kabibibis na kinawala, mga gawin, basta ka ako, sa ko kumutis ko mo ninyo, ala nga, minot yun.
0: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
6: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
5: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot

0: Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Kung nangitaka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash.
1: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o tagang salamat.
2: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRNO, headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas.

0: unhittable. May mga balita na ikaw o ako ang inyong masaya. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM.
1: Extra Balita.
0: Ta, ta, ta.
2: DILG Bukidnon, nagpagawas og 300,000 pesos nga pundo alang sa mga ex-rebels. Lalaki ginakog human na kuhar og armas atol sa sok suwaran. At ang lawas sa bagong himugsong na bata, nakaplagang naglutaw sa irrigation canal sa South Cotabato. Buha ka Koreano, arestado human na kuhaan og 1 million pesos nga kantidad sa ketamine sa Pampanga. Pagkalumos sa carbon monoxide, kabahin sa ginatutukan niya rason sa kamatayon sa tulo ka mga engineering staff sa Davao City. DNCHS nagpahigayon ng school shooting drill alang sa mas ligon niya pagpangandam. 81.6 million pesos ni Cebu na sakmit sa PCG Opedea sa Batangas Port, upat arestado. Upat ka wanted sa lain-laing kaso, sikap sa usa ka adlaw nga operasyon sa Tagum City Police. Pagdili sa pagpasulod sa karne o buhing baboy sa Alabel, magsugod sa Oktobre 9. Senator Padilla o Senator Go, lisang at opetisyon sa Korte Suprema, batok sa voting threshold sa impeachment ni VP Sara.
3: Malangatan ng Zon, Visayas of Mindanao at nakaroon ng Webes of Tagay 8 this will buy the sons. O ganyan ang mga detalye sa ating mga balita. Sa alanghanan sa tuwang mga balita, DILG Bukidnon, napagawas of 300,000 pesos na pondo alang sa mga ex-Webes. Di pagali sa Department of Interior and Local Government ng DILG Bukidnon ang pagpagawas sa kinatibok ang 336,000 pesos na reintegration assistance na pag-October 5 og 7 ng tuiga sa DILG Bukidnon Provincial Office na naimutan sa Capitol Ground sa Dakbayan. Ang buong pundo, formal na gitunol na sa mga handling units na napatuman sa mga kanyang rebuilder samtang anak pa sila sa ilawang sa pagdumala og supervision unit. Tumang sa mga tapang pinansyon, natubakon ang mga nagunang panginahanglanon sa mga nabalik sa sabakan sa Banaod, samtang napaupo sila sa proseso sa integration. Sumala sa DILG Bukidnon, gibanin ang katidad na to sa 168,000 pesos, nagihatab na to sa First Special Forces o First Provincial Mobile Force Company. Kinimalatan kabanin sa parangang pasanig sa kagamanan sa pagkapot sa malintarong kalinaw, hapsal na pagbalik sa normal na kinaboy sa mga kaming kombatansa o pagpalambo sa komunidad sa Tibuo Provincia sa Bukidnon. Samtang lalaki ginako kuman natuan og armas sa Italia sa Ripon Tiragri Katrotang Rustong Ginapranta sa Atsapam, Bukidnon.
2: Ginakop sa mga otoridad ang usa ka lalaki human na kuhan og bulukbo na armas og mga bala atol sa pagsob sa search warrant sa 34 Barangay Arami Blantapan Bukidnon ni ato Martes sa gabi, Oktobre 6, 2026. Kila ang ginakpan nga si Alex Crisi, 48 anyos. Ang mga personahe sa Lantapan Police Station, First Provincial Mobile Force Company o Provincial Intelligence Unit sa pagpatuman sa search warrant sa pagsupak sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act atol sa operasyon. Na-recover ang usang caliber .45 Colt, usang caliber .45 steel magazine o lima kabuhing bala sa caliber .45. Sa karoon, balhog na sa pusuhan sa Lantapan Municipal Police Station ang naasawing na dinakpan. Mga katropa, kapiwa nga healthy ang magpangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropa ng Rustam Villafranca, XFM News.
3: Katropa katang nalawas sa usa ka bagong gimugsong na bata, nataplagan sa Irrigation Canal sa South Cotabato. Salitanya sa report na ating katropang Chiris Emigid sa XFM, Jensan.
1: ng Katlagan ang patayng lawas o sa kabagong mukso ng bata nga naglutaw sa kanal sa irigasyon sa barangay Nulang Bunaw, Tatangan, South Cotabato, alas 4:30 sa hapon ng nakalabayng adlaw. Dali kami ato sa lugar ang Tatangan Municipal Police Station, kauban ang Municipal Social Welfare and Development Office o kun MSWDO, aron susihon ang taho. Pag-abot nila, nakita sa mga responder ang patayng lawas sa bata sa mabaw nga bahin sa kanal sa irigasyon nga nagsugod na og kadaot. Nasuta sa pasiunang investigasyon nga nakaplagan ang patayng lawas sa mga bata nga nagdula duol sa kanal sa irigasyon. Dali ang ipabutangan og hara ang lugar aron mapreserba ang kahimtang sa crime scene. Human niini, ikuha ang patayng lawas og gidala sa usa ka punerarya alas sa tukmang pag-atiman o post-mortem examination. Napadayon ang mga otoridad sa ilang investigasyon bahin sa mga insidente aron masayran ang responsable sa krimen. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon og pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
3: Samtang, duha ka Koreano, aristado naman nakaraan ng 1 million pesos na dolyar sa kitamina sa Clark, Pampanga. Arestado sa mga otoridad ang duha ka South Korean nationals human nakaraan ng gidanapan ng 1 million pesos na kantidad sa kitamina at ang sabihin ng bypass operation dito sa Clark Freeport Zone, Pampanga, noong Martes, October 6, 2026. Gila sa Philippine Drug Enforcement Agency, Contidia Region 3 ang mga suspect na sila si Jong, 28 anyos, o Glon, 21 anyos. Nasanggal sa investigasyon, ang duha sa nangyong kasamtangan ng trabaho ni Sitman Entriado sa Osaka Philippine Offshore Union Operating Contable sa Mandapit. Si Jong, bilang 5 kapulong panang sa Pilipinas, samtang si Yon, napulong sa nasod, sunod na sa Osaka Tuig. Naglusadayon sa inyosang operasyon ang Korea Special Enforcement Team, Korea Pampanga Provincial Office, o Mabalakat City Police Station, kung manakadawat ang impormasyon gikan sa Osaka Informant. Narecover gikan sa mga suspect ang telegram sa suspected kitamina, Osaka cellphone o Osaka Mart money na gigamit sa operasyon. Sa pagkakaroon, ang nakumpisang illegal panty drugs, ana-ana sa Korea Laboratory alang sa forensic examination, samtang ang duwata mga Koreano matatubal sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pagkalubos sa carbon monoxide, kabahin sa ginatutukan na rason sa kamatayon sa telephone engineering staff sa Davao City. Salitanya sa report na aging katrupang Marvin Ibano sa Aksapam, Davao City.
4: Gibutyag sa Davao City Fire District kung DCFD nga kabahin sa ilang ginatutukang rason sa kamatayon sa tulo ka engineering staff sa Dusit Thani Residence sa Davao City mao ang pagka-suffocate o pagkalumos niini sa carbon monoxide. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisen Rijas na dawat nila ang report alas 2:33 sa kadlaw ni Milabay Lunes apan wala dayon kini misulod sa confined nga area sa sewage treatment facility alang sa retrieval operation human na ang taas ng level sa carbon monoxide sa lugar. Gisiguro matod pa sa mga responders ang ilang kaluwasan ay gisugda ng retrieval operation hangtod nakuha ang patayng lawas sa mga biktima alas 5:09 sa buntag. Base sa impormasyon, giila ang mga biktima nga sila Engineer Ryuben James Ramos, 30 anyos, Rexter Banal, 27 anyos, ug si Lance Mulihon, 26 anyos. Sa pikas bahin, gibutyag ni Davao City Police Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan nga gipaabot pa ang resulta sa technical examination sa SOCO team ug forensic experts aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa tulo. Gipasabot nga aligasyon pa lamang ang mikatag impormasyon nga nakuryante ang mga biktima ug giawhag ang publiko ug social media users nga likayan ang pagpakaylap ug espekulasyon samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Mga katropa, alang sa siguradong healthy nga pamalit ug presko kanunay sa matag adlaw, gamita ang Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Katropang Marvin Ibano, XFM News.
3: Sa Pitas Bayan, DNSHS ng Palgayo School Shooting Jewel, alam sa mas ligon na pagpangandam. Sa report na aking Katropang Ray Antero Anantoon sa XFM, Agusan.
5: Gipahigayon sa Bayuga National Comprehensive High School ang usa ka seryosong pagpangandam pinaagi sa school shooting drill kagahapon Oktubre 7, 2026 isip kabahin sa mga lakang aron mapalig-on ang kahibalog kaandam sa mga estudyante og personnel panahon sa emerhensya pinaagi sa mga kalihokan gipraktis sa mga estudyante og personnel ang hustong safety protocol og mga pamaagi sa pagrespondi kon adunay hulga sa seguridad sulod sa eskwelahan inipas og daw usab sa drill ang importansya sa pagka-alerto disiplina og hustong pagsunod sa emergency procedures tumong sa mga kalihokan nga mas maandam ang tibuok ka school community sa pag-atubang sa posibleng insidente na mahimong makahatag og peligro sa seguridad ipakita usab niini ang kamahinungdanon sa koordinasyon kali sa mga estudyante mga magtutudlo og school personnel panahon sa usa ka emergency situation pinaagi sa regular nga drill og safety exercises gilauman nga mas mapalambo ang kaandam og abilidad sa DNCHS sa pagpanalipod sa kinabuhi og kaluwasan sa tanan padayon nga gidasig ni Bayugan City Schools Division Superintendent Maria Teresa M. Rian ang tanang membro sa school community na magpabiling alerto og andam sa bisan unsang emerhensya.
6: Bukod kay ang

0: Ang tipik sa pamahayag ni Maria Teresa M. Rial. Mga katropa, aron kanunay ang abtik inom sa premium D3. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alington, XFM News.
1: ₱81.6 million na siya po. Nasaklit sa PCG ng Tobeya sa Batangas Port na upat ang stabor. Nasaklit sa US ang forsa sa Philippine Coast Guard o Philippine Drug Investment Agency ang ibinabana ng 20 katilo sa suspected shabu na nagkantidad o ₱81.6 million dito sa Batangas Port, Barangay Santa Clara, Batangas City ngayong October 7, 2020. Sumala sa pamahayag ni PCG spokesperson Pumagol Naomi Kulabyab, ang bang operasyon nilisulta usap sa pagka-aresto sa upat ka mga lalaki na nagkudad ang 18, 19, 30, o 41 anyos. Ang mga suspect ng mga residente sa Manate, Manila o Manuso sa Basilan. Gawa sa mga legal na droga, narecover usap sa mga otoridad gikan sa mga dinakpan ang usa ka sakyanan, usa ka cellphone, mga identification cards o mga ATM cards. Humana kumpleto ang inventaryo sa mga ebidensya. Ang upat na mga suspect o ang mga nakumpiskang droga, opisyal na gitun over ng nagtong sa Bataan sa Korea. Gandang na ang pagpasaka ang kaso Bato kanina tungod sa paglapas sa Sections 5 of 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upat na wanted sa lain-laing kaso, sikop sa Osaka at ng operasyon sa Tagan City Police. Sa report na agad katropang na sa inyo sa at sa Fan, Tagon City.
2: Muka ba sa upat ka mga personalidad nga most wanted person sa naglain-lain kaso ang malapuso na aresto sa panasakop sa Tagon City Police Station? Tracker team, sulod lamang sa usukaadlaw ng operasyon niya itong October 6, 2026. Una nini pasado alas 10 ang takla sa buntag sa nasangpit ni Petsa, Giselbian o Buharan Tubares sa barangay Magulpo East ng siyad. Ang usuk lalaki nga si alias Bernardito, 36 anyos, tungkol sa kaso perjury nga donetian sa negatidad of ₱48,000. Samtang pasado alas 12 ang takla sa upto, inakapusang pinasikat sa Buharan Tubares sa barangay Mangilam, ang usuk alias Ivy, babae, 42 anyos, tungkol sa kasong duha kayat sa Bouncing Chiklo, nga doon ay piyansa na katinad pagka ₱3,000 matakusa insa giklasifikar usab isip most wanted person top 8 city level na imong kabahin usab ang Tagum City Police sa gilusag na operasyon sa mga sakop sa Sawata Municipal Police Station sa Port Limoncito, Barangay Magkilam, Tagum City nga may resulta sa pag-aresto sa usaka alias Masya, lalaki, most wanted person o ka top 4 sa provincial level 51 anyos, driver sa wing van tungkol sa kasong rape nga wala piyansang girekomenda. Samtang pasado alas 4 ang takla sa hapon sa nasangtit ni Petsa, kalabuso usab ngadto sa kamot sa mga awtoridad ang usa ka alias Kent, most wanted person top 10 city level sa gilusad nga operasyon sa barangay Kanukutan, Tagum City. Sumala pa ang gidakop si alias Kent, pinasikat sa Warado Pares tungkol sa kaso paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iyong kamain lamang ang mga kalapusan sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Tagum City Police. Ubos sa direktiva sa Tagum Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan o sa dili matandog na pasalig sa PNP na ibatuman ang patas ng balahod aron magkabaton o kumpiyansa o piskay ang kinabuhi ang komunidad. Walang feeling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape niya healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: Katropa, pagbuli sa pagsunod sa karne o wing bubble sa rebel, magsunod sa October 9. Sa report na agad ng katropa na Philip Oligario sa Aksatan, Jensen.
3: Gipahibalo ni Alabel Mayor Lilibas Ibing Salarda nga nagpagawas kini og executive order na nagbili sa pagsunod sa buhing baboy o karne sa Alabel Sarangani Province. So, noong October 9, isip lakang sa paglikay sa African Swine Fever kon ASF. Mato ni Salarda, tumuliini ang pagpanalipod sa lokal ng mga negosyo na namaligya og baboy aron dili maapektuhan ng ilang panginabuhian. Gipasabot sa mayor na dili tugutan ang pagsunod sa buhing baboy o mga produktong na karne sa baboy gikan sa ubang lugar, paingon sa Alabel aron ipatuman ang localization sa pagbaligya sa karne sunod lamang sa Alabel. Di na mga mamalitay o magbaligya ang mag-operate sunod lamang sa maong lugar. Dugang pa ni Mayor Salarda, usa kini sa ilang pag-amping aron malikaya na posibleng pagsunod sa sakit sa mga baboy sa ilang lugar. Sa pamahayag pa niini, nalisog usab masiguro kung walay ASF ang mga baboy o karne nga gikan sa ubang lugar. Mga katropa, ayaw gayon tuguti nga makaangkod og sakit. Busa palig-on na ang imong panglawas pinaagi sa Santo Plus Herbal Capsule. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Katapusan sa ito ang mga balita. Senator Padilla o Go, isang apagpetisyon sa Korte Suprema. Batok sa voting threshold sa impeachment ni VP Sara. Isang apagpetisyon sa Korte Suprema, sila Senador Ruben Padilla o Christopher Bongo. Kauban ang Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, kung PDP laban, aron ipadeklarang walang dili o null and void ang hukom sa Senate Impeachment Court bahin sa gikinahanglang lihat sa boto alang sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pinaagi sa usa ka petisyon alang sa sanctuary o prohibisyon na gihangyo sa mga senador o sa PDP laban ang highest court na mapatawas o temporary restraining order kung TRO o status quo ante order. Tumangiliin na matugnan ang impeachment court o ang House of Representatives sa dili pag-appeal sa bisan kinsang senador gikan sa tinatibukang lihat sa tarang miyembro sa Senado upo sa batatang balaod. Gisupak sa duha ka senador ang resolusyon sa impeachment court na natingon na ang two-thirds na gikinahanglang boto alang sa conviction. Magdepende na lang sa mga senador na pisikal o legal na makabutara butang na maghimong lutaw boto sa gikinahanglang lihat gikan sa 16 ka boto na 2 sa 14 na lang. Mato ni Padilla Ugo, supak kini sa konstitusyon tungod ka ang nakasulat mo ang kinatibukang aktibong miyembro o 24 ka mga senators o ang pag-usap ninyo maghatag ang delikadong sumbanan sa balaod. Mga katropa, mga katropa, mga balita na itong nakalap sunod sa 24 oras. Ako si katropa ang Hanyo Tapios o kiniang Extra Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o gako ang inyo masayo. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
5: Extra Balita.

Thank you.

0: Gilberto, security guard. Huyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
3: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabag aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?
1: XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: traffic, work, family, stop! It's time to drive! Extra drive! Para ang banta, pero ang vibes, extra! Extra drive! Kauban sa Cinerama!
1: Oras mga katropa, alas 5:06 na.

0: Come on. Oh, come on. Tumuka gid anang gumon nimo ay. Palakpakan naman. Nag-effort ra ba ko adto? Bayong hapon. Okay ra ka, girl? You look so kuan ka nang you look so very excited. Char. Maying hapon mga katropa, maying hapon po mga bibi nato. Ay sabi, oh, tapa sa kadali lang kay murag. Nasudipan ko sa kong kape. Nangapi mangud ko og ganing Santon Gold coffee mixed with glutathione and collagen karong hapon mga katropa. Syempre kay tugno mangud ka ayo. Mo nang ganahan kay kong magkape. Sa mga palako ani apodakon. Palako na ko jaw ha para makita na ko kung kaanya. Ay nako. Ang yapas kay ang kagwapa gyud. Welcome to Extra Drive. Aha. Extra Drive po sa hapon ang inyong kauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang tudlo sa tikitas kagabhion mga katropa. Playing all your favorite music na tapo sabi. Mapapaulala sa piling mo. Kumusta man mo dihaon sa man inyo hanggi kalinga one. Pauli. Pauli naman da igikan sa trabaho. Walay plano mag-overtime. Mag-overtime na. Chamundong. Pag-overtime na, okay ra gud kay mag-overtime ka ay ano ka? Nakaulaw na ka? Ayog ka ula mag-overtime. Okay, deserve mo na nimo. No? Pero dili na siya ka-overtime kay ginadudahan naman na siya sa iyang asawa, good. Mirisi. Oh, gidudahan na siya sa iyang asawa mo, kinahanglan siya muuli og sayo. Kaya grabe na ang pagdududa na nangyayari sa buhay niya kasi lagi siya nag-overtime. Nag-uli siya alas 9 na kagabion. Yun lang. Nga nung muli man siya ng gabi na kaayo niya. Wala gidbegi pa overtime mo sa inyo. Kaya gisayo daw to ninyo siya og trabaho. Kabalo ko no? Ano? Atong oras alas 5.15 na 5.15. Oras na para mag-impake ka sa imuhang gamit pa uli sa inyuhang balay. Mas nindot yun kaayo bing ang imuhang kahapunon. Imuhang ikuyog sa imuhang pamilya. Pag uli sa balay, magkapi-kapi na lang ka. Timpla ka sa to ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ug, kung wala na ka, pwede ka nga maghapit sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Kaputi ba na ko sa live? Kira ta diha? O kira ta diha nga side? Pwede ko ninyong kuyugan ha, ay magkaula, ay magkaikog, dayon mo sa among kusina. Oy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Kantahan na to. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! So, mga nagselebra, silang adlong natawahan karon. Today is, of course, ay, Mansari? Mansari po? Dobby? Shorny? Legit ning kuandere? Legit ning pizza? Legit ni? Legit ang pizza. Happy birthday sa mga nag-celebrate sila ang birthday karon October 8, 2026. Happy birthday! Ingon sila, dapat daw dili happy birthday kay ginakuhaan daw isa ang imuhang life. Happy birthday gihapon. Sa mga nagselebrar sa ilaha mga special nga adlaw like Monthsary. Oy. Oy. Naabot pa day mo diha. May pud. May pud kay naantosan pa nang imo kuyogan ng imuhan. Mahal sa buhay niya. Sobra na kay mag sobra na kay mag overthink. Overthink pa. Bitaw happy Monthsary bebe. Palitin ang bulak. Hapit dito. Mahal man daw ang bulak. Kung i-convert na lang daw na sa bugas. Kabalo ka, vibrator mo ng bulak. Palit lang ka diya o baby's breath. Tapos palit ka o ka ng baby's breath. Tapos mag-buy da yung ka o ka ng masinduha lang o ka rose nga puti or blue. Pula. Pula nga rose. Sulbad na kayo ang pasalubong ni mo sa imuha ang partner nga nag-birthday karon. Or nag-celebrate sa inyo ha, monthsary or anniversary. Expected man gina pag naamoy mga special ng adlaw, kaya dapat maghatag kag buhak. Hindi po ako nagpaparinig. Wala, wala, oy. Dili ko yung una, ano, hindi ko ka padungudo. Nakadungog ka?
1: Aray ko.
0: Sorry. Nakadungog di ay ka. Masakitan ka sa kong giingon. Wala ko ka padungog-dungog ha, pero kung nakadungog ka karon, deserve sa imuhang partner, ilabi na si mong asawa, nga tagaan mo og flowers sa inyuhang anniversary or monthly, or kung gusto ni mo nga mo sexy og samot ang imuhang asawa, dalai og premium D3 soft shell capsule. Ang premium D3 soft shell capsule, adunay vitamin D3. Pampasexy po din siya bitungod kay naay fat burning properties, makapagamay sa imuhang hawa. Kung gusto ka nga mo sexy or mo macho ka, mag-abs ka, nyo mo gamay imuhang hawak. Pag inom sa premium D3 softgel capsule, available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. 0945-443-5869. Mag-duyog-duyog. Magsayo-sayaw. Magsaba-saba kita karong hapuna para dili ka nga magbuhi man imong dugo ron. Para dili ka nga magduka diha. Lingkod sa plastra sa diha. Pwede siguro ka nga muhapit ka dali sa mga kanang tindahan diha. O naman kay bit-bit nga Santon Gold Coffee Mix. Timpla ha. Minut ka ni Santon Gold Coffee Mix, bikin makapagaan niya siya sa imuhang lawas. Legit jud na siya bi. Tested and proven na gyud nga makapagaan sa imuhang kalawasan. Mao ni siya ang mga suki sa mga maestra o mga maestro di as unahan o. Sila ang pinakakusog kay nga mag-order sa to ang Santon Gold Coffee Mix. Kay nindot gyud kaya ilabi na kung stress gyud kasi pangasabag mga estudyante. Diyos ko Lord. Dakong tabang gyud daw ang Santon Gold Coffee Mix nga makapagaan sa ilahang emosyon. In short, naa siya kanang murag stabilizer ba? O paganahon niya ang imuhang kanang paganahon niya ang imuhang pagpataas sa imong pasensya. Available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Atong oras mga katropa, alas ay sa bibi jobi ako sa. Kadali lang ba? Away na po me. Wag gini. Suki gid kay ni. Ako sa kadali lang okay magkuan sa ko. Ako sa kuri-kuri. Last na promise. Alas 5:21 na. 0945-443-5869 ato ang numero na pwede nimong i-text karong hapuna para sa to ang extra drive check taod-taod. Yes. Mag-extra drive check kita basin ganahan mo nga manawag. Inyuhang ipang-greet inyuhang mga paboritong driver diha. Mga paborito ninyong pasahero. O di kaya magpadungog-dungog ka ng pasahero. Di nga guwapo ka ayo. Gusto ka mag-parking cards, maulaw lang ka. Di tawagi ko 0945-443-5869. Extra Drive with Cinderella.

kalahian sa una o garo.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung asahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon

0: coffee mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix. Ang kami na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Uday si Neil Canyero, tagasit yung pagagpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong partes at umiagi, mga kabuan, mas kayo akong sugar, rani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Naroon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix.

0: minutes na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Jeremy Mendoza, 81 News, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalubutan. Di na akong gunit lamo sa nasa kahalas, panangaw, pagpamili nga mga skubog, malino ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas singaw ang ako panangaw sa tadaan.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatmon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Ako si Janet, ang Titus Anyo, sa taga Bukidnon. Aduna jud kay problema sa mata. Labi na sa akong panan-aw nga perting katula. Sige pud siya luha-luha. Problema kayo ko kay maapektuhan jud ang ako ang trabaho, labi na kay konsentrar ko. Karon kay namay nag-recommend sa kuha nga about anang Vision X Plus, so akong gisuwayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala jud ang pagkatul-katul o pagluha-luha sa ako ang mata. Okay jud ang akong panan-aw. Tumod jud na sa Vision X Plus. So salamat kayo Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Si On. Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa uso, o maski pa epektibo. Tungod sa VCO, o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliha ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na maningting og makina bag-o manunta ni gasolina malawag bug mekaniko eh. Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kano barato kay dadong ba?
0: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong gibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Mao na diya, Amade. Magsigig yung diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

kasayaw mo sa taani oy. Murag katong isa ka kanta ba nga? Basta. Maing hapon atong oras sa 5:48 nas kahaponon. Traffic gihapon be? Luya po doon. Oh, saan tong pag juku ka balon sa anong paguli? Lain puro maglana pa ka. Pauli na bi kay imong asawa nagkulat na sa balay. Oh, nagtimpla na daw siya og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pampagaan po sa imuhang kalawasan ilabi na nga unyang taod-taod. Oh, mag bebe time na mo sa imuhang asawa. Ang ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix mapalit po sa mga suking butika sa inyong lugar. Maskin asa ka ana sa Pilipinas, pwede kang makapalit sa tuang Santon Gold Coffee Mix. Pwede usab ka nga musaka sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Kung interesado ka nga makatilaw sa kaaninot o sa epektibo po sa tuang Santon Gold Coffee Mix. 0945-443-5869 ato ang numero na pwede ninyong i-text karong hapuna. Kung gusto mo nga magguyog-guyog sa tuang pag-biyahes kadalanan. Sa pag-pipip. Padaplin mo diha. Siyempre sa inyong pagbiyahe, kuyugi po ninyo ang inyuhang mga makinang halos mubigay na kay imuhang gitagaan o gasolina ng Diyos ko Lord. Kung gusto ka nga maabot sa imuhang destinasyon, makatipid ka o sure juga nga ampingan ng imuhang sakyanan, imuhang makina sa motor, pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang ato ang gasolina sa El Ilion Shell Mobility Station, di kalidad o pang-international po ang brand. Sure jug ka nga dili ka mabuang o mabuang o produce o money sa maintenance sa imong sakinan. Kaya ang ato ang El Ilion Shell Mobility Station, ang ato ang mga gasolina din ha, kaya walay mga additives nga makadaot sa imuhang makina. Munang kung asa ka sa kalibutan na among Shell, maskin asa ka. Pero kung dili ka sa Bukidnon, nakita'y branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. I think naapod sila ipapromo karon no more discount sa mga gasolina. Sige lang, kay ato na siyang kwaon. O, gikan sa tuang katropang si Double B. Walang Double B busy man. Busy si Double B karon. Maying hapon po kang Ma'am Josephine, si Bongga Salveron. Thank you! Maying hapon din sa imo, Ma'am. Salamat po sa imong pagtanong sa Facebook Live. Si Mommy Jacqueline Labis, maying gabi, maying gabi, maying hapon slash. Asa man kadihat na bilong. Maying hapon slash maying gabi. Salamat kay Mommy Jacqueline Labis. Nagkuyog yung hapon siya maski naanata sa panghapon. Lisod daw kini siya nga time karong ngayting prepare na gidpud daw sa tuang panihapon. I know. Unsa may giluto ninyo din ha, Adobe? Simuta daw ta. Humuta ana, uy. Humot kay ang giluto sa mga bebe. Ma'am Evelyn, oy ma'am she. Ma'am Evelyn sa basahay, may gabi po si Bash Harold Garcia Ramirez. May gabi diha, Bash. Miss you. May gabi, Bash. Si katropang Double B nga nag-share sa to ang live. May gabi po. Maldito Jumpit. May gabi si Romel Ayunan. May gabi po. O, si Ma'am Honey. Hello. May gabi diha. Text mo ha. Ito pala ang bagong oras na programa. Sinundan mo ako, bebe, ha? Si Texter 7588. O, umauna siya. Umauna siya ito ang bagong time slot karon. Panghapon, o sa kita kay... Dita pwede nga magsigig pulaw kay madaot ato ang face. Madaot ato ang... Kabalo mo, mubigil ka pa ng buk ko. No? Nga, dili sa ako magpulaw-pulaw kay... Gina-enjoy na ako ang mga na-earn. Yung mga fats sa kong kalawasan. Pero bitaw, maskin bitong nag-action ako og dako, sexy gihapon ko kaya ako ang ginainom ang ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Wala mo muna? Ang ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule, very effective po. Naasya fat burning properties. B, ang yung buhatan ko si mong bilbil tunaw na niya ng mga unnecessary fats diha nga mo ay nagapadakuan na. Tabangan dyan ka niya nga ma-sexy ka o di ka pulihan sa imong bana. Muna kung gusto ka nga sexy gihapon ka, o maskin pag nanganak na ka, maskin pila po na imong anak diha. Tested and proven po. Premium D3 Soft Gel Capsule. How does it look like? Nasa kong bag. Sorry, hindi kayo. Nasa kong bag, yun ako maabot. Pero mauna akong ginainom. O, saksi ang mga kaubanan na ako, anang, mo, ginakong ginala-la. O, buntag o hapon.
Ilabi na ko nga, ikaw muraga, di ba kabantay mo last week murag na ako'y flu, di ba, nag-ubo-ubo ko. Nindot kayo ding ato ang Premium D3 Softgel Capsule. Ilabi na sa mga bagong nanganak na prone po sa kaning gitawag na bughat. Ang vitamin D3 importante gid na sa inyo habi sa inyong recovery. Mo na sa mga bagong panganak, ilabi na kung wala ka nag-breastfeed, oh, murag magluya jud ka ana. Pag-inom og Premium D3 Softgel Capsule. Alas 5:54 na. Extra drive check kita 0945-443-5869. Paspas na ba? Itong sabon ha. 0945-443-5869. Ito ang numero. Pwede mong mutawag diha. Pwede mong mangumusta. Sama aning si Texter 875. I-regards ko na ka-orange nga sa Nina akong kasakay diri sa Rella. Ka-orange. Kumunin ko iton. Kuhiton di ini mo yung imuang maula mo punta. Bitaw pod no kanang imo na anak bitaw mahulog gid tanga mo discard ta ba. Na naman unta niya tapad naman unta nimo naka orange ba. Sala gyapon sa mga orange. Naka orange man unta. Wa na lang gid taw nimo kuhita. Ay kalamit na lang kuhiton anak ko. Ako pay na di hagig wa nagi regards na tika. Daw be 0945-443-5869. Taod-taod, mag-play po kita sa mga kanta nga inyong ma-recall. Pinaagi sa to ang X Memorabilia. Mga kanta nga imuhang mahinumduman sa unang panahon. Sama ani. Sama aning kanta ni Esa. Ha? Ako sa nang isibog bibijaw, ha? O kaning isa ka kanta diri ani Florida. Remember mo na ni mo? O nagbutang na yung kaog ka ng gitawag na panyo sa imuhang uluhan. Katong panyo, ganyan color-color, ganyan. Katong pula, yellow. niya, pinaana-ana din ka sa imong kamot. Diba, elementary pa ka? Mo na itong ginasayo-sayo sa una. Malipay kita labi ng mga bebe boys ang manay. No ko. Labi na ang mga bebe boys ang manayaw sa una. Niya, diba, usom na mga stage. Wala, mangun ng mga gym-gym sa una. Ang among stage sa una gamay kaayo mura ra siyag ng kwarto pero malipay kaayo mi pag manayo na among mga bebe boys. Japorms at its finest gyud. Butangan dayon nila og kanang gel ilang buhok patindog-tindog or di kaya kanang mga one half length twice. Amo ko sa one half length twice na buhok. O ka ng mga buhok nga pinatindog-tindog or di kaya pina-slice sa tunga. Hinapay. No, pina-slice sa tunga. Pina-iwan tirada ba? Unya, ka nang naka-shorts dayon, naka-t-shirt o loose. Sayo dayon dito o ka ng low, low, low, low, low. Diba? I want to tell it to you. Ngayon ko na ani. Kung ma-remember po ninyo ning kanta ha, tawagi ko sa 0945-443-5869 sa Extra Drive.

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Julian, basta makainom na bago ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya na akong paminaw sa kumawas. Energetic ko ang dili na yun ko patuloy. Kaya paghanggang yung mga sustansya, pamakatabastag sa kalawasan. At ang kainom pa kay Santon Plus Coffee Mix, di na kukubaan kay di na nisama sa ubang kape. Paghanggang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga baytihan. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Ano sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko?
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tundong, okay! Mabili na ta sa supplemento in one!
1: Santon Plus,
4: herbal capsule, adunay mangustin o kamunggay, dobleng ingredients sa usalan ka kapsula, inaadlaw-adlaw, mula sa sakong pagkao, o pag-ehersisyo.
1: Santon Plus
4: Herbal Capsule, ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Mga kabalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin para sa mga uri ng sakit.
1: Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangustin, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika. Walay gana maglihok-lihok tungod kay Luya ang lawas. Mag-Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids nga kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga adunay mangustin o kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
11: Hi, Moni Laay karon. Masa ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
11: Laki, tama na ko sa ibuk, ani. Wala pa kaayo ka sa inyong buhok.
10: Girl, barato na kaayo ni, oy? Tara, kulog dara sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Wala ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works. Sama sa hair rebrand, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ano ka ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo, Fortich, Bukidnon.
13: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung mamino ka sa XFM.
15: Hoy par! Pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon hulaga na po! Sukan ganyan to! Sayang saat! Hoy! Wagyo'y natuman! Ba?

0: Ay, gusto na jobi maglingaw-lingaw, mapagbot-bot di ha. Girls just wanna have fun too. We wanna, over? We wanna have parties as well. Gusto po na mo nga ma-enjoy ang mga kaugalingon. Gusto na mo nga mag-maintain ang mga ang sexy na sa mga lawas. Maunang ang inyohang Disney Princess Visaya version. Always jugo nag-inom mag premium D3 soft gel capsule. Legit to jobi pong pagamay gijog hawak. Ang atong premium D3 soft gel capsule available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Traffic na lamang. Oy. Lord. Pasakya ko ba? Sabi traffic ka, ayaw sa dalang kyo. Makita ba ka sa dalig, Mr. Right? Traffic kayo sa dalan ka ron, biha. Pahabain mo po ang iyong... Unsa dapat patas-on? Unsa kinahanglan patas-on kapag ka naka sa traffic? Ha? Patas-on ang... Patason ang... Patas ang imong... Pasensya. O, di pa man juga ka uli. Kaya sa unta mo na nga traffic manggigayo. So, stay lang diha. Gamay diha lang dyan sa kagamay. Kung naakakaroon sa mga bus stations or sa mga jeep stations, sa mga terminal, samtang naminaw ka sa ito ang programang Extra Drive, kauban ang imuhang Disney Princess Bizia. Version... Pagtimpla o sa, o naibaliga ininitubig diha, bebe. Panghiram ikaw o isa ka baso nga na ay kutsara. Tapos magtimpla ka sa to ang Santon Gold Coffee Mix. Pampagaan sa kalawasan. Nindot ka na siya biyang imuhang kauban kada hapon. O, samtang ikaw nagapaabot ka sa imuhang masakyan nga bus or mga sakyanan. Nga busy pa po na nagpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Good evening, shout out sa kong kauban, Nerin Silagan. May gabi na ba ron? Oh yeah, oh my god. Hindi ko man lang nakita ang pagsikat ng araw. No, sa una makitaan pag inako ang pagsikat ng araw kasama ka. Karon kay di na gyud. Oh my god. Kimingaw nako matan-o sa kanang dalan gyud nga. No, uy. May hapon, may gabi, gabi na mga gidron. May gabi iya sa imuha, double B. Oh, duty hibi ako dun ha. May gabi iya sa El Ilion Shell Mobility Station. Pagsikat, paglubog. Sorry naman.
1: Binatbot na to.
0: Sorry naman na. Grab siya. Ayog kaon sa kong pagkaon rin. Paglubog lagi. Sorry God. Grabe. Paglubog di ay tubi. Sorry ka, ayog niya. Tao lang po. Tao lang po tanga. Ha? Isa ingon. Manijen? Sorry, Manijen. sorry, good. Sorry na, good. Naanad bang good taaning kuan? O, kanang pagsikat. Oo, niya. O, sige na lang, gan. Ano ni? Imong, di lagi ni mo kuan lang iyang kanang control sa imong mouse. O, dili siya mo... Wala, nasa sa ilalom do. Dili siya mo kuan. Tanggala sana, beh! Di ko ka-control. Dili mao, nasa ano akong control. Nasa so Lord. Palig sa ako, wala o. Oh. Nara, nakit. Ano na ako. Ay, ana day, nasa sa diyan. Pagsikat pala ng araw.
2: Sana all!
0: Sorry, God! Kani bitaw usahay na kanang daghang kitag mga ginapanghunahuna sa tong kinabuhi no. Usahay lahi na pud atong maingon. Mo gid na. Sa mani. Uy, happy birthday. Sir Young, pakiingon kog happy birthday sa imong kuya. Okay, gihulat. Actually gihulat na akong presensya ron. Mo ko diha unya pag alas 7 na bebe ha. Mon ha ko di kisa may mga kauban ninyo diri and daghan man kaay ni mga mamshi diri oy. No birthday di ay. Happy birthday. Sa brother ni Sir Young mapanaw. Mo anha ta din ha karon sir. Happy birthday. Ma-mirthday ko kapag ni hapon. Pero bitaw bi oy. Atong oras sa size 27 na 6:27. Nakaulit na ka sa inyo? Wala pa. Wow, kawawa naman. Ulan ra ba kay sa gawas biha as in pagdala mo og kanang payong. Oh, ayaw mog silong anang waiting shed biha nga gapaabot ka sa wala. Basig na ka sa waiting shed unya ang gipaabot nimo katong tawo nga tuwa na sa uban. Alas 6:27 na may gabi po kang Eliseo Junior Runtal and Ricoso. May gabi daw sa may taga sa mga taga barangay Lurugan. Sa mga barangay Lurugan. May gabi, ha? Malay-balay gihapon na siya. Kabanglasan, Aglayan, Lantapan, Balenj. May gabi diha sa inyo, Sir Eliseo Junior Runtal and Ricoso. Mawa? Ah. May nga gabi idea sa inyo ha, sir. Ilabi na sa mga, ang sitawag ana, sa mga naminaw karoon diha sa may Valencia. May hapon sa inyo hang tanong. May gabi na gani, no? Sa Valencia di ay, sir. Salamat kayo. Thank you. Nagtanong di si sir sa to ang live karong gabi una. Tingala man, may kisa din na nag-istorya-storya diha. Ang inyong Disney Princess Bisaya version that was before on a night shift. Night shift. Ibutan rin ang night shift big itong. Work from home. Do you wanna give na na? Na na na na. Pwede to? Ito pwede? Work from home.
1: Secret.
0: O, bitaw. Amo ba? Ay, maubala. Di na nako ikuan. Night shift. Night shift daw. Night shift. Night shift kani. Night shift ko sa una pero binigay. Night shift ka pero binigay mo ang lahat pero binigay niya naman sa iba. Lapod din. Ay nako. Oy, may hapon ha, may gabi di ay. Gabi na mangidon sure jud ko nga gabi na gid kay sa gawas. Wala na kayo tay mga wala na kayo tay mga kalingawan din ha karon nga makita no siguro daghag kape di as gawas kasi nga oy kung gusto mo mga pihayaw mo kape ayaw mo nang kape nga kanang makapa palpitit ug maayo sa inyo ha kanang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen no need na ka nga magpaturok pa ana bi og kanang mga gluta shots. Barato lang kay na siya, B. Actually, tag 21 pesos lang na siya sa mga pharmacies. Grabe ka, barato yun. Nindot ka siya nga kape kay lamian na makapagaan bagid sa imuhang kalawasan. Ingarong orasan, no? Alas 6:30 na sa kagabion. Ting-andam na og panihapon, pero ting-kape gihapon. Ting-andam na og panihapon, pero siya kay nag-andam po siya sa lain. Ting-hulat sa pamilya nga muuli, pero tuwa ni uli sa lain. Sorry. Nasuko ka ako ang giingol. Oy, i-check na inyo yung mga partner din ha, basing nag-overtime na, basing sirado na tong ilang opisina. Basing sa lahi na siya nag-overtime karon. I-check na siya ha, i-check. Asa na ba na siya? Nanaba na siya diri na traffic. Han, asa ka na han? Han. Han, dito ka madungag. Han, asa naman jug ka? O, pauli na ko, Han. Pauli na ko, paabutan lang ito, Hunter. Afin kay diri, dudes. Ay, nako. So, dihang kay effects na di ito. O, dili ganito siya traffic. Traffic di ay, ha? Traffic di ay, ha? Kung ay mong kumpiyansa di, ha? Bikang mo ingon ng inyong mga partner nga na traffic siya kay base, di mo ar mong effects. O, ang tinulaan na kay, wala. Ipop-up na lang gito na. Alas 6:31 na sa kagabion. Pwede ko na niyong i-text 0945-443-5869. May hapon daw sa mga naakaroon sa Aglayan. Oh, may gabi. May gabi. May gabi na, Wanggod. Utropod ka, ha? Utropod ka. May gabi diha sa inyuhang tanan. Asa man mo ron, oy? Oh, good evening po sa mga naakaroon sa may bugkaon ng tapon kay Mami Josefina Tinambunan. May gabi, Mamay, Mamay. May gabi po kang Tatay Bossing. May gabi sa inyong tanan. Sa mga nagbiyahe karon, iandamdaan ang pamasahe, kuutadaan ang bulsa. Kay basig unya, pag naog, nalimot kang wala day kay kwarta. May untaog na atoy ka ng kung ano, na QR code on driver. Kaya pwede na ka mabayad diha. Saon taman nga, wala man, dili man tanan. Iandam ang imuhang pamasahe, iandam po ng imong kaugalingon. Kaysa pag naog ni mo, imuhang maabdan ang kamatuuran nga hindi na ikaw. Aray? Ay, sorry po. Gusto rin naman. Kung wala kay kwarta, ipamasahin mo biskwet. Pwede? Pwede yung nana, oh. Murang si Kuan, murang si Papi Dave. Uy, kabalaw mo mo, pwede mo mamasahin o biskwet? Tinuod na siya, legit na siya, nahitabo na gina siya sa mga katropa. Nahitabo na siya, pero wala tamo tagay idea, biha. Inkaso lang yun mo, abot ang panahon. Walang-wala na gid kaayo ka. O kanang walang-wala na gid kay kabi, paliwag sa ako ikon na ribi. O. Kanang walang-wala na gid kaayo kabi, pwede na gid ka mamasahi o biskwit. I'd like to move it! Yes! Atong oras, alas 6:33 na sa hapon, tagabhion. Gabiin na lang, oy. Magsayo-sayo, gihapon kita karong gabi una. O maglingaw-lingaw kita sa mga kanta nga inyohang ma-recall sa ex-memorabilia. O, sa mga yung ma-remember ninyo, ani, katong ilong ni Kuan. O, sa Madagascar. O, katong zebra nga mag-ana-ana, o. Kani, imagine niya kung ma-remember katong Madagascar 1, Madagascar 2. O, katong mga panahon nga di ko na patanaw nung TV silang puntahan ila kong siladaan. Daghan ko kong ma-recall ano yung mga kanta giluuyan ako, ani, oy. Pero, isa na gina ako ang ma-recall ano nga kanta. Katong kita pa. Joke rin. Ay! 6:34! Extra drive gihapon! Kauban si Cinderella.

0: may kalahian sa una o karon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa mending uban?
1: Wala na, nangabayot na.

0: Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala ang batulogod o naimsog akong lawas. 20 active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako 20 alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Pika na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man dyan ipikto. Nagkunan noon kayo ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapagun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo, ayaw marupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nangipakabaw di kalidad nga health and wellness products, adunanay ka sa ligang nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated, kauban sa inyong panglawas o mas maayong ka. Ug maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabares City. Ug tingon unsa pa inyong giulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang merienda.

0: Magandang Pinoy. Beyond Big Shop. Beyond Big Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, chistisal. Ensaymada, pandikoko. Cheese bread, Spanish bread. Chocolanay, loaf bread. Pastries, cookies. Chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukid Don. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Captalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

0: bidet. Kulit tahun. Kulit aku. Kulit aku. Ay, bidet di ay. Abi na kong kulit ako. Kulit ako kwarta. Atong aras, BLSI 52 na sa ha... Ganong hapon? Gabi, mangot. Alas 6.52 na po sa kagabion. Muli na ko kay manihapon. Muli na ko kay na nagpaabot sa ako sa bulay. Nagpaabot among sudan nga lamay. Nagpaabot ako ang mga pamilya. Ikaw? Uli, nainugod sa kadiha. Ayha pa ni mo ma-realize kung wala kay pamilya, sige ka. Ayha pa dyan na ni mo ma-realize kung sa nawala sa imo pag sige apong kagtambay diha sa balay sa imong kuan. Uli na, ay, sa permas ako bibijaw, ha? I-move sa ni kadali ni kanta. Sige, i-move pa dyan. Can you press that one because I cannot? Ah, there you go. Charot. Tio Timo Balino, may gabi idiha. Sa imuhang naminaw karon. Ugma na po ito magkuyog-kuyog, B. Sa adlong Biyernes. Biyernes ba, ugma? Yeah, Biyernes, ugma.
1: Sana all.
0: Wala na ko, dili na ko. Kayo ingon anak ka-familiar sa adlaw, kaya... ikaw palang adlaw-adlaw na. Pero bitaw, ha? Ugma, magkuyog-kuyog kita. I think up until... wala? Wala? Ay! Oh, wala. Di ay kay kuanday, ugma. Salamat kayo sa inyong pipila ka oras ng inyo kung gikuyogan sa to ang programa. Shane Ruado, maayong gabi idi ha. Si Rossi G. Australia, maayong gabi ipo. Si Israel Kim. Si Catherine. Si Teyotemo Balino, maayong gabi idi ha to ang mga new followers. Thank you, thank you, thank you so much. Maayong gabi sa inyong tanan. And salamat kayo sa pagsunod sa to ang page, no? XFM Bukidnon. Mauna nga to ang... official Facebook page na pwede ninyong i-follow para makita mo ang mga balita, mga extra mga kalokohan, mga extra nga mga balita, nga mga balita nga kinutlo gikan gyud sa gawas. Sa Pikas Lawak, dili kinopya. Charot. Kasi walain ka ba? Mga balita, ha? Ha? What man good? Wala mang good. Bitaw hayo kalimot before ka matulog kung gusto niyo mga mo sexy ang imuhang hawak. Ayo kalimot premium D3 soft gel capsule. Pampagamay gyud siya sa hawak, bebe. No, nindot kini siya sa hawak gyud bi kay naa siya fat burning properties. Makatunaw sa mga extra fats sa imong kalawasan kung gusto ka nga nanganak na ka og pila na kabuk babies tapos gusto ka nga sexy gihapon ang imong hawak di kay pagpalit sa imong bana. Pagpagwapa og samot, pagpa-sexy og samot. It's like wala gihapon kay anak, bebe. Dapat gamay gihapon kay og kaug hawak na mga 24 lang naman ang size. 24 to 25, gusto ka nga makuha na siya nga extra goal. Pag-inom og premium D3 soft gel capsule, available na po sa mga suking butika nationwide. Wala na kita igong oras. Salamat kayo sa inyo ang pagtambay sa to ang programa karong gabi unang extra drive. Magkuyog-kuyog kita sa sunod.

0: Nai manok, sulod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mo ramang kagbayon.
0: Unsa manoy. Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katupa, excited!

0: ihalah na unsa man ako multigab nga lahi na maningtingog sa makina. Bako manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o tagang salamat.
3: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang alikay ang away. Nagbulag dayon. Kinsa

0: Kapitan Ludi.
1: Oh, oh siya man urak.
0: Labing gay ka kay Lula ba?
1: Oh?
0: Imong tawag niya kay Darling. Honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba urak? Kay, nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Ini, exciting?

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kaya ko maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogas. Lum akong kutukuto. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suwabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upante sa shake. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Papalit na sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
6: Ako na si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haptos bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatmon o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high

0: quality fabric, perfect fittings, and tying bonus. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring, located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
2: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter ug kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances ug charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Dito sa Moa ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor?
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking ra man na siya, amo.
2: Mga katupa, excited!

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si Janelle Paron, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo kining Santon Plus Coffee Mix. Gusaway kong pala. Tinood ay hindi makahilaw sa tiyan. Sukad na kainin ko Santon Plus Coffee Mix. Kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili na sab ko, maglabad akong ulo ni kabuntas. Salamat Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyo ka, hindi mo siging masiyo. Nang ako mabungog. Kasi sa ayo po, di nang ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo ka, ayo siya. Gamit po po Santon Plus po, bako po, kayuhan po atong lawas. Bako po po, isa pa bang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Hey, si Jimmy Torres. Dahil tayo 4 anyos sa Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Pinagkimintahan ko sa akong suod ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos kimintin. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabon-gabon, katul-katul, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Huwag sa paspas o hapsay nga resulta. Mahuka mo nga nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhay.
9: Hi, Monila, ay karon. Gusto ko magpasalon pero short mat sa budget, oy?
8: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
9: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wak pa kaayo ka sa imong buhok.
8: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bagong tula! Exciting!
14: Mga katupa, exciting!
12: XFM.
0: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo po na kilawan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tangin, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang alami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masagdan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang ako mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Magkalahutay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Okay, si Piting Lucknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige, jug kong inom o kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika. Itistingan na ako o inom. Bisan pag bawal sa

0: premium day 3 coffee mix. Pero di yung siyos ako ang diyan. Kaya saan na dako ang ginakuntihan. Kaya sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha. Itong nakadungog ka rin sa kuwang gipang istorya. Sisting alam ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
1: Nagkape ka na. May Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto o medical tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan o sakit nga virus sa hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil mapalit sa mga butika.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Hindi na sabi niyo yung tibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog. Ako kay di magkatulog o bayo. Huwag magkamatulog. Kudugan na sa kagbalik katulog. Huwag malatiri ka. Tuwid na din kung makatulog bayo ang bao niya. Mayo akong tulog. Magbango na good ko. Kaya ito bilo man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
2: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Nangita ka ba ang kalidad ng health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong giulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made.

0: high quality ingredients. Alang sa lamian ng pangmeriendang Pinoy. Dian Big Shop. Dian Big Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available ng tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Dikayi ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, parli, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakagusto niya. Charot.

0: ng lodi.
1: Oh, may tra.
0: Ano nga putot lang ka?
1: Ingon aning manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule nga.
1: Vision X Plus User Atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Magigis. Magki-City News, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi, ugluha-luha. O hanap ako pa ng tao. Sumbong ka,

0: Can you also go say your problem at Vision X Plus?
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Virus, mayroon sa sakit ba? Kahadlukan, inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Daghana ang mituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa atong rich bitaw, nga ay mga bubong wakabaw, marad na kong koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Marad pa, wala na yung kwa, nilahing nga siya, ba't magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala ato, nawala ko yun. Mga ganitin na kanilabis na kanawala, magod, basta ka ako, usal ko pumutisin mo ninyo, ala nga, minot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, naging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Pre, nindot sa imong sound system. Oy, bounce magkaayo.
9: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: Tiyagaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
9: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Umalas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: produkto sa Yes to Health, mabalik sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
4: XFM time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

Lilak man sa Tanig Tamtax, aning mga kantahan, mga pariente, or? Congratulations sa mga nakadaog. Duha kabuk ang nakadaog. Mga pariente, sa ato ang patag-an na itong kanta ganina. Kaya kay mag-budget man taro ng mga isa kamilyon. So, kulang pa, duha pa man na nakadaog. Patag-an, gihapon ta. Kailangan wrong, minus wrong, ha? Kung unsay wrong ni mo, di minusan na ito. Siyang pagtama sa unahan. Basta kay title sa kanta, o niya imuhang pangalan, niya imong lugar. Kanyang tatawad, mapatag na, nasad ta. Anak, kanang ang ipatag na nato kinirang mga kanta ng mga ilado sad kayo dili ning lisod kayo di ba sige basta pag ready lang kay ang akong number 0919 498 3878 subukan ako ha 0919 498 3878 subukan pa na ako ayaw na binuang na naimo. Basta mo to, akong number ha. Pag kundi ha, ready diha sa imuhang cellphone. Mga pariente, mga higala, kini atong tulamanon. Gatod ka ninyo wala lang kundili sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, sultihan ta mo. Gusto ninyo may mong healthy ang inyuhang panglawas, inumo og Santon Gold Coffee Mix. Matag buntag o matag gabii, pwede niyo yung imnon tungod kay healthy kini nga kape. Aside ni anang healthy nga kape nga akong giingon, naa ni si Zay, collagen na usab glutathione nga may makapahamis sa imuhang kutis. Ay bisag unsa pa nimo ka gwapo o gwapa. Ya human imong kutis nimo mura o ganini ang dila sa kabaw. Ay, siyempre lahi na nga istorya. Pero nakasanton ka, pariha ka na ako, ang kutis, hamis kaayo, aw bahalag, dili, gwapo, gwapa, good, basta kay nindot ang kutis, o bawi o na nasa kutis, noon sa di ay mo. Ha? Balag talikogenic ra na. O niyang tawad-tawad ha, mapatagal na po yung kanta ha. Pasaka ta nga pasaka sa tuwang premium.

Mubalik ko ha, humanani ha. Bantay pagbalik na ko, wala mo, bantay lang mo na ako ha. Bantay lang mo. Basta di alam mo ay mo gawa kay mang apod-apod pag kwarta.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Lex, daghana ang natabangan.
3: Lali, magkagloko mo, sir. Uy, hey, hindi mo maklaro ang palibot ba? O niya, labi na mag-drive ka. Ito, nga, gitumaran na kung Vision Lex Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun ang kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision Lex Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
2: Vision Lex, sway ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Santone Plus Coffee Mix.
5: Santone Plus Coffee Mix, sige na ako madunggan. Sa radyo, napod sa mga Facebook. Tapi nga, kung di mong inumon, kompleto na, no? Nga makahatag o maayos sa pinong pandawas, sakto yun. Ang mangustin o ang soya o ang kaning kamunggay, nagmix yun, no? Ako si Vice Mayor Art Ryan Palabrica sa Lungsod San Francisco. Nag-imbitar sa tanang katawahan nga makadungog. Tilawin ninyo ang Santone Plus Coffee Mix para sa ayuhan sa matagusakan nato.

0: Balik sa mga butika nationwide. Premium
1: D3. Kaya ba yung kasakit akong kalawasan, sir? Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na kong Premium D3. Kami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Kami isa pirmi na itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.

tag-an nga kanta karon onsay title. Oh, ready na, i-text ako ninyo ha. Ang akong numero 0919-498-3878. I-text lang ninyo ang title, inyong pangalan o inyong address. So, magpili kwani og tulo ka buok. Tag 100, siyempre, ang dag-an. Bisakit sa mga pil, sige. Tag 100 ang GCash. Ang title sa kanta, human ang inyong pangalan o niya ang inyong address. Okay, ready mo? Sige ha. Unang tulo ka mga

mo kay gadali bay ako dere kay katugon ako. Wala na mga nino mo nagchat be. Taka lang tama ha? Ayoko nito kahit sayop. Kahit na, masayop gani mo na. Unsay title atong kanta ha? Tulo kabok, unang tulo. Pag makatagaan na gani, pag nanay makatagaan, undangon na dahil ako be. Okay, o nag-text dahil na to ni atong amigo nga si Rinan Garino oh. Mutag-an kog appeal. Ingon ni LL, tag-an di ka dia L. Oh, ang nag-chat na to karon, nag-text na to karon si Rinan Garino. Tanawa na to, tama ba niyang tubag? O, sige, usbo na to ha, 0919-498-3878. Ang title, ang song na lang song oh. Unsay title aning kanta ha? Si Jovina Nadila sa taga Lapu-Lapu sa Marigondo nag-chat pod nato. Ato ning suwajan karon kung tama ba ni ila ha? Agoy duha pa lang. Duha pa lang ang nag-text. Okay, aw na pay uban. Mhm. Oh, sige na. Last na ni nako ha. Last na kong i-play ning maong kanta be. Sige daw. Kinsa man eh, nainingon rin nga, mutag-an pod ko be, tag-an diha na unsa. Mananghid pa man, ayaw pa nanghid. Tag-an dahil pagdali na unsa. Napod rin si Giselle, lingaw-lingaw, ingon siya, okay. Ay, kadaga si Junery. Si Junery po doon, nag-text po si Junery kanubas, ambot na lang. Si Dunmon sa Bagubay Galiera, nag-text po na ako doon. Ano sa mani mong i-text doon? O niya, uy! Doon naging nakatagaan na. Kabayad man sa taan eh. Unsa ang pwede unsa nga title paghilom dia oy? Title lagi, title imong pangal unya imong lugar. Ana, hi ma'am, good evening. Si Daryl ko sa taga Tabuelan, Cebu. Ma'am ka karon. Di ayo kog tawag ma'am kay na. Bag-o ra bi ako nagpa-check up no sa ako ang kwan. Sa kanang sa to gana gani kanang prostate laing kaya tawag ma'am niya dunay prostate. Okay kadit ha kadyot o di ka nag text rin so ang unang tama maoy akong i-play maoy akong dawato na hala usa ra magkabuhok ang nakatama ani tabaghak. Okay akong basaho niya ang mga nidaog. Okay, stop na nina to ha. Ando na nakadaog. Ingon si, unang itubag kanina si Rinan sa Tigato, Dabaw. Ingon siya, you are my song daw. Okay, you are my song. Ingon ni Rinan Tigato. Ingon po ni Juwina, you are my song. Juwina Nadila, taga Marigondon. You are my song, gyapon. Ang iyahang, kuan? Napagidiri iya, if you fall in love, ingon ni Jurini Canubas. May address, Jurini. Unya, ingon po ni Don Mon sa Bago Galiera, you are my song. Unya, ingon ni Glenn Tumakin sa Cordoba, Cebu, in siya, just you, just me and you. Okay, unya, napagidiri. Ingon po si Ronaldine nga ang title You Are The One. Oh, grabe no. Ingon po diri my name is James Darrell Cahiras from Ulibo, Tabuelan, Cebu. Fall in love ang title. Napo ni mayong gabi sir. Mayong gabi You Are My Song ni. Ang title gikan ni Renato Napoli Senior sa Matina. Pag sure mo dia ba? Ala, usara may nakadaog ani. Uy! Usara kayo nakadaog! Napod si Vic Doverty, tagas lahog, si Giselle. Usara kayo na nakadaog.

og mga paryente, no? Usarag yun. Ang tinang nakalaog nga usa ka buok atong ihatag ni siya ang 300 pesos. Oy, Asher, may usa na kadaog. Ang title sa maong kanta nakuha ni Zia Kayla Ventura. Marag bright ni sa kwan ma si Zia ba? Taga Manhattan, manggod ni? Ah, Amerika ba ni? Ah, Manhattan Street, ready ay, mambaling. Ah, ha. Ang tinood niya title aning kanta ha, Sumpa. Sumpa, ang nagkanta ni Rockstar 2. Okay, paminawa ninyo tarong ha, dili ni You Are My Song. Ang intro mo rag You Are My Song, pero Sumpa ang title ani sa Rockstar 2. Kumuto mo sa kwa, tanawan ninyo sa YouTube. You Are My Song.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacteria, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Talk to doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Magklaruhay daw tali nyo, hili na to gusto. Ug walay klarong isgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Premium D3, ang bago.
5: Pirming kasakit akong kalawasan. Sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Kami na kayo ang paminaw. Juvertilizer, pagamatan na.
4: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: May manamang pagpansa ka na ng Santon Plus.
8: Kumusta sa pag-inom niyo sa Santon Plus Coffee Mix? Ang nakatabang.
7: Kuha na gato akong sakot-kot bitaw. Nawala brog, nawala ng hapdos tapos sa kumbala pagpaihi bitaw. Yung prostate ka na may say prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayong tambal. Niinom gito siya ana. Huwag na ba yung coffee po kay ang synthetic ba mas maka ano ba sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatihan.
6: Itambal ang pagkaharo, Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: good. Saan to yung Bold Coffee Mix ba? Mapalit na sa mga butika o mga pharmacy doon sa inyong dapit.
1: Saan nagsimulang

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Magklaruhay na tanin nyo, dili na to gusto. Ug walay klarong isgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix, adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix, para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Premium D3 ang bago!
5: Hindi ay si Alvin, biker na skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, pwindig kong natumar o Premium D3. Ako ginasipon o nasubawa.
3: Premium D3! Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.

0: gikan mata hangtod tiil. VisionX Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa labang uri ng sakit.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells akod malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-huben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh,

0: Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, abaklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, abaklan ka. Pero dali lang ba na? Tingin tagali mabayad sa tuition mo?
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Ang Yes to Health Incorporated, ang kumpanyang gagawa sa ilado o epektibo ng mga herbal food supplements. Sama sa Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o Premium D3. Maghatod ka na ito sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na ito o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalang pain, nagtitake ako agad na Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain. Sa mga butika.

0: Ready.
1: Just relax and enjoy the ride.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolden.

feel real good. Tonight is your night.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Washing Machine Zone. Tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. O makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot. Sa anumang pagkakas sa...
0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot

0: libre ang 2 hours ng rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangitataog paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, Osaka graduating student. Sige na dyan kong kapulawag tuon. Kuya, sige pa dyan kong atubag sa Salton for research. Akong mata, usahay mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako na yun. Yung sulayan ni Salton Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inoom 3 times a day na sinatudyog na kong pagtinaw sa akong mga
0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message on Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw mga kita o disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gila yon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Tung, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na ka!

0: kala na unsa man ing akong multikab nga lahi na maningting og makina bag-o manunta ni gasolina manawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, ala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringasin ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
4: Pagtaman!
3: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
4: Okay, sige.
3: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
4: Sige.
3: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Fanta. Express Fanta.
1: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:02 na sa buntag. O ganyan ang mga luwang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, 88 ka mga ex-rebels nakadawat og safe conduct pass sa Quezon, Bukidnon. Sa balitang regional, construction worker nakuhaan og shabu human nilikay sa checkpoint. Sa balitang national, pag-ban sa social media sa mga minor de edad pasado na sa Senado. Sa balitang international, tulo nakala sa pag-atake sa duha ka airport sa Saudi Arabia. Sa balitang sports, Warriors gitambakan ang Lakers sa NBA preseason sa score nga 124-98. Sa balitang pangkalusugan, HEPA A virus makuha sa kontaminadong tubig ug pagkaon. Sa balitang showbiz, mangkukulam national costume ni Angelica Lopez gidayeg sa MGI 2026. Ug sa balitang kakaiba, 17 ka mga STEM students sa Valencia City National High School hakot og medalya sulod na sa International Science Finals sa South Korea.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita, Express Balita.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipino, all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes. Pisa nuwa bining bulan sa Oktubre tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukinon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express Balita. Madungog dahil kita ninyo pinagi sa Danyal sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live asab kita ninyo nga makita ang pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidon. XFM Bukidon News Entertainment o Busay Bukidon. Ingon man sa ito ang YouTube channel nga XFM Bukidon. Express Balita. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal, bisan pa man sa dagkong mga hagit sa sinugdanan, nakabot sa gobyerno ang dakong kalampusan sa pagpatuman sa amnesty program alang sa mga kanirebelde pinaagi sa niwasang paningkamot sa militar o sa lokal nga kagamanan. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Lieutenant Colonel Antonio Bulawa, ang commanding officer sa 89th Infantry Battalion. Mato ni ini nga dunay mga higayon kaniadtong nga ang mga nag-surrender o naglaylo sa taas nga panahon kalit lang nga gipang dakop o giserbisuhan o warrant. Hinungdan nga nagduwa-duwa ang mga mulupyo sa pagsalig pag-usab. Apan pinaagi sa tabang sa local government unit o mga partner agencies, napasabot sa mga komunidad ang kamatinud-anon sa programa. Karon nakita na ang bunga niini pinaagi sa pag-apod-apod sa Safe Conduct Pass. Tungod sa SCP, nahanaw na ang kahadlok sa mga kanirebelde nga magtago-tago sa mga otoridad tungod kay aduna na saktong mekanismo nga moasikaso silang mga legal nga problema. Gibotiag ni Bulaw nga ang labing unang dakong distribusyon gipahigayon sa lungsod sa San Fernando. Din gibanabana nga 150 ka mga Safe Conduct Pass ni adtong Oktubre 6, 2026 ang nadawat sa mga kani rebelde. Dugang sa balitang lokal. Anaa sa kinatibukang 88 ka mga ex-rebels ang nakadawat silang opisyal nga safe conduct passes sa lungsod sa Quezon, Bukidnon itong Oktubre 6, 2026. Ang maong dokumento opisyal nga gitunol ngadto sa mga qualified amnesty applicants sa usa ka seremonya. Ang SCP nagsilbing legal nga panalipod sa mga kanirebelde batok sa pagka-aresto, pagkabilanggo o paggukod sa balaod tungod sa mga salaod nga nasakop silang amnesty proclamation samtang giproseso pa ang ilang hingpit nga amnestiya. Ang mga 88 ka mga benepisyaryo maugatong mga nang-apply o ni-appeal sa mass intake activities nga gipahigayon sa National Amnesty Commission. Dako usab ang kalipay o pasalamat ni Dato Bebot Mandanuay, usa ka tribal chieftain sa lungsod sa Quezon tungod sa gihatang kanilang SCP. Matod ni Dato Mandanuay, pinaagi nining maong dokumento. Dako na ang ilang kahupayan tungod kay wala na sila gikadlok ang kaso o malinaw na silang makabalik sa sabakan sa gobyerno. Dugang niya, nakita gid nila ang sinsero o ang sinsero sa programa o suporta sa administrasyon alang sa mga lumada. Nanawagan usab siya sa uban pang mga kaigsuunan nga anaa pa sa kabukiran o naglihok sa laing grupo nga mo surrender o mubalik na sa sabakan sa balaod. Oras alas 6:08 na sa buntag sa Balitang Regional. Duha ka minero dagpan sa operasyon sa kapulisan ug MGB sa Surigao City. Mga ekipo nakumpiska. Sa detalye sa report, pinagi na katropang Limwal Okay sa XFM Agusan. XFM.
1: Balhog karon sa bilangguan ang duha ka lalaki human sila nadakpan red-handed or sa akto nga naghimo og illegal nga pagmina sa Bulawan atol sa hiniusang operasyon sa kapulisan o mga environmental authorities sa duha ka bukid nga barangay sa Surigao City ni atong October 6. Giila ni Police Lieutenant Colonel Mariano Lokban ang hepe sa Surigao Component City Police Station ang mga suspect nga sila Emiliano Minglana Solana, 52 anyos residente sa barangay San Juan og si Maximo Tiro Lospi Jr., 40 anyos nga nagpuyo sa Sitio Fili, barangay Mat Ediin silang duha, giingong nagtrabaho isip mga gold panners. Sumala sa report na kadawat og impormasyon ang kapulisan gikan sa mga opisyal sa barangay alas 10 sa buntag, mahitungod sa nagpadayon dili otorisadong pag-extract og mineral dito sa Sitio Bakahan, barangay Mabini og Sitio Fili sa barangay Mat E. Daling gilusad ang operasyon sa hiniusang puwersa sa Surigao PNP, Surigao del Norte 1st Police Mobile Force Company, mga inspektor gikan sa Mines and Geosciences Bureau 13 o mga personay sa Surigao City Environment and Natural Resources Office kon City Endro. Sa maong dapit nga gibanabanang 15 kilometros ang gilayon gikan sa istasyon sa pulis. Pag-abot sa mga otoridad alas 11:20 sa buntag, naabdan gayod sa akto sila si Solana o Luspe nga nagmina nga walay gihuptang gikinahanglang mga permita gikan sa gobyerno. Apan ang pipila ka mga kauban ni ini nga wala pa mailhi ang daling nakasibat o nakadagan paingon sa kakahuyan sa dihang napanid ang nagpadulong ng mga operatiba lakip sa mga nakumpiska sa dapit nga nahitabuan maong napulo ka diesel o gasoline fueled water pumps 6 kapala, 4 kakahoy nga ayagan or strainers, usa ka roll sa fire hose o usa ka lingber nga galingan nga kahoy kon wooden round mill. Kasamtangang gitanggong ang mga suspitsado sa Surigao City Police Station custodial facility o magatubang o formal nga kaso tungod sa paglapas sa Republic Act number 7076 or ang People's Small Scale Mining Act of 1991. Ang mga nakumpiskang kagamitan sa pagmina gitugyan na usab ngadto sa City Endro og MGB 13 alang sa saktong kustodiya. Mga katrupa para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang regional gihapon, construction worker nakuhaan og sabo human nilikay sa checkpoint. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Cherish Ligid sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
3: Arestado sa Fatima Police Station ang usa ka construction worker human magpakukod og makuhaan og droga sa kapulisan ning nakalabayng alas 8:49 sa gabii ato sa gilusad nga checkpoint sa San Jose Road Purok 16 Barangay Fatima sa Jensan. Subay sa impormasyon nga samtang gapahigayon og checkpoints ang kapulisan, adunay nabantayan nga motorista nga walay sulub nga helmet. Ila kining gipahunong apan imbis mutuman misibat ang nasampit og napasutoy sa pagmaneho. Milabay ang pipila ka minuto na corner sa kapulisan ang motorista og sa dihang gikapkapan nakuha sa sulod sa iyang itong nga pouch ang usa ka shay sa illegal nga droga nga dunay kabug-aton nga 0.51 grams nga dunay estimated drug value nga kapin 3,000 ka pesos. Pakyas usab kini sa pagpresenta og igong dokumento dayon misukol og namalikas sa mga otoridad. Dungan sa iyang pagdakop gikumpiska usab ang iyang motorsiklo. Sa pagkakaron ginaandam na sa kapulisan ang kasong pagsupak sa Article 151 sa Revised Penal Code og Section 11 Article 2 sa RA 8165 ukon Comprehensive of Dangerous Drug Act. Mga katropa, your premium food supplement against viruses and bacteria, mag premium D3 softgel capsule na alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Alas sa estrasina sa buntag. Mga katropa, para kanunay lagsig ang atong panglawas o malikayan usab ang sakit sa kasing-kasing. Max Anthon Plus Herbal Capsule na mga katropa, ayaw pasagdi ang imo ang panglawas, ang pingi kini matag adlaw. Kaabag nimo sa pag-atiman si mong lawas ang Anthon Plus Herbal Capsule. Kini puno sa puno sa antioxidant properties gikan sa panit sa mangustina ug malunggay ang mga nailang natural antioxidants nga nagatabang sa pagpanalipod sa atong mga selyula sa lawas batok usab sa mga free radicals. Ingon man nagsuporta sa kinatibukang immune system aron na sa maayong sirkulasyon usab sa atong dugo. Puno usab kini sa anti-inflammatory properties Nga pwede nga hilison ang mga nanubo nga bukol o mga bukol-bukol sa ito ang kalawasan. Ingon man, malikayan nga matubuan o bukol lang ito ang lawas pinaagi sa Santon Plus Herbal Capsule na mapalit sa mga nakariang butikag parmasya sa inyong lugar.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Parahin sa pagatod sa ito ang mga balita sa Balitang Nasyonal. Pasado na sa ikatulo og pinal nga pagbasa sa Senado. October 8, 2026 ang sugyot balaod nun nga nagdili o naglimita sa paggamit sa social media alang sa mga menor de edad o katong nag-edad og 18 paubos. Pinaagi sa butong 1610. Gipasa sa Senado ang Senate Bill number 2424 o nailan usab nga Child Online Safety and Protection Act o Smart Kids Act. Ang maong balaod nun giduso ni Senator Ruben Hoda o Ruben Padilla. Tugod diini, dili na tugutan ang mga minor de edad nga magrehistro, mag-abli o magamit o mga age-restricted social media platforms. Katong mga nag-edad o 16-17, mahimo ra makagamit apan kinahanglan nga moagi sa strictong age verification o pagtugot o pagkontrol sa mga ginikanan. Wala maapil niini ang paggamit sa email, school platforms, mga news websites, online gaming o private messaging apps nga walay public feed o group features. Ang mga social media platforms sama sa Facebook, TikTok o guban pa nga mapamatud ang wala nagsunod sa age verification o nagtugot sa mga minor de edad, mahimong pamultahon o 5 million hangtod 20 million pesos sa matag kalapasan. Himo kini sa gobyerno tungod sa grabing kabalaka sa seguridad sa mga kabataan batok sa cyberbullying, online grooming o mga makadaot nga content sa internet. Sa Balitang Nasyonal gihapon, nibali na si Senator Mark Villar sa Senate Majority Block adlaw Webes, October 8, 2026. Gikumpirma kini ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri o Senate President Pro Tempore Tito Soto. Tungod sa iyang pagbalin nga to sa mayorya na pili si Villar, isip chairman sa Senate Committee on Public Works, hulip kang Senator Soto, o member sa Commission on Appointments, hulip usab kang Senator Zubiri. Gumikan niini, nisaka na nga to sa 14 ka mga senador ang miyembro sa Majority Block, samtang napulo na lamang ang nahibilin sa Minority Block kuman sa mga pagbalin ni Villar. Kahinom duman sa nakalabang simana, giaprobahan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang threshold sa pag-convict sa impeachment. Then ang two-thirds sa o sa mga active senators anaa na lang sa 14. Katapusan sa Balitang Nasyonal. Gi-reimburse ni DILG Secretary Junvic Rimulya ang 28,000 pesos nga nagasto ni Rina Mercedes Isabela Vice Mayor Jirel Harold Rispicio para sa iyang drug test October 8, 2026. Gipasa ni Rimulya ang screenshot sa mong kantidad gamit ang GCash account sa iyang assistant. Human nagpost ang BC Alcalde sa iyang QR code sa Facebook. Nag-comment pa ang kalihim sa post uban ang screenshot sa transaksyon og mensahe nga ito na happy nga gitubagsad ni Rispicio og you make me happy Junvic. Nagsugod ang tanan human nikatap sa social media ang video ni Vice Mayor Rispicio nga nakigaway itubangan sa mga barangay kapitan tungod sa 66 million pesos nga tobacco excise tax funds tungod sa gipakitang pamatasan sa BC Alcalde. Nag-comment si Secretary Rimulya nga daon nakasuyop o nagamit kini og legal nga droga o gihagit niya kini nga magpa-drug test. Nagpa-drug test dayon si Rispicio sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City nitong October 7. Negatibo ang nigawas nga resulta sa BC Alcalde sa tanang matang sa illegal substances. Oras na ito karong mga katropa, alas 6:19 na sa buntag sa Balitang International. Tulon na kalas sa pag-atake sa Doha Airport sa Saudi Arabia. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Dave Vinirelao sa XFM Bukidon. XFM Report.
4: Nakalas ang kinabuhi sa tulo ka individual samtang 36 ang naangol human giatake sa mga rebuilding Houthi gikan sa Yemen ang Doha ka International Airport sa Saudi Arabia niadtong Oktubre 6 ug 7 ning tuiga. Usa ka residente gikan sa Sudan ang namatay samtang 8 ka mga tawo naangol human giatake ang King Khalid International Airport sa Riyadh gamit ang mga drone ug ballistic missile. Duha ka babay, usa ka Moroccan ug usa ka Algerian ang nakalas samtang 28 ka tawo ang nasamdan sa Abha International Airport sa Abha Asir giingong duha usa ka Pilipino ang naapil nga naangol sa maong airport. Giangkon sa grupong Houthi nga gipaluyuhan sa Iran ang responsibilidad sa maong krimen. Isip tubag, naglusa dayon ang sunod-sunod nga airstrike ang Saudi-led coalition batok sa kapin 80 ka military site sa mga Houthi sa Yemen. Mga katropa, para sa adlaw-adlaw ni mga buluhaton, kinahanglan abtik og ligon ni mong panglawas, mao mag premium D3 softgel capsule ka. Premium D3 para sa instant ka energy. Alang sa nigiyos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Dave Vinerlao, XFM News.
2: XFM Express Balita. Express Balita sa international.
0: Samtang sa balitang sports.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Gitambakan sa Golden State Warriors sa ang Los Angeles Lakers sa ilang panag-atubang sa NBA preseason game nga nahuman sa score ng 124-98. Gidominar sa Warriors ang dula gikan sa sinugdanan. Di nakatala sila o dako ng labaw nga niabot pa nga to sa 38 puntos. Sa Golden State Warriors, nanguna si Axel Lindeborg nga dunay 17 puntos ug siyam ka rebounds. Stephen Curry nga niamot usab og 16 puntos, 5 ka assist ug 2 ka rebounds. Sunod lang sa 14 minutos nga pagdula. 16 puntos usab kang Brandon Podzimski. Samtang si Draymond Green adunay 8 ka assist, 2 ka rebounds ug 3 ka puntos.
2: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:21 na sa buntag. O karon sa balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
0: Kasagaran makuha ang hepatitis A virus pinaagi sa pagkaon og paginom sa kontaminadong tubig og pagkaon o gitawag nga medical term nga fecal oral route. Mahitabo kini kung ang usa ka pagkaon o ilimnon na sa gulan sa microscopic nga bahin sa hugaw sa tawo nga adunay na virus sa hepatitis A. Sumala sa mga eksperto nga kanunay himuon ang physical hygiene sama sa paghugas o kamot gamit ang sabon, pabukali ang tubig, mainom sa dili pa imnon. Sigurohon nga luto ang mga pagkaon ilabi na ang mga seafoods o likay una ang pagkaon o gilaw o kinilawa. Aron mas mapanalipdan ang kaugalingon o ang pamilya sa HEPA A virus, sumala sa mga health experts ang pagtumara o premium D3 softgel capsule mupalig-on sa lawas aron mupanalipod batok sa mga impeksyon nga hatod sa virus, fungi o bakterya sama sa hepatitis A.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Naabitin sa grabing kahadlok kay bulong og pagdayeg ang online world human gipagawas si Miss Grand Philippines 2016 Angelica Lopez ang iyang mangkukulam national costume nitong Oktubre 7, 2016 atol sa national costume competition sa Miss Grand International. Lahi sa naandan ng mga traditional nga sinina, gidala ni Lopez ang ngit-ngit nga bayan sa mythology and culture sa mga Pilipino, pinaagi sa maong obra maestra sa sikat nga designer nga si Patrick Isorina. Ang maong kostum gilangkuban sa usa ka dako o habog nga iskultura sa usa ka ungo o mangkukulam sa iyang luyo nga bahin. Samtang si Angelica mismo ang nurag voodoo doll nga adunay dagkong mga dagom o ga adunay button eyes tunga-tunga sa iyang sinina. Matud ni Angelica sa iyang social media, ang baong konsepto usa ka tribute sa mga istorya nga nagulma sa imahinasyon sa mga Pilipino ug nagdala sa gahom sa atong kabilin. Ingon usab ang theatrical ug puno sa kumpiyansa ang iyang lakang. Hinungdan nga daling nag-viral ang iyang performance, din gitawag kini sa mga pageant fans ug kaubang mga reyna nga usa ka dakong pasabog. Tumukaroon ni Lopez nga makuha ang sunod-sunod nga kadaugan alang sa Pilipinas sa umaabot nga Coronation Night karong Sabado, October 10, 2026.
2: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Grabe ka pasabog mga katropa! Makita na to karon sa mga viral videos mga katropa. Dagan ang mga video nga ni viral ni ini mga katropa. Kalabot usab sa National Costume Competition mga katropa kung asa o ang tawagan ni kanang Miss Grand International o sa National Costume Competition mga katropa sa maong MGI 2016 kung asa mga katropa ang hulagway gayod nga gidala sa National Costume ni Angelica Lopez nga representante sa Pilipinas mga katropa, mao ang mangkukula masang pagkadago gyud sa dagom mga katropa. O gani mga katropa, usa sa top favorites mga katropa si Miss MGI Philippines mga katropa. Sa out of mga katropa nga mga sa iyang mga kauban nga mga representante usab sa lain-lain nga mga nasud mga katropa og lauman nato mga katropa kay gani mga katropa dunay tulong ka favorites nga kuhaon ini mga katropa o sa mga katropa ang favorite diha sa social media, ikaduha ang sa judges og duna pa tuy usa nalimot ko mga katropa basta tulo ka buok ha. For the first time mga katropa tulo ka buok ang mananaog sa maong national costume sa MGI 2016.
2: Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa tuang balitang kakaiba mga katropa, 17 Castam students sa Valencia City National High School ni hakot og medalya. Sulod na sa International Science Finals sa South Korea. Sa detalya sa report, side on top, pinaagi ni katropa ang Tatay Ikaw Lima sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
5: Nang hawag ang 17 ka student ika sa Valencia National High School sa National Round sa International Science Olympiad Competition of Southeast Asia. Uman sila malampusong nakahakot og 17 ka medalya. Sa ginatibuk-an ang mga batanong henyo nakadaog og napulo ka gold, 5 ka silver og 2 ka bronze medals. Tungod sa ilang talagsaong abilidad og kalampusan, ang tanang 17 ka mga estudyante tumatikong kwalipikado alang sa international finals sa maong kompetisyon nga ipahigayon sa Guyang, South Korea karong umaabot na Disyembre 18 hangtod 22 dito sa South Korea. Makinsangka ang mga pambato sa Valencia City Bukidnon batok sa labing maalamon nga mga estudyante gagikan sa nagkalain-laing nasod sa tibuok kalibutan. Katropa, hanap ba imong pananaw? Naglisod ka ba og drive dami na sa gabi eh? Katropa, paginom mag Vision Next Plus Capsule. Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Eko 5.
2: XFM News. XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Lang salamat Katropang Tatay Eko 5 sa pagatod sa maong report. Wow, amazing kaayo mga katropa. Atong parapakan mga katropa be. Congratulations sa Valencia City National High School sa paghulma sa mga maong 17 ka mga STEM students. Human usab sila mga katropa ni hakot og medalya. Sila gyud mga katropa, matag usa kanila mga katropa nakadaog og medalya nga adunay gold, bronze og silver medal. Og tungod usab niini mga katropa, walay nataktak bisan usa kanila sila tanan mga katropa pasok sa final round og sila ang mudala sa bandila sa Pilipinas dito sa South Korea kung asa ipahigayon usab ang International Science Olympiad Finals. Grabe mga katropa. Ang mga parents po din yung mga katropa, hastang pagka-proud kaayo sila ang mga anak, mga katropa, wala pa ni graduate sa senior high. Apan, gidala na ang bandila sa Pilipinas, mga katropa, ngadto sa laing nasod, dito sa South Korea, mga katropa. Gani mga katropa, itong sa ilang usap sa report ni Tatay Iko Lima, nga karong Disyembre, o umabot nga Disyembre, kung ako masayop, Disyembre 10, mga katropa, ipahigayon ang finals sa International Science Olympiad dito sa South Korea, mga katropa. Lauman nato mga katropa, bisan unsa man mga katropa ang mahitabo ana mga katropa, makadaugman o dili mga katropa, apan pabiling proud gihapon ang taga Bukidnon. Tungod kay nadala mga katropa sa mga 17 ka mga STEM students sa Valencia City National High School ang bandila sa Bukidnon. Dili lamang mga katropa ang Bukidnon, lakip na usab ang bandila sa tibuok Pilipinas.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 na sa bunta. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
2: Good morning!
0: Nga, padayon nga nakatune in sa 101.7 XFM Bukidnon, nakaantabay sa ito ang mga programa sa XFM Bukidnon, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, diha ka ninyo.
2: Good morning!
0: Sa tanan usab nato o sa mga drivers nga nakatune in sa 101.7. Sa mga drivers sa Kela, Baobao, Habal-Habal, ingon man sa Multicab. Good morning, diya kaninyo mga katropa. Ilabay pa kay katropang Tata Dakop. Nga nagamaniho karon mga katropa, siya ang yellow nga Multicab. Nagalanog-lanog mga katropa, ang iya ang radyo nga nakatune in sa 101.7. Good morning usab sa tanan natong mga live viewers karon. Ato ning pangbasahon mga katropa ang ilang mga komento. Kay katropang si Vina Tinambunan. Good morning katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Friday na. Shout out lang ko dito sa taga Agalayan, Malaybalay City kay Bossing Ben. Salamat, God bless from Tinambunan Family Bugkaon Lantapan. Kang katropang Randy Archaga Santisas, matod niya listening. O sa tuang station manager, Miss Rusty Maricodino. Good morning usab di kanimo manager. Sa ato ang mga shares sa ato ang live karon mga katropa kay katropang Eljane Adaya. Kang Mami Juicy. Insa pa ni mga katropa? Uga uban pa nga naka-share sa ato ang live. Good morning ug happy watching diha kaninyo mga katropa. Samtang karong alas 6:40 sa buntag mga katropa, musunod ang programang The Secret of Wealth o sa dili madugay ang programang Bullseye kaupan si katropang Jonathan Lee Soriano karong alas 6 o karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Ang ato ating mga produkto sa Yes to Health mga katropa, mapalit na sa ito ang buhatan sa XFM. Kita na himutang there is a door 2 second floor Tala-Tala Building sa Carbal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Narata doon sa Novo mga katropa at bang sa Novo doon ay iskina diha. Muna na ang Carbal Street. Gikan sa highway na ata sa ikatulong edipisyo mga katropa. Sa kamoderi sa second floor, Tala-Tala Building kay mapalit na ang mga nagkadaiyang mga produkto sa Yes to Health. Oras na ito ka ng mga katropa, alas 6:33 na sa buntaga. Sa ngalan na lambang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kabanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralaw o katropang Jao Pagutayawa. Sa newsroom sa tuang News Head katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara na ito kadisi Princess sa XFM Bukidnon BB Sindigala. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita. live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
3: The secret of health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Parang ang hiripin. Ayun, buko na sa point ng mga tisyo siguro. Tipo na yun, parang nais mo lang. Buka ka laki, tapos gumaling po. Tapos yung kasi-kasi kabibig ko sa kaliwa. Nga, maraming salamat ko sa Santone Plus.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
7: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take
6: Premium D3
7: araw-araw.
6: Effective talaga, subukan nyo.
4: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron ditong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabibili mo ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Arche! Ah! Marika, ito huwag ang buhake. Di manaw na ta. Okay?
10: Okay! Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
9: Ay, dudong Arche, pag-sure

Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkasa ng mga butika.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness.

0: Botswana 9899 or 0953-1674-759. Ventura Info for Rented.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa atong rich bitaw, nga ay mga bubong wa kabuang nga na kong ko sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa atong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yung kwa na, nilayo nga siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, mas saka ako, sa lago kong mutisimunin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Morning, Ochia, 55. Santan daw si Bo. Masiyok akong bumang piging dasiyok. Nangyakog mabungog. Kasi kayo to, di nang lakog Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit si Bo Santon Plus po. Dato kayo kayuhan sa akong lawas. Dato dugay isatabang sa pampang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
0: Sit-on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatamang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatamang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Go Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kagong junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Na naman. O saan na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
4: Ha? Pero what? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon kamuhamis ug muputi sa clear.

0: gid ka. Duna kini glutathione nga makaputik sa panit ug mapawontang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawontang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawontang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herboso, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing ug opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 11, Malabalas City o Kinona. Kung sa painyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Sulfa Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sulfa Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Sulfa Plus
4: Herbal Oil.
5: Kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong
6: sales. I love you, I love you.
5: Nagapasalamat.

0: Mamakagagahom na iya kong imutan diha isip si Tikaw Sinor. Kung ako maningkamo, nili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagan salamat.
1: Tong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: kalah naon sa maning ako multikab nga lahi na maning tingog sa makina bako manuntan ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Inuman na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang

0: Podcast Car Wash. Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix nang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo yung Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Agustin, Malunggay, ug Soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. XFM Luginon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala.

0: Master, unsa man gyud ang nahita mo? Master, tubaga unsa nahita mo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abi ba kong hearing ni Judge? Ano na may speaking?

0: Kumusta o gabay buntag ka ninyo katanahan mga pinalanggang ting paminaw ning adlaw gabi Yernes nagyod mga katropa. Pizza nuy binaning bulan siya Oktubre tuig 2026. Kumusta maong tanan mga pinalanggang ting paminaw? Idaya lang inyong mga radio sa 101.7 na mga katropa. O niya pa kosgi ang volyo mga suking ting paminaw aron madungog ninyo ang mga balita karong kabuntagon ug mga hisgutanan. Kay basin usa na sa imong mga higala amigo, mga paryente, kaliwat, mga tropa ug silingan basin mauna ang laman sa ato mga balita karong kabuntagon. Madungog ta mga katropa subli sa 101.7 XFM Bukidnon. O makita punta mga katropa sa tuwag Facebook Live karong kabuntagon ang XFM Bukidnon mga suking tigpaminaw. Kumusta man ang duha ka syudad ug 20 ka lungsod ang Malaybalay, kumusta ug maayo ka budag? Ato ga syudad sa Valencia mga katropa, maayo ka budag. Mga kasikbit nga mga dapit mga katropa ni ato ang probinsya sa Bukidnon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome mga katropa sa programa ka Bullseye. O diya, kumusta ang ato ang mga tinderang tindero, mga labasirang labasero, diga adlaw ka Biyernes. Kay karong adlaw mga tropa, tabo sa ato ka syudad sa Malaybalay. So, bratong mga gulay na po siguro ni Ron, no? Bratong mga gulay mga katropa. Ani mga suki gating paminaw ng adlaw ka Biyernes. Kung sa kaniad to pa mga tropa, diga adlaw ka Biyernes, para ni adlaw ni sa mga dili ingon ato. Okay, sa una, magdula may og hapon, mga tropa, labi ng Birnes, og Martes, ang suking paminaw, masuko among lulo og lula. Oh, masuko na sila mga tropa, kaya basida og magkatunog, bigdi, ingon na to. Oh, yung adlaw nga Birnes, mga tropa. Kaya mo po doon ni Uban, tingampo, mga tropa. Pito ka Birnes, iampo ni mo, sa puno mas baliti, kuha na ni mo imuhang gusto. Ano yung mga talimad-on ba? Oh, mga talimad-on, mga suking tigpaminaw. Oh. So, kumusta ka ito maging syudang mag-uuma ni mga oras ha? Medyo init ka itong panahon karong kabuntagon. Mintag mo init kay matay itong hinala, isbalay. Puros man to mga umog-umog pa man. Kumusta ito maging syudang mag-uuma mga katropa ni adlaw ka Biyernes? Kumusta ang ito mga empleyado sa gobyerno? Mayo ka buntag? Yung uban karon naka nagsakit-sakitan ba? Nakalib mga katropa, kasikit-sakitan, mga suking tigpaminaw. Kaya long week, mag-long weekend man di ay. Kaya Biyernes, Sabadog, Domingo, Lunes, balik. Pagka-Lunes, kaya nang-over. Long weekend yun. O na mga tropa, kumusta ang ato mga empleyado, mga buutan sa panggobyerno mga tropa? Ato na lang pong i-appeal o mayang buntag sa mga empleyadong kabitayan o sugong ang simod. Buntag sa iyo pa. Good morning! Mayog buntag usab sa tuwa mga drivers Luzon, Visayas ug Mindanao mga drivers. Good morning, good morning. Mayong buntag usab sa tuwa kasundaluhan, kapulisan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon. Good morning. May kabuntag usab ni Ma'am Josefina Tinambunan mga katropa ning assess kabuntagon nga nakalili karon sa tuwa Facebook Live. Good morning katropa, Sir Jonathan XFM's Bulls. I am happy Friday sa inyo dyan. God bless. Salamat may kabuntag Ima Musifina Tinambunan mga suki gatig pabilaw. Oh, may buntag po diyan sa may ukay-ukayan mga tropa dool rin sa may Plaza Rizal, no? Da dool sa mga ano bitang mamaliya ay og Monterrey, ba? Monterrey. Da no? Sige lang Monterrey. Ha? Oh, basta magpaalong. Oh, basta mo diha dapita mga tropa, no? Oh. Ade ukay-ukayan mga tropa, mina gapod og XFM ay gabuntag kanyog tara diha. Good morning, kanyang tanahan sa itong mga drivers, multi-cap, kanyang mga orasa, kanyang naka-tune in sa XFM Bukidnon. Hala, bayo, gabuntag, ninyo, katanan, mga driver. Okay, berting mahala, gasolina, tubil, kag 100, ah, wala ay. Wa ka lapas, buko-buko sa kong tangke. Wag yun, mga suking tigpaminaw. Palit, no, ngutang na sa itong e-bike siguro. Ngutang na itong e-bike, kanyang mga tropa, pang sintro lang ba, pang jute. Matay, kalasa, gasolina lagi. Oh. May mga suki gating paminaw, ha? Bahay kabuntag sa mga drivers. Atog pito kapinalanggang tribo. Katong kaigsudag lumad dini sa probinsya sa Bukidnon, Bayo Gabutag. Katong mga kaigsudag, mga Muslim, mga katropa, good morning, good morning. Good morning. Bayo Gabuntag po sa mga tropa diha sa Hall of Justice, mga sukig di Pabinaw. Ha? Morning, kanunay, Pabinaw, mga tropa. Diha po siya may barangay Nuybe. Good morning, yung tanan, da barangay Nuybe, mga katropa. Si Nanay Suraida Batulina, karon wala na. Naminaw na si Nanay og radio, mga katropa. Di ba suko, or ba di ta makuha sa iyang radio? Langan nga, FM tayo dito, sa iyo man natunong. Sabi puntag na ni Nanay Suraida Batulina, mga katropa, sa barangay Ibatog, Sitio Valderrama. Oh. Good morning, good morning. Dilang nanay na, no? Karong rasa nag-number 4 is nanay. Samtang nagpa-aso! Oh, kape-kape na yun. May buntag na. Labis ko'y tutot, antipatiya, oh. Sa man niya, buhi na puntag balik kung manok. Oh. Wa man milampos ng manok nga 17 ito kabuok tanan. Huwag milampos pa siyang isa. Oh. May pagi katong mga dagko, dapat itong iihaw at itong isuba. Oh. Wa ka survive mga tropa ang manok ni City kabok mo. Oh. Ipagipahayang to sbaga, ipakulob sbaga, no? Ito, lingaw po tatato, maratong langgam ba? Sabay, buntag na ni Kwetutot Antipatia, mga tropa, kati Darwinda. Oh. Good morning, kadyo, katanan, atanan, atanan, minaw ah! Welcome po yung class members and coordinators. Oh. Ano na tayo, usang ang itabangan karong bulana sa Oktubre. O, dias may barangay ang layan. Nahatan, turo itong tabang, mga tropa. Ito nakalabay nga adlong Domingo. Itong gihatan, mga syukig, tigpabidaw. Morning, good morning sa mga class, coordinators, and members. So, tropa, gapon, Dave, tropa. Goods kayo, goods. Gahapong adlawa, diri ang bana ni Vice President Sara Duterte sa Bukidnon, particular de Ciudad, Valencia. Si Attorney Manasis Mansa Carpio, mga katropa. Diya sa kagahapon kay dunay launching mga katropa sa Valencia, no? Manang One Bukidnon for Sara Movement, mga katropa. Tropa, gihapon, tropa. Tropa, gihapon, mga suking tigpamina. Una, mga katropa, no? O diya, day gases, kabuntagod, pretty lamia, maghigop-higop, o kape, mga tropa, no? Ako, warag diigad, kumplito, ito kabuntagod, ni karon kay wa, mangita kahigop, o kape. Pretty pang lamia, pretty lamia, pa ihi, ligid lagi unta mga suking tigpaminaw kay gabi while gaagas ba oh mala gapon murag nagpromo ang hiraya kagahapon no oh. Kay gabi alas city pa ning agas naman oh nya karon buntag sayo pug ini agas ang nagpromo oh bintag tuloy-tuloy na gini atong nindot nga kuan mga tropa no agas ba oh. Nindot nga agas mga suking tigpaminaw kay no, kawasing buko sa kong motor kagabi igo no gikuha ano kamagulangan kitugod na ibo ko sa agas no katulgo na kay ko katulgo na ginta kay ko mga suking tigpaminaw so na ibog mo ko sa agas pwede bang kusugam ano gawasing lang ko sa kong sakyan motor no raga no. Karon nadugayan ta og tulog kagabi eh. Labi pa kay pilits banig no sige lang kay obte duty og ba. Nya opo kita schedule pikol ug ba kay atong mga kauban ni mga lakaw ha di sa tabag pikol pero ma oh makatulog ra ta og magtarong oh makatulog ra tarong og mabawi ta ha ah pikol ta sige oh na wa man ta kapabook sa court oh dapat kay magpabook man daan schedule oh at sa mga tong lingaw mo sini mga pista og mamista lang ta oh Adi mga tropa no. Okay kanang magpikol buguta kay magpa-book buguta daan court no. Yung mga kauban wala pa book kay birthday siya mga kauban og ba oh birthday sa kong classmate pod nga maestra. O, birthday niya og mga adlawa oh. Kay dito rita og mapadulong oh dito padulong og ma. Atong mga kaigsuonan mga katropa nga naminaw karon dia. Kinanglan ato mga katropa kanabi taong karon. Labi na nga na sinati ron dias may barangay Lurugan, Ciudad Valencia. Kining HIPAA eh, mga katropa, no? Kining mga bakterya ba? Kanang bakterya mga katropa nga makuha to sa tubig ug pagkaon. Muna ay delikado mga suking tigpaminaw. Delikado na mga tropa kung luya tag immune system ba? Kung luya tag immune system mga katropa kanang mga balatian sama ni ana. Pertigin ang dali amo kay lapdas to ang panglawas. Kaya ang atong sundalos nung lawas mga tropa kaya itong immune system di naman kasarang sa mga kalaban nga musulod sa toag lawas. Muni mga suking tigpaminaw nga mupadulong gikadas balay tambalanan. Muni nga kinahanglan ginato mga katropa nga ligon ang atong panglawas. Ligon ta sa mga balati ang mo takboy kanato mga katropa karon o gaunya. Ang sikreto mga suking tigpaminaw, paliguno nato ang ato ang immune system. Ang immune system may kinhanglan mga tropa nga ibuos diag ayo. Aron mga suking tigpaminaw, kung galing adunay mga bakterya o viruses nga ato ang masangga diya mga tropa, kinhanglan nato mga tropa nga dili tamaladan mga suking tigpaminaw tungod kay nakaprepara ang ato ang immune system mga tropa kay nakabuos ng atong immune system diya. Musumay sikreto mga suking tigpaminaw, no? Tagaan tamo mga tropa o nindot nga tumaron, no? Kung kapoy ka ba pirme, o kana kanag maupay pag mata, katulugon pa bro, itag pirminting hago, o. Kapoy ka ba pirme, dali na kang kapuyon o gusto nimong paligonon ang imong resistensya. Panahon na para i-level up ang imuhang daily health, no? Suway ang premium D3 soft gel capsule. Usa ka powerful combination sa natural ingredients nga makahatag og tinuod nga kaayuhan sa imong lawas. Aduna mo guni siya tulo ka kombinasyon mga katropa. Kini nga virgin coconut oil makatabang sa paghatag og kusog o pagpabaskog sa kinatibuk-ang panglawas. Aduna po'y malunggay mga katropa. O malunggay oil mga suking tigpaminaw na ilhan nga puno sa sustansya o antioxidants para sa mas himsog nga lawas. Aduna po siya ay vitamin D3, special nga vitamina para sa ligon nga bukog, kaunuran o grabing protection sa immune system. Wala na kanindot mga katropa, busa ayaw na paghulat pa, ibus na ang imuhang immune system o dapat himsog matag-adlaw. Kung sa sikreto mga tropa, magtumar o premium D3 soft gel capsule. Ang kapsula nga dakong tabang sa itong mga kingsuunan, mga suking nga tigpaminaw. Sa itong pagbalik mga tropa, tagi ang mga uluhan o giskutanan sa itong mga balita. Sadway! Bullseye! Bullseye!
1: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Uwa, Paco, Lamaran, 53. Kaming amang konsil, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya naayo o antibiotic na o dito na po taungan sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang bibig ko katulong do. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat po sa nilog bisok nga iya, hindi ayos ko mga akong sakit umabanan sa Santon Plus.
1: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Premium D3, ang bago na Vitamin D3 na may virgin coconut oil at Moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumat sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Yes.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang pusporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Nindota sa imong sound system, oy, bounce magkaayo.
3: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
2: Tiyadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
3: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Umabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: gagway ang masulon inyong mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan. Kumbati gali!
1: Bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Nangita ka ba o di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaliganan, Red Era Incorporated. Kauban sa inyo pangnawas o mas maayong kaugmaon ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabar City o Kinona. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-9899 or 09-53-1674-759. Red Era Incorporated.
2: In one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, duol lang sa San Jose National High School. Duol ra tultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Bullseye! Balik tayo mga katropa, supanag-uban sa programa ga Bullseye! At ito na tayo, 28 minutos, pinagapak ang alas sa Cities, kabuntagod. Bayag kabuntag ni LG na daya, mga tropa, salamat. O kabayag buntag ni... Madre, ato sa agi Carby, kaya dito ba kita? O ato sa agi paubos gamay mga katropa si... Ma'am Josefina Tinambunan, good morning, good morning. Mga katropa, di ta mag-alangan dirita sa uluhan sa itong mga balita karoon ng kabuntagon. Headlines. Uluhan sa mga balita, operasyon sa mga establishmento o food vendors. Temporaryong gisuspindi tungod sa hepatitis A cases sa barangay Lurugan. Headlines. Lima ka criminal complaints atubangon sa amahan sa 14 anyos nga estudyanteng namusel sa Banga National High School. Headlines. 1.8 million ayuda gipanghatag sa 664 ka mag-uuma sa og fisher folk sa Malaybalay City. Headlines. Og sa ato ang hisgutanan karon mga suki gatig paminaw, LGU Kabanglasan giideklara o ideklara nga SEPS human mapukan ang mga walhong grupo, turismo og ekonomiya posible kahang nga musaka. Mauna ato guys gutan unya mga tropa sa tuong panag-uban dinhi sa tuwag probinsya sa Bukid sa ato programa Bulsay. Diato nga makauban unya tuong taon mga tropa aga mayor sa lungsod sa Kabanglasan, Mayor Bernie Casillanis mga suking tigpaminaw. Kay kaning SEPS mga tropa mao ni ang stable nakalimot na ko sa imini, ako naman yung istadihan ng gabi. Internal peace and security. Oh, kining SIPS mga katropa. Stable internal peace and security mga suking tigpaminaw. Kining nagpasabot nga wa nay presensya mga katropa sa walo ka grupo. So, dindot paminawon mga suking tigpaminaw kay kaniadtong panahon manggod di ginato matago mga katropa. Kay diha man kita nagdako sa kabanglasan. Puro paminaw ako, magigipo ko midako yun. Oh, maura man gina akong barog mga katropa. Diyas ka bang lasad mga tropa kaniadtong panahon usong sunog diha sa mga ekwipo. Oh. Diha gani mga tropa sa may padulong kag mandahikan kanang ubos na limaw kanang ano basta kanang naitulay da karon padulong kag mandahikan kalimot kung sa nang sitio diha. Nay mga ekwipo sa una diha ang gisunog mga katropa. Oh. Gisunog mga suking tigpaminaw usong mga sunog sa una. Mm. Diha pod sa may luwan-luwan ba to? Lagi po yung mga sunog diha mga tropa. So kini, kaya ideklara naman eh. So kini sa papel, bro, naano ni sa papel mga tropa. Ni atong giingnan mga tropa nga dapat siguro mayor or mga sir nga mag-seremonya tani. Oh. Oh, mag-seremonya mga katropa. So laton po niya mayor ni unsay lain pang mga katropa nga dagan ni ini. Oh. Sige lang, ato niyang mahinabi ang mayor sa lungsod sa kabangsan. Kabaloko nga si mayor karon. Nung aog kagayan di uro. Okay, gabi ay smior gihapon kay kagabi diri man siyang malay-balay. Oh. Hatag siya mga tropa gabi ug gaparahod na. Ipaningkamutan ato ni unya mga tropa pero bao ni ang ingon mga alas 8 dia. No. Ato siya ang ipasulod mga suking tigpaminaw. Kay nindot ni, oh nindot ni mga katropa kining ideklara na nato atong usa ka lungsod. Nya kining kabanglasan ilaw man ni siya oh, iuar ni mga tropa sa ITIB. Oh, ITIB Philippine Army mga katropa. Sumalipay so, taniana ang mga suking tigpaminaw nga sa ilawom sa ITIB mga katropa silang operational control. Aduna na usa ka lungsod nga duol nas ka matuuran mga katropa ideklara oh mga tropa nga SIPS mga katropa kini nga stable internal peace security. Oh, ani mga suking tigpaminaw. Ani nindot mga katropa nga sa pagpaningkamot sa tumakigsyonan. Mga katropa, pagpuning kamot sa tuang mga LGUs, mga kapulisad, nga nahimo ng kamot mga katropa o ideklara ng insurgency free ang usya kalungsod. Oh. Hmm. Ini mga katropa, di man po ni mahimo kung walay tabang gikan sa LGU. Oh, pagkighiusa mga katropa sa LGU, mga katropa, katawahan diya sa baog kalungsod. Kaya kung grabe gihapon mga katropa ang pagpaning kamot sa LGU, kasundaluhan mga tropa, kakaboton ng insurgency free sa mga lungsod. Apan kung ang mga tao, mga tropa, nagpabiling, nagsuporta sa walhong kalihukan, abagdisod yun mga suking tigpaminaw. Pero, nihimo man mga tropa, o ninguyon man mga tropa, gisalikway sa mga pipila, mga tropa, ang pagsuporta sa walhong grupo, mauni nga naatakaron diri, atubango na sa mga tropa, ang kalampusan, ini-ining nihimong iingontang kadaogan mga tropa sa lungsod, nga nahimo nang malinawon o ga layo na mga tropa sa hulga sa walhog grupo. Uh-huh. Murag na sila'y timeline nga ideklara ang bukid nun, mga katropa. Oh. Murag na sila'y target, karong, I don't know, kung karumbang bulana ba to. Oh. Kalimot mo ko itong giingon sa kuway. Murag karong bulana, masyuro mga katropa. Murag basta dili lang mahuman ning tuig 2026. Huwag ako masayop mga katropa sa naminaw ang taga-batalyon karon sa ITIB. Kung ako masayop, kung nasayop man ko, kurika ko ninyo. Nga marag di ni mahuman ni karong tuiga mga tropa, ideklara na siguro nato ang bukid nun nga SIPS mga katropa, kining Stable Internal Peace Security. Oh. Nga, ang bukid nun, ang 4ID na biya ang muhawid mga tropa, ang 4th Division na ang muhawid sa Tibuok bukid nun. Kaya ming lakaw na, no? Mo hinahinay na huwag balik sa Davao mga tropa. Ang 89IB nga ilawang po sa 10ID mga tropa ang 10th Division. Oh. Ani nindot mga suking tigpaminaw. So once nga atong probinsya sa Bukidnon mahimo ng free insurgency or insurgency free mga tropa pero ting nota. Daghan ng mga investor mga tropa ang musulod gid man mahadlok mo invest kay di naman sila pangayuan og kanamitang revolution tax na tama taon. Revolutionary tax mga suking tigpaminaw. 34 minutos na ang milagapak alas Shitis kabutagon. Sa udag bulyada mga tropa sa atoga magabalita karo kabutagon. Operasyon sa mga establishmento og food vendors temporaryong gisuspindi tungod sa hepatitis A cases sa barangay Lurugan. Aga report mga tropa pinaagi ni katropa ang Hanil Otavio sa XFM Bukidnon.
6: XFM report.
7: Nagpagawas og public advisory ang kagamhanan sa barangay Lurugan, Valencia City kalabot sa temporaryong pagsuspende sa pagbaligya og mga giandam ulotong mga pagkaon epektibo dayon sugod October 8, 2026 hangtod sa dugang pahibalo. Kinailaom sa Executive Order number 64 Series of 2026 nga gipirmahan ni punong barangay Marlon M. Librando. Kini nga kamanduan gihimo tungod sa nagpadayong investigasyon sa City Health Office kalabot sa mga natalang kaso sa hepatitis A sa maong barangay. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Kapitan Marlon Librando, matod ni ini nga nalakip sa suspensyon ang tanang establishmento sa pagkaon, food vendors, food peddlers, street food vendors ug eatery operators.
8: Usa sa recommendation no sa ato ang City Health is ipa-close ang tanang ga-prepare og food like eatery, bakery, bisag unsa nga ga-prepare og food nga ibaligya. Gimanduan nga karong adlaw og taman sa ipagawas ang notice nga pwede na mobalik, ipa-close lang sa gin sila. Pug nga nato ang pagdaghan sa
7: giklaro sa lokal nga panggamanan nga kini usa lamang ka precautionary measure aron maminusan ang posibleng pagkaylap sa sakit samtang nagpadayon pa ang pagsusi og dili kini kumpirmasyon nga ang mga tindahan mo itinugdan sa virus. Giawag usab ang tanang hingtungdan nga magikooperar sa CHO og barangay health station ang suspensyon magpabilin hangtod nga magpagawas og dugang pahibalo ang City Health Office. Dili pwede mobalik og baligya ang bisan kinsa nga vendor kung walay koordinasyon og pagtugot gikan sa CHO og sa kagamhanan sa barangay. Sa pikasbahin, temporaryong gisuspende ang face-to-face classes sa Lurugan National High School o gipailaom sa modular learning ang mga tinunan. Mga katropa, virus, fungi o bakterya ang hinungdan sa sakit ang imong gikadlukan. Mag premium D3 soft gel capsule na nga mapalig-on sa lawas aron mo panalipod batok sa mga impeksyon na aton sa virus, fungi o bakterya sama sa ubo, hilanat o uban pang mga sakit. Alang sa nakiwasang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Anilo Tabios.
5: Daghang salamat katropang Hanilo Tabio Sibuga report. Unya nga gabi mga tropa daga namo gitay GC kaubanan to sa Valencia mga tropa no. Nga atong i-update mga tropa sa mapatawag lang og press conference ang dakbayan mga tropa sa Valencia kay aduna sila yasuma pa karon nga 100 ka mga suspected cases mga tropa nga kihanlan i undergo og lab kining laboratory aron masuta mga tropa kay nakitaan man guni og mga sintomas o nakitaan ni og sintomas mga tropa diha sa baog nga lugar o diha dili lang ni kay mao ang nakasinati ang Lurugan adunay pipila mga tropa diha po San Carlos. So manginaot ta mga tropa nga dili unta ni mo guwa mga tropa o dili unta ni mo gawas kining mao nga tawag nato nga balatian diya sa ubang kasikbit nga mga barangay mga suking tigpaminaw aron dili na nimo kaila pa sa pipila ka mga kagsuuna nato sa kasikbit nga barangay. So nunay mga tisket mangod nga paliton ani nga malmahal man ini mga tropa sumastong source po diha inaman tay kay kuan gyud mga tropa nga naagi sa City Health sa City Hall ang katropang trabaho ga under sa City Health mga suking tigpaminaw. City Health diya dili sa City Hall nasa position mga tropa bang magkabalo siya sa dagan talan kay kuan pa siya kaning basta mao na to kinanglan mga tropa nga i-undergo ang mga nakitaan o mga sintomas mga suking tigpaminaw na nag-ubay-ubay gyud no bay-ubay gini mga katropa mo ni nga Melvin Fernandez ang pinggod kanunay diha Melvin ha may buntag diha ni Melvin Fernandez mga tropa nga naminaw karon diha sa Sitio Warag Barangay Iba mga katropa lungsod sa Kabanglasan. May buntag ni Nanay Fe Utadoy mga tropa Alex Olivares. May nga buntag Lex Bibiana good morning XFM ka XFM Sir Jonathan good morning nga salamat sa paglili ni Sir Kabutagon. Nasa pikas linya mga katropa si katropang Dave Hineralaw mga suking tigpaminaw. Kaya doon na siya report kalabot aning One Bukidnon for Sara Duterte One Stop Shop formal nga giabrihan sa Valencia City Bukidnon kagahapon kadlawan eh katropag Dave sa ibuhag live report.
6: Live report.
9: Formal lang giabrihan ang One Bukidnon for Sara One Stop Shop diha sa ato ang Valencia City Bukidnon katropan Jonathan kundiin kini formal na giabrihan adlaw October 8 2026 kagahapon kini diha sa may poblasyon Valencia City Bukidnon One Bukidnon for Sara Duterte Movement di pangunahan kini ni lead conveners Valencia City former Vice Mayor Atty. Tito Pepeto o board member sa 4th District nga si Doc RG Pipito sa maong kalihukan ng bisita o sub personal ang bana ni Sara Duterte nga si Attorney Manassas Manscarpio. Pagpasalamat kini sa suporta na nadawatan niini sa mga lumulupyo diya sa maong siyudad katropan Jonathan. So ang kaning kuan katropan Jonathan kaning one Bukidnon for Sara Movement katropan Jonathan o sa kini siya ka association or kalihukan undiin ang mga tao nga nagsuporta sa tuang ato ang Vice President diri ni siya ato i-mura siya ganang kuan mito opisina bitaw katropan Jonathan sa tanan tibuok nga katong kay ibaluan nato nga may dagdag-dagan nga grupo nga nagkanayon ang tumong parihara ang pagsuporta sa tuang Vice Presidente labi na karon sa tuang nagkainit o nagpadayon nga Senate impeachment bato kaniya katropan Jonathan.
5: Kaya sa isa po, kining gilunching kagahapon, katropang Dave, kaya itawag o tropa mang gihapon ni siya, kining atong tanaw ng meaning, kinani meaning lang tropa dito. Dili ining tropa na to, ha? So, ang tropa dito, katropang Dave, na to sila yung meaning. Siya na itong meaning, dito. Katong tabang, respeto, o pagpanalipod, alang siya, tanan. Muna ilahat, tropa. O, tropa, mga nasuking tigpaminaw. So, ubay-ubay po, no? Kailunay mga kapitanis doon, katropang Dave, abitambong, kagahapong, adlawa.
9: Yes, ubay-ubay yun yung mga supporters ganyan, katropang Jonathan. Nagpakita sa ilahang presensya kahapon, katropang Jonathan. Sana yun yung mga kapitanis dyan sa mga sa syudad sa Malaybalay City. O gilami na po ang mga staff nila, o ilang mga supporters. Kaya lagi, nagpahatag sila sa ilahang presensya. Isip, usabi tao ka, tingog bitaw katropan Jonathan, kundiin ilahang pagsuporta, aliwala sa mga isyo ng ibato sa to ang vice presidente, sila nagtuo kini nga wala ni siya ug angayan ang atong vice presidente para sa umaabot nga inani bitaw katropan Jonathan nga mga kalihukan. So gawas niya na katropan Jonathan atong nakuan gihapon katropan Jonathan nga kaning tropa nga kaning pag muragya pero siya kapunungan katropan Jonathan no sa to ang class. Ato na kunan gihapon nga aduna gihapon sila ay matag bulan nga collection dito sa ilang mga membro. So kung pila ka buok membro sa pamilya nga nakaapil aning kapunungan nila mao pud ang ihatag pod. So ang nakakon lang ani siya ha, is kanisang bisectoral kanisya or kanang kung asa mga chapter
5: barangay may barangay
9: oh by barangay ni siya oh. May barangay so gawa example ani kung magkamugna diri sa barangay 8 diri region na sa barangay 8 ang pondo. Tapos naalan jud counterpart ang ato ang mga lideres sa makang Governor Roque og sa ato ang kan ato ang kinsa man galing ang musuporta nini ato ang mga konsehales so dili ato mga board member diri sa ato ang syudad sa Malaybalay City na sila'y kanang amount nga ihatag dili na to i-mention kung pila pero na daw standard price ani nga mahatag labi na gyud ang kaning madawatan ni mga livelihood katropan Jonathan no
5: kay tinabangay kay kanang siya mga patay ba ngani mo nila katropang Dave.
9: Oo so kun siya in a form nga murag yapon siya dayong gyapon sa to anak kanan so usan ni siya kana bitong nang murag pagtabang bitaw gyapon sa to mga kabus gyapon nato diri ang mga residente ana bitaw kay kaning ginagmay man gyud ni mga hatag kung kamutanan pod naghatag pod ma-accumulate ni siya tapos maghatag pod ni siya og dako nga amount og mausa pod makaresulta pod kini siya og livelihood pod sa ato ang mga residente dere.
5: Kay kani katupang Dave kani pag tinabangay mura ni usa ka silhig mura ni usa ka
9: tikog
5: usa ka tukog kung ikaw ra usa luya pero kung magkahiusa mo pag tinabangay karang silhig ibuon na nimo ng tukog mahimo na siyang usa ka pungpong katropang Dave mo na daghag mahimo og daghag mahinluan mura gihapon ang grupo kung magtabangay Kinanglan po katropang dib nga paraghiusa.
9: Isakta gina. Pag

0: kita nagkana yun yun ang pagtabang sa tong mga inigkaigsuna na to na nagbangkutan yun. So mao ka na no gapon bibo kayo dito ato ang syudad sa kan sa Valencia kay lagi ato ang kan ang isis ni Vice President ng Mister ni VP Sara Duterte nga si Atty. Menasis Carpio na personal gud nga nag-ribbon cutting diri sa opisina sa poblasyon doon siya kilid gid sa opisina ni Congressman ni Roque. Oo.
1: Okay.
0: So mga katropa nato diyan no nga sa matag adlaw nato nga Blue Hoton dapat gud nga abtikid atong lawas yun mabus atong immune system para nga pirmi kita magkumbate kay lisod karon ang magkasakit mao mag premium D3 para active atong lawas o full of energy. Dili na sa gawas gabahin para sa update sa tropang day dinara lapro sa programang Bullseye.
2: Daghang salamat katropang day binaralaw si Boga report na mauto mga tropa. Auto ka mi personal gyud og anhi ang banas vice presidente diri sa tuga probinsya Cebu Kidod particular siyudad sa Valencia. Dili ka launching mga tropa gahapon sa tropa. Oh, tropa mga katropa kining gitawag nila atutrohon kay di na to memorize. Ang tawag mga tropa sa tropa na dito, tabang respeto o pagpanalipod alang sa tanan. One bukid noon for Sara Duterte. Mga mga tropa, nagkahiusak ang hapong adlawa dito, mga suki gating paaminaw. Nagito'y pamahayag si Mansa Carpio, mga tropa nga. Gidaog-daog naman taan ni Karon. Daog na rin mga suking ting paaminaw. Iampo na rin hapon nila mga tropa o ang ilang pagsalig mga tropa o suporta sa katawan mo ilang hugot bakos nga gisaligan karon mga suking tigpaminaw kataliwala silang nagian wa man sila biyae sa bukid noon mga suking tigpaminaw nalay pipila nga ming talikod ngadto kanila nga taga bukid noon apan ang kadaghanan mga tropa nagpabilin mga suking tigpaminaw 48 minutos milagapak ang alas 7 kabuntagon mga kaigsuonan nga naminaw karon dili kahilig mo inom og kape kay basin magpalpitit ka o aslom sa tiyan. Siguroho nako mausab ang imong unahuna mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Dili lang kini ordinaryo nga kape. Puno usab kini sa glutathione o collagen para sa himsog o nindot nga pamanit. O gipatamis kini gamit ang stevia busa walay angay ikabalaka sa asukal. Bisan pa og dili ka coffee lover mga katropa, siguradong madani ka sa kalami og benepisyo niini nga muhata og hapsay nga adlaw kanimo. Busa pag Santon Gold Coffee Mix na mga suking nga tigpaminaw. Rosmalin o Rismalin Lubidos Lamas Paglili Ramon Kadirmas Lamat Kaayo. Sa itong pagbalik mga katropa itong itunol diha kaninyo. Aga hisgutanad karon nga kabuntagon standby
3: Bullseye. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin, feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: FM. Zaza Plus Papa Mix user. Atong paminawan.
1: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nang balpadyod ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
0: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hala, happy ka kong junti. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ano man, wala na agad ko.
5: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
4: Ha? Pero what? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Senator Garcia, taga-Puro, Diamond, Matina, Playa. 75, Vero Baskog pa. Ay kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka ablaw, tulog ka ablaw. Murumag ni Baskog po gamay. Mura po ni Bata akong lihok ba? Sao na? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga kariyan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun ako.
8: Nagtopi ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Tundobre, okay! Ang dininata sa Supplemento in One!
11: Santo Plus,
10: Herbal Capsule, adunay mangosteen o kamunggay. Dobre ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaandaw-andaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus,
10: Herbal Capsule,
11: ang Supplemento in One
10: na masaligan.
11: Suggested retail price,
10: 13 pesos lang.
11: Malaga ba alala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat pinitin pangabot sa namang uri ng sakit.
8: Santo Plus Coffee Mix.
12: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung asahan ko pag niwang dayon, nadunggan na

0: Bus Coffee Mix.
1: Sample Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Ortica Nationwide.
1: Premium DV user.
2: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naliyang kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, ginom na yung ko premium D3. Di nagul ko, ba't yun nagkapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, mas pagkay ko ba? The best guild ang premium D3. Condition ko, Permin. Basta, naka-premium D3.
1: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas nga medium chain triglycerides nga pumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika. Zafon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako si GR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulog-sulog. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, tistingin la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi ninyo. Bilis na sa ninyo yung sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo po akong tulog. Ako kay hindi magpapulog ba yun. Huwag makamatulog. Kung buka na sa pagbari patulog. Huwag malapinay ka. Tuwid na din kung makapulog ba yun. Mayo na. Mayo akong tulog. Magbando na good ko. Kaya ito bilis man. Kapag ginagod Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.